0: sa akon nga ba kagwapa-gwapang classmate. Matsa sigit chika nyo sa ato nga JC ah. Nini Rachel Itura, good morning kid. Shout out ko na sa batch 1995 at NBC. Oy, good morning kid sa akon nga mga kabats sa NBC. Batch sa 1994-1995 high school. Tanong kita ga, kwanay? Tanong kita ga, kita-kita?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kita sa batch sa 1994-1995 NBC. Nini Rachel Itura, nga nagapamati makaroon. 1995 kita nag-graduate sa NBC. O, 94-95. School year, 94-95. Pero nag-graduate kita 1995 git.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngayo, kopya nung. Anong kopya, rogi na pangayo mo? Klaruha. Ha? Nanong klaseng kopya, rogi na pangayo mo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anong kopya, rogi na pangayo mo, Alexander? Ah, wa, haistoryahan ma lang. Ah, naistoryahan ma lang. Ihotek ko galing kay mo. Ah, sa pilang adlaw. Ihotek ko galing kay mo. Ah, di ba mag-igsoon? Mga mag-igsoon una, mayad niya pagpamati sa mga mag-igsoon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Bongson niyo sa Marikina. O, maugano nga gahon ko na sa Marikina City. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning, kid. May nga gahon man, agsaka nung kapagamati. Kay Makagwapo, dun si Priano Kagawad, una sa Mabilo Kalibo. Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Good morning, una sa Sydney, Australia. Past 10 makaroon sa Sydney, Australia. Am I right, Ma'am Lina Mercado? Kay... Ah, gali. Partikulo sa illegal nga sementeryo. What permit ba yung cemetery yung karon sa may San Lorenzo Drive? Diyan ba nga kilid nga rot karsada at San Lorenzo? Nga sa printed cemetery yung karon nga ginahambay nga illegal what permit? Hay temporary rin karon nga nakapwesto mga stone holders na ito. Mga nagawaligyat, mga tinuwan on, mga tagmaintok nga, mga negosyante. Ah. Mga kamote na, mga rinipak-ripak na nga mga panakot. Adi, may cemetery rin karon. Tagba controversial gid nga cemetery anay. Ha? Nga ginawa papundok no katurat LGU Kalibo. Ay, ginakasuhan yun ka to pro LGU kung taman. Dali lang kahaba eh. Ah, sige. Ikuan nyo lang kako na. Gina-request sabi si Kapitana Unyet, basig pamati rong outstanding barangay sangguni ang Council at Andagaw. Ay ginapangabay ay may imaw ko pamilya nga rat mga misina. Di karabi na gaistar, may pilari karang pamilya. Pamilya at mga misina na Jan Christian Misina nga pamilya. Kaya nang bilin, karunday. Kaya nang bilin misina, karunday. Gina-inform na si Kapitana Unyet ko no. Nga kung ano man ruan ang mahambal ay naghambal ko no si Kapitana Unyet kanda ka to nga kung may maghubong pa ay paki-inform si Kapitana. So may naghubong ko no ag pati si Mayor nalipat tama na si Mayor kung naging hambal nga kasuhan na rayang nagpatindog ita sementeryo ti hasta makaruwa may ngani ita ginpal nga kasorong LGU ginrefer katuro sa legal department hay tao ko na nun natabo wa gundong anda nga dating head it legal nagbailoon nga nit na municipal legal officer si Attorney Jimenez na ay matsa dati pa tanga legal it munisipyo katuro nga naghambay nga ginakasuhan na ngani hasta makon wa man ngani gihapon. Pero may una na naman ko nung nagubong. O, LGU Kalibo. Aga, LGU Andagaw.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Pakicheck nyo lang. Mayong aga.

0: ini ni Juliet de la Cruz Pajado sa Linabuan, Sorbanga. Ag sanang sister iya sa Andagaw kay Jean de la Cruz. Kay Mary Eden Adok, good morning gid sa tanan nga nagapagamati sa todo komentaryo. Pa shout out sa team sa Bukuag, sa team Melrose Shine de la Cruz. God bless everyone. It is tan siya. Kay Consa, ag dating PCL president. Kabalik da sa konseho. Ityo Washington. Cons Roli Nonoy Ikinya Jr. Agar ka pabati makaroon. Keep safe. Aga God bless man ha. Cons Roli Ikinya Jr. Ita Rogs Cafe and Rain sa Car Wash. Wala sa may crossing buswang. Kay Doktora G.G. Reyes. Kay Dr. Jones. Dr. Jones is on. Happy pamati lang kay kagawad. Aspirant it mabilo Judy Malbas Santos. Sir Mario Torea. Ginatamiya na git si Debbie Maria Lay ag Victor Fernandez. Siblings sa Poblacion Leso. Si Sir Mario Torea sa San Francisco, California. Ina ba si ex-mayor Vic Fernandez? Nagbalik ba sa US Sir Mario? Good morning git ko no sa pamilya Fernandez. Rong magbaganghod. Aga magpagamilyang mga Fernandez sa Poblacion Leso na kay Deve ag Maria Lay ag Victor Fernandez. Toto Arbitore, ano kung hambay ni... Ay, abay ni... Gapakutan si Makagwapo. Ay, kay Toto Arbi lang makon. Ananungon raton niya playground sa Pastrana Park. Wow, tayo't nag-maintenance. Kung masama doon, hay, kwarta ron it pumuguyo. Hay, hagungan man. Anong department dong dapat nag-maintain ka ron? Med paro may ground, it provincial government, kinasunod gid, it andang mga job order. Hay, may aton nga Parks and Grounds Administration. Di ba nga, Ma'am Nining Rinaldo? Ikaw, Ma'am, do head. Ita Parks and Grounds Administration. Si Ma'am Nining Rinaldo, makagwapo, imugid. Adong head ita Parks and Grounds Administration. Ah? So, Parks and Grounds ay kalibo Pastrana Park da, playground, anagid na, Parks and Grounds Administration. Ag may ongoing makaroon nga rehabilitation improvement ita kalibo plaza. Ah, may mga concrete blocks nga rong ginabutang. Ag may ginabutang ko rong mga bench, concrete bench siguro. Ag ginabutangan ita grass plant. Rong kwarta nga ron, 10.5 million. Rong ginaobra makaroon. Nga rong anang target completion is January 30, 2027. 10.5 million doon makagwapo ha. Anin doon sa LGSF. LGSF, green program. Grabe ha. LGSF, green program. Ano rin ito, local government support fund, green program. Aga, rupundo ko rin halin sa GAA, General Appropriation Act, pinagay sa local government support fund, green program. Pero buko may ganit, green, ay concrete, do ginaobra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Arbe, ambay ni Kwan, ay nagapangayo ko remote kopya it mga butchers kung mga nagsunod una sa SB nga mga empleyado. Ah, kung sino kita nagastos. Ay ginausuyan tay remote ID. Ay iwa ko remote ID. Ay ambay ni makagwapo, sino ga volunteer? Ah, nga magpahomit ID ambay ko ay arbitory nga ID ho gama. Ano ko na si Arby sa Madugo ay ipahugam na ng ID kimo. Ang unang-una, uwa man si Arby Toria, igto to sa Bulacan. Good morning, Jet. Nakimonitor ko yung program to dokumentaryo. Thank you, Jet. Kaya nung Jex Okati Terasona, una sa Orbuswang. Kay Kagawad Ariel Aye, the Cross Melgarejo. Good morning, Jet. Nanoton ng mga officials nga right kalibo. Sige, travel. Napapabayaan nyo nung project tapos kung what collection rumidon magpinaingit. Good morning, Jet. Good morning kay Skyler Chano na sa Singapore. Amig Jet, shout out na lang kay Bart

0: bituo na kay Woods per Francisco. Yan nagpamati makaroon habang ga build ita tricycle sidecar. Dr. Jones at your service. Una sa Mabilo niyo, Washington. Ah, disturbing in Mataro genset. Siyempre masangag daro generator set bag inandar sa Kabuabong Hotel nga ron. Dumungat andar arberong generator. Aba ko mo sangag dong Boracay. Pagwat power, ha? White supply kuryente, generator na gagana. Kaguwag ko nga mga generator doon, mga 5-star hotel nga ron. Kaguwag ko nga mga generator pag umandar doon, magdungan. Aba ko mo sangag sa Boracay.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Hey, world class resort. Ha? World class resort. Just me, yo, good morning. Sa Arevalo family sitio kabutungan siguro ra kinalangay sin nga kinalangay da Madam Maylin Arevalo Viejo or Nuevo sin nga kinalangay malinaw ay daywaro kinalangay eh Nuevo aga Viejo. Blessed morning everyone. Nothing makes a new day more beautiful and promising than having the right spirit, the right mind, and the right strength from God. May God bless you all this and more today and always. Mama Mary for us, thanks and more power. Thank you, kid, kay nung Roland Guyo Tabor. Agaw pa nagbugtaw ra kay inay, kay inong Nobel. Iyo di kakak ta arbitore. Pabalik-balik lang kung nga kotana ag pabalik-balik man Rosabat jet. Medyo serang plaka unta. Punto hay ano? Roandang naisipang solusyon. O kung gusto malangit sabat, ahay, nag-awat lang. Di kahapon, nagpamati, sanda eh. Makwan ko na sanda. Masugat sa kwan, sa Department of Energy. Ngarong ginpromesa kahapon ni ta Department of Energy nga magabutak power bars, aga battery, nga taga megawatts sa rong kapasidad, haya ibutangon. Pero hamba DOE, bukod at sabat sa problema ron ha, pangtampog sa problema. Band-aid solusyon niya taron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kids, sa Team New Washington. Ag tropang pulahan. Ba? Tropang pulahan, ha? Kay... Ah, okay. Karon, Jeff, after commercial. After ads, sa balikan natin si Mr. Regan Alcantara, ha? Dali lang gid. Kay Dang Franco, good morning gidang ag sa tropang pulahan ni New Washington. Raquel ko kuno suno kay ano ra SPQ pe kay ina hay magabadagat battery. O na man lang tapos. Buod at akel ko, rugabadagat battery. Department of Energy. Ah, ag power bar siya sa Panay. Okay, buod na to akel ko. Then wa mata mauron nga kapasidad ng akil ko nga mga battery nga ron nga ginambag DOE nga mga tingpilat ang megawatts uamat power bars ng akil ko. Okay, Department of Energy. Tom Prado, good morning kid sa Burwanga. Tama tiyag ginalukuan kita bisan pilang balis ka dit pangutana haron gilang dong sabat diya kaagas na magpinamati saan ng paliwanag. Ay nanabay halaman pinangutana sanda agdisay malang rong sabat wa manit ginbago. Tres hermanos, kay Ma'am Merlin Latorina Elgas, good morning. Agali, dakop protawo na sa buswang. Ay, si Rodel ko na naging nakampanya, ay kita mo ilang abi. Kay Jan Christian Messina, aparte, ipaabot na itong sa LGU rin mong concern niya ron. Jan Christian. May naghudas. Abo ginasanda. Abo ginagasanda galing naghudas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami pala silang naghudas. Ah, word for today. Hudas. Ang ahas. Magpalit man ng balat. Ahas pa rin. Good morning kay Johnny de la Cruz. Una sa Libacaw Public Market. Kay Toto Andro Swalog Jr. To. Good morning to. Kay dating kapitan nyo Pemyo Tem de la Sena. Una sa Poblasyon Makatokap. More power man, ha. Good luck, ha. Good luck sa imong pamanawon sa politika. Agkaya Isbinin and Early. Adila Sena. Kay Aldrin Francisco III from Nabasaklan. Wa pa ko natawo karon. Katulad jet, una unsi utas. Ay, Diyos me. Kay Alberto Oreta, sir. Good morning. Happy listening kay Uncle Jerwell. Ay, kay na nakita kami ni Uncle Mong Jerwell de Rosario. Ayaw, nagchika-chika kami sa may 19th Street Cafe. Bago ako nagsakay, nag-uistorya kami ni Daywa. Ag kung ano ramong inistoryahan, amon niya nga Daywa ni Tatay Jerwell de Rosario. Ag kay Toto Ijo Binjaradas kano sa Canada. Ag kay Bayani Guarino, ag sa tanan niya mga taga-Nalook. Una sa pamilya Oreta sa Nalook. Good morning, Gid. Sa Union Nabas, gali si Aldrin Francisco III. Good morning, mga taga-Union. Salamat, Gidjet, sa ing programa nga rahay nakaswildo kung Gidman do mga job order. Ayo si Mayor Abi kahapon. Kung nagtaliwan nga adlaw. Ha? Gin-message ko, imaw. Ha? Gin-message ko, imaw. Harang message ka na, ho. Dahil lang, para minatuod. Ay, harang sinyo. Gid, ha? Da. Gin-message ko, imaw. Anong adlaw to gin-message ko si Mayor Socro? Harang message ka na, eh. Pizza. Anong pizza? Alin gid, ha? Anong adlaw nga nagiging tala kay Roswildo? Ara. Ko Monday, ha? Monday, nag-send ako at mensahe ka na 10:42 a.m. Hambay ko, good morning, Busing. Busing, matabi magtawag kay Mayor. Busing man mo magtawag kang. Ang imaw man mo magtawag sa ibang tao. Busing man. Doon matay mo magtawag nun, eh. Hinuno ko na makaswildo job order. Anong sabat? Nakasign me. Nagsabat ni Mau, alas 11:08 tagahon, ba? Nakasign me. So, napirmahan na unong payroll. Agmaya dun, makaswildohon ka mo. Sa wakas, makaswildo na ka mo. Kay Ma'am Nilia ni Jose Ripedro, good morning. Kay Florin Enriteo, ba? Long time no hear kita, Madam Kapitana Florin Enriteo, ah. Yagondo Fernandez siblings, sa bagong abot. Auna na gali. Sa San Francisco, California. Oy, happy viewing yun na sa California. What personalan? Tama. Oh, sayang naman to na SB Mark nga kimpong ordinansa. Sugan ang ani, kanugun niyang. Ginuyang at utak, uras, pamahaw. Tapos di man lang mapuslan. Kay Marvin Makabinta, God bless man. Kay si Patriarca from Trinidad and Tobago, nasa Caribbean Island. Shout out sa Pukid, Ambrosio, Agmasangya, Patriarca family sa Sitio Ilaya, Candelaria, New Washington. Na kay Robert Luis Kahilig, nga nakatutokon o di sa Katipunan Barangay Hall, sa imong programa Radio Todo Aklan. Thanks get the... thank you man, more power. Kay Kagawad Robert Luis Kahilig, una sa Katipunan Barangay Hall, nga nagapamati makaron. Kagawad Bino Abapial, una sa Magubahay, kay Paring Tinubiyo na, kay Mrs. na, kay Kumaring Nelly Ruiz ni Kagawad Bino Abapial, nga masakogon sa Baraka, una sa Sitio Minoro. Minoro nga ra sa Kamaligan, tara, di ba? Arundo Water District, wala naging na question. Hadlock sa SP, ay sambilog sa board. Rohan ng... Sino? Sino barong... Sino barong kwan? Roboard? Sino mga may unga nga... okay. Sino nga SP? Uwa man eh, Roboard of Directors at MKWD. Director Toto Sausa. Itro sa PODS. Si Chairman of the Board, dating Vice Governor Billy Calizo Quimpo. Dating New Washington Vice Mayor Jean Velarde. Si Ma'am Quimpo. Didit. Ag si Engineer Romero. O, lima man lang. Sino karon dumay ungang SP? Wa man. Sino ba dumay ungang SP? Pamata, may uwang espe sa lima. Makagwapo, wala. Good morning, God bless. San Ramon Malinaw. Thank you again sa Roger Delgado Macabales. Department of Energy, Tess Hermanos. Kay Ma'am Evelyn Noblesa, inatamyo na gido, anang apong nga si Raha Yusuf, una sa Malinaw, Poblasyon Aklan, nga naga-birthday makaroon. Happy birthday gid kay Raha Yusuf, nga naga-birthday today. Haling kay Ma'am Evelyn Noblesa sa Washington DC, una sa United States of America. Kay Jopit bitoon. Good morning gid, una sa Yamstar Store. Oh, ganaga pamati makaroon Toto Jopit. May kapitan nga ni nga booking nga naghudas way back 2026 at 2006. Magtihinangi sa yun, hay, ginsugo kunit gub. Basakin ang bak-bak ra. Basakin man. Regian Prado, good morning gid, doon sa Boracay. Kay Jobert Matanga, kuno. Kay Jobert Matanga, good morning. Ag kay Jo Cholugo, una sa Boracay. Sayang gid, ay talo daw sa basketball kahapon. Ah, okay lang yan. Next time, bawi galing. ina nagabuhay sa accounting, permiron, makagwapo. Tama ka. Una, permi nagabuhay ron. Ma'am Blinda Taay, thank you, gid. Dali na gid ang iba, balikan ko, ay mga nangan, makamanumano ta. Dong lead analyst, taga spokesman, ita NGCP, si Mr. Regan Alcantara. Pagkatapos, siyamang kara. Oras, alas 8:24, hatod kinyo it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: hinggan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
10: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa Senate Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Keshali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
18: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
19: Todo, komentaryo, inaatrasan, sangyala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
20: Balik sa aton nga pagpangalagad. Happy birthday, anay, nga nag-birthday makaroon. si Architect Arsenio Sacro. Birthday mo gali makaroon na architect. Happy happy birthday kita. Architect Arsenio Dodoy Sacro. Nga nag-birthday today. Gabay pang tawag at mayad nga yawas. Aga puwersadong yawas man yapon.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Happy birthday, kid. Ma'am Lilian Tolio Laurente kahapon. Belated happy birthday. Kabay pang nag-enjoy kagid sa mong birthday kahapon. Nung bini, masyado pang busy eh. Pero maagtuid ako una. Ha? Ihote ko galing kimo ah. Pero sigurado may una nung bini. May una gagakandidato. Ha? Iyote ko galing pag nakapamasyar ako una, King. Actually, nag-istorya kami kahapot uman. Nagahipo siyang, nag-request sabi nga, hindi anay, pagsambiton doon ang agan. Later, later pag sigurado nagid, hambawang ko rong agan na. Nung bini, ari na sa linya na ito, nung lead analyst, aga spokesman ita NGCP, Panay. Orbisayas, Mr. Regan Alcantara, sir. Good morning.
21: Good morning, Sir Jodre.
20: Good morning, sir. Good morning. Kahapon, isa ka sa mga resource person sa Sangguniang Panaluwigan Legislative Inquiry sa ining problema gid sa supply ita kuryente sa Visayas grid or Panay grid or iyagid sa Aklan. Kapingin rin sa Aklan, Sir Regan. Ano ang sitwasyon, subong, in layman's term nga maintindihan sa mga konsumidor sa Kelco Sarigan?
21: Sige. Ang ato na ginatinan kahapon no na legislative inquiry was quite productive no yesterday. And ang problema gid no ang ato na sitwasyon subong is kulang gid no ang supply ka kuryente sa Bilog Visayas grid no. Ang ato na ko ano, just to give a short background no, i-laymanize kinaton maayo.
20: Dilogid niya Visayas, ibig sabihin western, eastern, ag central Visayas.
21: Yes, everything no. Actually including Mindanao pa, nga kuan man sila, may mga alerts man sila sa ilang side no. So hindi lang actually Visayas.
20: Okay.
21: Tumali i ano talang no, i-plaster talang maayo ang situation or ang energy industry kay kung kis ang mga tao bala ang syempre ang ma-feel nila isang kuan lang no ang kuryente nga ara sa ila kag ang kung may burnout diba ang burnout no. Pero ang ato na electric or ang power industry may tatlo kita ka players no asa mo nang ginakwanta amo na gina-explain ta ka po no sa SP Aklan. May tatlo ka players or tatlo ka components, the first being ang mga generators mismo no or ang mga power producers no. So sila ang ga-produce ka kuryente nga para ma-usar naton. But of course, hindi man pwede naton ma-usar ang halin sa mga power producers or sa planta no, o planta ka kuryente kung hindi siya idulong anay no sa aton nga panimalay no. So bali ang power producers sila ang or power plants sila ang unang component. After bra, amo na ang kwao ni NGCP idulong niya through high voltage power lines kag substations. Pakadto naman sa ato na mga distribution utilities or cooperatives being the third component. So okay. Ibalikon pa lang ang first component is ang power producers or power plants. Second component is si NGCP or transmission provider, which is kami ang gadulong no sa kuryente o gakuha ka kuryente from the power plants. Pakadto naman sa third naton nga component, which is ang distribution utilities or cooperatives no. So in short, ang ato na problema is not to the distribution kag transmission no.
20: Okay.
21: Ara siya sa first component, which is ang generation. And this has been actually happening since, I think naka-interview ka na gani sa ako na back in May, no?
20: Yes,
21: May
20: sir.
21: 12 to be kuan. Exactly. Nag-start mo siya ng problem.
20: Mm-hmm.
21: So this is going actually almost 4 months now, no? So, amo na ang challenge, no, nga kulang gid, no, ang supply ka kuryente coming from the power plants. So siguro i-limanes patagid, no, i-limanes tagid pa maayo, no, para at least maintindihan pagid. So for example, abi may kuan ga order kita pagkaon, no?
20: Mm.
21: So for example, ang restaurant, sila ang ga-produce ka pagkaon, di ba? Sila ang ga-luto, no? So sila, for example, ang power plant.
20: Mm.
21: Si NGCP naman, o transmission, kami naman ang rider na ga-pick up sa restaurant, idulong namon sa distribution utility or ang mga sinong ga-order, ang panimalay, no?
20: Mm. Mm.
21: So for example, kung kulang ang may problema sa restaurant, kulang ang pagkaon na produce nila. So maski ga order si ano, si consumer ang sa restaurant sang ano, tatlo kabilog na ano, tatlo kabilog na for example manok.
20: Hmm.
21: So isa lang ang available. Te ang madulong ni rider or ni NGCP is ang isa lang, di ba? Kaya mo man lang ang available sa kwan mo sa restaurant.
20: Hmm.
21: So amo na may pagbuhin sa ano, may pagbuhin sa pag-abot sa pakadto sa nag-order. So for example, order niya is tatlo, isa o kwan na lang para ikwanta. Tatlo yang order, duha lang ang available, no? So kulang isa. So amo na ang maabot sa iya is ang duha lang kamanok. Kulang isa. So amo nang daw ginatawag naton daw manual load dropping, at may nag-abot pero kulang.
20: Mm.
21: So siguro amo nang pinaka simplified explanation siguro sa situation naton sumong. And this is bilog na Bisayas ang nagkalatabo.
20: Okay, now kahapon listening ha sa statement from DOE nga nagapadala ko na sila mga power badges kagining battery nga ang capacity niya mga pila to ka megawatts dere sa Visayas grid. So ibig sabihin Visayas damo kita kay may western kita ang Bohol, Samarlite provinces kag Biliran Island, may central Visayas kita, may Cebu kag Bohol man kita. Leyte Samar ang eastern, di ba na, sir, ang central Cebu Bohol.
21: Yes, may NIR pa.
20: May aton pang Negros Island Region.
21: Yes, that's correct.
20: Kag ang Western Visayas, ang Panay Island.
21: Yes, including Guimaras.
20: Okay, so kaya, makaya sang ipadala na mga power barge, kag ining mga battery nga ginahambal sang DOE?
21: I think ang aton na, solutions, may ginaplastar sila na short term kag long term, no?
20: Uh-oh.
21: So I think this belongs to the short term.
20: Band-aid solution lang. Band-aid solution.
21: Band-aid solution. That's correct. Band-aid solution. So ang pinaka kongidera, ang pinaka more permanent is the resumption or the repairs of these power plants, no?
20: Okay.
21: So inisya nga mga ginatawag nato na mga band-aid solutions. Of course this helps very much, but hindi siya daw pinaka-permanent na solusyon.
20: Hmm.
21: Makabulig siya, especially ang mga battery, dako ni siyang bulig, especially sa pag-balance, no, sa power, especially kung may dalagong nga plants nga mag-out, nga stabilize niya ang grid, no, kaya fast-acting ang battery, to dasig ang iyang response, no, kaya for example, may pag-gulping pag-out, no, sa isa ka planta, nga dako ang capacity, 50 megawatts for example. So si battery insigida gasulod siya eh. Unlike sa mga other like for example mga coal fired power plants nga dugay-dugay na kay painiton mo pa na eh.
20: Inoras pa so, ay magpainit sa nga coal fired power plant. Even diesel ha? Bisan diesel. Di ba na bisan diesel power
21: diesel,
20: plant?
21: Actually,
20: ginapainit man.
21: Yes, but actually diesel is way much faster, no? Kaya daw salakyan siya. Pero just the same, it takes a little bit of time, no? So, nako nga buling man si battery. So, we are really thankful, no? Taaton man nga DOE for initiating this. Kay nako ni siya nga buling, especially sa side sa pag-grid, no? Nga mabalanse. Kay we have to understand ang kuryente is or ang electric power industry or system is very it's a very ang pagbalanse, no, very critical, no. Kaya for example ang may dako nga plan ka mag-out, ang demand, why man nasa nag-out mo, you have to really replace that. And you have to replace that in a minute or even less than a minute sometimes. Otherwise, mag-unbalance ang grid, amo na ang mag-dako nga posibleng mag-kwatsa, system-wide collapse, no? To amo na ang ginabantayan natin na hindi siya mag-amo na. So that's why, dako nga bulig ang mga batteries. This, I think, although hindi ko scope ng outside Panay, I think this will be spread, no? All over Panay sa Dojet.
20: Ang isa ka battery, pila ang capacity niya? Pila ka megawatts?
21: Depende ina siya, no? Sa mga nag-invest, no? Mga power plants. Kasi sila na ang put up, no?
20: Okay.
21: Bali, makonect sila sa Amon, sa grid, para i-integrate sila sa system. So, from what I'm know, no? With the limited knowledge that I have so far, no? Kaya medyo ongoing pa ni siya, no? Ng mga developments.
20: Okay.
21: Nag-range siya between 20 to 50 megawatts. I'm not sure if there's something bigger than that, no?
20: So, depende kami sa mga power generator. Halimbawa, PCP or PEDC nag-shutdown or kinangan nila nga mag-purchase ang battery, sila, sa dira man ibutang sa ila planta ang baterya.
21: From what I know, dire sa aton sa Panay, may ara sa Panitan, no? It's a really new company, no? It's a really new entity, no? Ang dira sa Panitan. Probably 20 or 30 megawatts. And then may ara man sa Dingle. Probably almost the same siguro, no? Ang capacity, 20, 30, or 50 ba? Not so, ano, I'm not so private yet sa details, no? Kaya, again, it's still ongoing. From what I know, wala. As of the moment, wala pa siya sa dito sa may PEDC, no?
20: Hindi maubos, ang karga sa battery. Ano ang source ang power sa battery?
21: From the current system, no, that I'm I'm not so private yet, no, pero parang ang excess, no, during the day, amo na iyang iyang i-save, no?
20: Okay.
21: Kung baga daw ang pinaka best example isang power bank naton. So, 'di ba, kung gabiyahe kita, charge kita sa power bank before the travel, 'di ba? So, gina-charge naton, and depende sa imong nabakal nga power bank, no? It's 10,000 mAh, 20,000, 'di ba? 40,000. It's like that, no? Basically ang iyang system. So, i-charge mo anay, so the same sa best, no? Battery energy storage system, ma-charge siya anay, no? Ang excess power from the grid during the morning, especially during the morning, medyo may excess kita, especially from the solar power plants, no? Ngayon, damo sila sa Negros. And then, iya na nga i-store sa iyang battery. And then during time sa may imbalance or fluctuation or kung sa gabi, amo na ang pag-release niya, no, at night. But of course, just like a power bank, depending on the capacity,
20: maubos man na siya
21: maubos gid ya po.
20: Amo man ang concern ko, sir sa battery kahapon ginapamatian ko battery, yan ang source of power niya ara man sa mga planta. Mga power generators man ang source ng power sa battery. Paano kay excess power ang ginaistoryahan naton, ang excess nga power amo to ang tipunon sang battery. Di ang problema, that's wala kita excess power kay kulang kita sa supply.
21: May excess power kita during the morning especially, no?
20: Okay.
21: Kung nami ang sila kaadlaw, no, with the solar power plants.
20: Solar, okay.
21: May excess power kita, no. If you observe, wala kita ga manual load dropping usually in the morning. Pwera lang sa may time to, I think mga 11 a week ago.
20: Okay.
21: Na may mga manual load dropping. So normally in the morning, may excess power from the solar power plants. Dako gid na bulig siya, no? But then, as mentioned, no, precisely ang gina-observe mo, may limitations siya. Depende sa iyang capacity, kag depende sa gadro nga energy sa iya, no. So for example, ang malikanta ang example sa sa power bank. So ang imong power bank, for example, is 10,000 mAh, no. I think we're quite familiar siguro sa power bank, di ba, ang technology. Kung isa ka cellphone na, masikaya duha ka charge, di ba? Kung ita lang ka cellphone. Pero kung imo nga power bank, kaya capable niya nga mag-charge multiple cellphones or gadgets. Ang siguro ang imo nga 10 mAh base up charge lang na kung 2 kabilog or 3 kabilog nga gadget ang gatakod sina. Diba? Dasig siya maubos ang iyang pag-dissipate sa iyang energy na store. So, similar no sa BESS no or battery energy storage system. Kung amat-amat lang ang pag-draw sa power during the day, maslap maglawig-lawig siya. But kung insigida need nga dako ang requirement nga kailangan, maubos man siya fast, no? So it really depends on pila ang final na battery, no, na itakod gid nila, no, and how fast siya usaron in to react to the system. If you recall, we have mentioned that we are lacking minsan 300 to 400 plus no megawatts, especially at night. And ang naka-outage na mga power natin, ga-average kita between 700 to 1,000 megawatts. So that's quite big. So, amo na ang challenge gid subo. So, amo nang balikan ta, ang pinaka-permanent solution is really the return of this baseload power plants.
20: Kaya ang pangaywabi, ang power barge, diesel na, di ba na? Diesel power na eh, ang mga power barge.
21: Diesel power, diesel.
20: So, mahal ang diesel subong.
21: Very, very expensive. I think nag-increase last Tuesday liwat, probably mga almost 90 pesos na ata, no, in most places. And, siyempre, ang diesel power barge is not as big ang iyang capacity as baseload power plant. Kaya hindi man siya baseload na, size. So, for example, isa ka diesel power plant siguro between 20, 30, or 40 megawatts. So, it cannot replace the entire lost capacity from a baseload power plant. So it helps again, no? Dako man siya bulig. But again, ang pinaka more permanent gid, no, or stable solution would be the baseload power plants coming back in.
20: Okay. Now, sir, ang aklanabi pinakapunta sa panigrids. Ang mga aklano na nasayra naman yung aklan na dulo ita panigrid. Now, may iniginatawag nga interconnection sang grid. Panay, Romblon, Mindoro, Batangas. Ano ang problema nga wala maimplementar ining interconnection sang Panay, Romblon, Mindoro, Batangas grid? Nga hindi na maglibot pa. Halimbawa, ang source ng power natin from Leyte pa, from Palinpinon. Matabo ka pa Negros Island region. From Negros, matabo ka pa Panay. Hindi ba, nga wala na tigayon ang kwan? Panay, Romblon, Mindoro, Batangas grid.
21: Actually, Sir Jojet, no, that's Batangas, Mindoro, Panay. No? Hindi siya way nadaladra si Romblon. Although it's within the area, but that's really a separate group of islands, no? Medyo tapiak na siya nga side, no? But ang ina siya nga project, it's actually ongoing, no? Okay. Sa NGCP. Hindi siya nga, wala siya natigayin. Actually, it's ongoing.
20: Okay.
21: I think before this was filed prior pa many years ago, pero wala sang I don't have any details really on the that's beyond my
20: question. Pero NGCP ha, NGCP ang nagaconstruct sinang linya, ang Panay Batangas Mindoro grid.
21: Yes, and it's ongoing actually, especially sa side sa Luzon. So, of course, ini sa nga mga projects abi Sir Jojet, no. Kung lantaon mo, yes, this is a really, really big help, but this is a very, very big project, no. This is actually massive in scale.
20: Kay kun matigayon ina, hindi na kami ang pinakadulo ng grid. Ha? Kung naghalin sa Batangas, Mindoro, Panay.
21: Basically hindi na, no, because may nakita, no, other corridor. But again, ini siya nga project just to reiterate, this is a very big project, and this is done by phases, no, phase 1, phase 2, for example.
20: Okay.
21: Samo na, no. So this already ongoing actually.
20: Dako gid jan taning akwan nga sabat ina sa problema kay ang excess nga power sa Luzon. Ang Luzon wala problema eh. Mindanao Bisayas ang may problema eh. Ang excess nga power sa Luzon, so pwede naton mahaboy kun matapos ang project by Batangas, Mindoro, Panay-Grid pag to diri sa amon.
21: Yes, but we have to also ano, that's why si NDCP ginabalanse gid maayo no ang aton na ang aton na mga projects no. We have to really ensure na ma-optimize gid no ang project no, because we don't want any project to be a white elephant no. Pareho balas na itabo sa I'm sure you recall Bataan Nuclear Power Plant before in the 80s no. Na may project na mitani and then wala na usar no.
20: Gano?
21: So we learning from that experience, no? CNGCP really make sure that if we invest, because this is multi-billion and multi-year project, no? Hindi siya basta-basta nga i-construct mo lang. If we invest, it's really something that should really be utilized, no? Ma-optimize ang iyang usage.
20: Okay.
21: Kaya, for example, in a perfect world, kung wala sang problema gid ang mga power plants, and then this is just to ano no, to share with you ini nga problema sa power plants nga amo ni kadamo ang nag trip this is the first time nga natabo. This is unprecedented.
20: Okay,
21: so in a perfect world, for example, kung wala ga trip ang mga power plants, kompleto sila ga ano sila, and they will just do their normal preventive maintenance, di ba? And then mag-out sila, may ano, may enough power si Visayas within itself, di ba? Because may siyempre may ano man eh, may excess man gid, but amo lang na nga gadulungan katrip ang mga planta subong, which is unprecedented. This is the first time that it has happened nga amo ni kadamo almost 1000 megawatts ang nag-out. So basically it's almost 1/3 so sa Visayas. Eh, si Visayas nasa 2000 almost 3000 atang capacity. Kag ang demand niya 2700 2500.
20: Makes it, so, yeah.
21: Ang demand okay. Mga 2500 2700 no, depending on
20: gani may excess ya. No? May excess imaw kung tanan nga planta gagana.
21: Yes.
20: Gamay lang.
21: Actually, more than 3,000.
20: Pero gamay lang, mga 3,000 megawatts.
21: 3,000 plus. I'm not so ano sa details, no, because ang iba nabi nasa outside sa Panay. So, hindi ko sa ulado, no. But, let's say for benefit of the discussion na may excess gin man siya. So, ang ato na, ano, CNGCP, of course, we invested a lot, no. If you see, may interconnection kita sa Luzon, which is way back pa na siya sa Chimpo sa Napocorata or Transco pa na siya na-construct, no. And then may ara man sa Mindanao, no, na recently, completed last 2024, no. So, basically, we cover for normal ano normal disturbances sa grid no. Ang tabo lang sobra kadamo lang ang power plants nga naot subong sa Visayas. Nagdugang man si Mindanao nga nag-out nga damo man.
20: Okay.
21: No, so that's why damo-damo ang manual load dropping ta no recently. But again, that is the moment that we are in, but in a kung lang taon mo ang in a perfect world or a perfect scenario, may excess ikaw no, kita no sa Visayas may excess man si Mindanao. So ang sa side, although this is more of my personal take no, sa Georgette no, on the side sa ano, if you are an investor and you're building something as multi-billion as that, and you have to really make sure that it's really gonna be used daw na frequently, hindi lang sa time sa subong no. So because these are ano eh, these are very big projects, so that's why ang aton dra nga kuan is really to ensure na it's something that's gonna be ano, gonna be used very well. Kaya we don't want that it will become a white elephant nga base later on mga power plant hindi na sila mag ano, hindi na mag-trip, sige-sige sila kandati, hindi naman need ang mag-source that much no. Okay. Sa Luzon or from Mindanao, so amo na ang siguro I think the authorities naman, no, the Department of Energy and mga top bosses naman sa mga power plants and above, no, sa the main office, I think those are the discussions naman nila, no. So I just don't want to hazard a guess ano ilang ginasturihan dira sa babaw, no, because that's really top level. But amo na ang essence, no, sa situation naton.
20: Ngani ang bola subong sa alimagit sa mga power generator. Actually ang Department of Energy ano man lang ila mahimo, band-aid solution lang eh. Ang sabat sa problema gihapon na ining mga power generator gihapon. Additional power generator gid ang sabat sa problema.
21: Yes, that's correct gid. Sir Giorgetto, if you recall, even Luzon was on red and yellow alert last May. No? So ang analogy dra is really so dapat kita within Visayas or even within Panay, we need sufficient self-sufficient dapat ang ato na energy. Kay for example, may what if may ano dra karon super typhoon, may bagyo nga dako, may mga damage sa facilities later on sa mga links naton outside, di ba la?
20: Tama.
21: That's very ano, that's very crucial that we really have to have our own within here sa Panay or even within Visayas nga we can be self-sustaining. Hindi ta if you recall, may ano kita, may analogy kita sa ano, sa bugas to, no, sa nagligad to ng mga power 101 ta. It's okay to borrow rice kung ma-short ikaw bugas once in a while, no, from outside to your neighbor. But if adlaw-adlaw kaga gapangayo bugas sa imo to nga silingan, no, it's not good because they also have their own needs.
20: Oh, tama, no? Tama.
21: So no, kita mismo, no, we have to also ano, we have to also look at ourselves, no, look after ourselves.
20: Okay.
21: So that's why ang aton gidara nga kon is really to have self-sufficiency as much as possible. And I understand it's a very complicated problem. Investors coming in and all that. But amo na ang aton na take dira sa situation.
20: Kaya kung maglala, pagin nga maglala ining problema, hardly hit ang Boracay, ang Aklan. Serigan.
21: Yes, no, to a certain extent, no. Of course, ang
20: si Kuha na gani, si Secretary Garin nagambal na gid eh. Actually ang ginasuffer nato subong crisis na sa enerhiya kaga ang hardly hit sining crisis Boracay kag Aklan gid bilang punta sang grid.
21: I think it's not far from the ano, no, the reality, no, kasi si Boracay is really one of the premier, no, or kumbaga premier tourist destination sa Philippines, no. So siyempre, sino namang gusto nga turista magbisita kung
20: pwede may
21: brown out, di ba?
20: Generator ang nagatulog.
21: Generator.
20: Kagahod-gahod.
21: Andarte, gahod, ano ang aso niya, no?
20: So, sir, isa pa, sir, ha? Ini nga common nga pamangkot sa mga klanon. Nga, pwede may kami ga-brown out sa klan, kaginakulang kami sa supply sa kuryente, kaya may planta kami di. May Amon Wind Farm sa Nabas, may hydropower kami sa Madalag. Sir, kagang power kay ni generate sini, dira direkta ga sulod sa grid naton, sa transmission at line naton. Ang well, hindi kuno kami makapulos nga mga taga-Aklan sining duha ka mga wind farm kag hydropower plant.
21: Actually nakapulos, no?
20: Direkta ha, direkta. Direkta gid. Direkta nga kami ga benepisyo. Hindi nga dito ka pa kami makuha sa WISEM, sa spot market.
21: Ay na siya, no, I cannot comment on the WESM, no, because depende na sa mga kontrata, no, sa mga utilities. But if regarding sa benepisyo, actually nakabenepisyo because all the working power plants as of the moment is supplying power, no?
20: Okay.
21: So kung wala na si wind, wala na si timbaban, I think what you mean, no, sa hydro. Mas maglala pagid ang situation, mas kulang pagid, no? So it's actually helping. Ang ano lang dira is hindi siya bala pwede i-direkta sa ang ginagawa mo siguro or sa mga tao nga i-direct siya sa akil ko, no? Hindi man, because all the power plants has to, we have to follow the grid code or the law, no, which is the IPIRA law, nga magsunod. Because ang amuna siya ang layi kag I think ang spirit, no, or ang anong sa layi dira is because it's an open ano, it's an open market kag dapat magsulod banan para dira na ang ano ni ang daw kuha ano sa kuryente. Kay for example, ang demand sa Akel ko sa Aklan is nasa, I think, nasa a little more than or around 50 megawatts kung kisa lapaw paguro, no? Ang capacity sang ano, capacity sang wind is nasa less than 50 megawatts.
20: Hmm.
21: Ang capacity sa Pimbaba nasa 16 megawatt. On a good day.
20: Uh-oh.
21: Kung wala sang hangin, hina ang hangin, kung kis agali, may times nga almost zero ang wind.
20: So wala man sa power nga gina-generate?
21: Yes. And then, kung si, for example, so, medyo summer. Init, orga, super El Nino. Summer, super El Nino, diba? May gina-anticipate kita nga super El Nino this September until February.
20: Mm.
21: So ang hydro man, mabuhinan man ang iyang gina-generate. So for example, si Aklan ga dira lang gid siya no, kung wala ning ipuralo no, dira lang gid siya ga kuha tanan. Mas lala pa ang brownout. No? Kay kung almost zero, especially wala sang hangin.
20: Mm.
21: Eh din kamo makuha dira sa 16 megawatts nga power sa ano, ang need ni panay ni Aklan is nasa 50 plus
20: megawatts.
21: So that's why ang I think the spirit of the Ipura law is ara sa tanan isulod sa tanan sa grid ang mga
20: pera. Ano niya daw fair distribution of wealth niya?
21: Fair distribution
20: and ang

0: siya nga legally kalabot 20 megawatts. So din siya makuha ka power kung ano, kung wala gid, di ba? So I think it's a fair ano, ang sa mention, it's a fair ano siya na para tanan makabenepisyo.
1: Sa mo nang binaka, so ang really, pinakakuan, very essence ang Ipiralo.
0: Yeah, I think that's the very essence of Ipiralo, and I think that's the challenge, and I think the ano naman sa each province to ano to entice investors man siguro to come in to the respective provinces to invest, no? So amuna siguro ang kuan naton, no, ang dapat mabalaan lang, no, because I think there's always that misconception, no? Aray, may kuan kami, may power plant kami di, di ba?
1: Tapos permi kami brown out. Kag permi na babasulan, si Akil ko, kag si NGCP. Anong si NGCP? Kag si NGCP. Daw permi na lang kamo, no?
0: Yes, daw na ano na. Like, ano na siya eh.
1: Bug-bug sarado. Bug-bug sarado na si NGCP kag si Akil ko.
0: Yes, and we have to clarify, si NGCP kag Akil ko, we do not generate power. The power is being generated by the power producers.
1: Okay, sige. With this healthy discussion, Sir Rigan Alcantara, thank you, gid, sa oras, sa kag-tiempo. Salamat, salamat, gid.
0: Salamat, gid, Sir Georgette, and it was nice seeing you yesterday, no? Thank you so much.
1: Likewise, sir, likewise. Mr. Rigan Alcantara, lead analyst, aga spokesman, kung National Grid Corporation of the Philippines.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ate, hopefully, klaro na. Klaro naman siguro ng explanation taga NGCP. Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out to my kids, Sir Boy Ryan Sabal. Ita BPI, RN Tyrone Bautista Sabal sa Wicklow, Ireland. Aga RN Ed Jr. Bautista Sabal sa California, USA. Aga kay Sir Fritz Bautista Sabal sa Doha, Qatar. Halin kay Mami Puli Bautista Sabal. Kay Sir Ed Sabalona sa California. Cap Bernabibu Aquino, good morning, Cap. Kay Ma'am Maricel Tolentino sa Nabarag Tolentino Infante Malandak Family sa Palalibanga. Thank you, good. Kay Tatay Pedro Navarra. Kay Vince Cristobal. Oh, pa-shout out sa Pamilya Tupa sa Glaus sa Poblasyon Batan. Kagawad, Mila Tayko, good morning, gid. Happy birthday ko sa nang amigo nga si Architect Dodoy Arsenio Sacro. Nga nag-birthday makaron. Akong pagkasayo, Jet, engineering office to maintenance it playground. Correct me if I'm wrong. Di, may ground, may aton nga Parks and Grounds Administration. Pero kung saan dagi mataro gamintinar, ha? O, rugamanage siguro, doong Parks and Grounds. Pero nung maintenance engineering, so be it. So dapat ayusot engineering makagwapo. Hindi siya sufficient enough. Hindi, gid man. Kumusta na mga CR? Ay, mamang gihapon. Stock crew mang gihapon. Kung din nung plano makagwapo. Ah, okay, okay. Sige. Kay Madam Rosie Iso, good morning, gid. God bless you sa Andagaw. 18 megawatts hydroelectric power plant. Yeah, nagaganap pa. Nagaganap pa. Gagana man nung wind farm naton sa Nabas. Mr. Alex Nabor. 16 megawatts doon ang capacity. O galing bangod nga summer. Sangkiri, tubi. Hey, at taon, pila lang rin na-generate nga power at hydropower plant karon na sa Timbaban. Rin nga Oriental Energy. Hydropower plant sa Timbaban. Hindi na makaabot 16. Dari nga nga rong Maricasina River. Arong Timbaban River. Hey, manabaw eh. Oh, plus kung duhangin matuod ay mahinay. Hindi makapatiyog it turbine, it elise, it wind farm. Hey, ano power nga ma-generate? Wala man. Dugangan pa nga rong power man nga generate diretso sa grid. Pa, agto kita sa WISEM. E ito gina, tipon, agsa nag-distribute it power nga generate kuray nga mga generating company, mga power generator. Di ba, Mr. Alex Nabor, sir? Gagana, gagana. Kung nagina pangutan mo, gagana. Gagana, imaw. Bujong Inday, yung nasa DYJG, Bujong Panay. If doon yung case, Jet, doon kurente nga ginagamit sa pag-charge karon, ayan, sino, gabayan? Ay, excess daw nga power. Excess nga power, doon ginatipon. Ang ginabarigya ka ton. Ha? So, kung excess nga power, igturo nabi sa mga kwan, sa mga

0: power generator sa Ndabirog invest karon eh. So gabanyaban i-charge man gihapon. Ah, rada karon nga ginagastos, kanyo man abinanda i-charge. Kundi katon man makagwapo, kita man ang pirmi nagapasan ang nagasakripisyo, di ba ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Thank you, Ed, Sir Jacinto Torate. Toto Roger Lucero Nagales, good morning. Kay, sinyo to kay Inagon. Wow. Sinyo to. Ma'am Dilia Albert, happy viewing na sa Oxnard, California. Thank you, Gid. Happy monitoring. Kay Kisha Almero, abi ko na brown out kamo. Tagali, naga, kakapagong-pagong on air. Naga, on off ko no kita, kwan. Partner, pakicheck ba ito ng linya? Ay, kanuang naka, na-fix namun damon nga, kwan, sisteman. Naga, kaputo-puto ko na itong signal, eh.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Thank you kay Kisha Almero. Happy monitoring. Sa inyo ito kayo na, basikon, malipatan ko eh. Sagamat gid nga abo sa Radyo Todo, Agkimo, Jet. At least malinawan man kami. O issues it akil kwag MKWD. Bukas ulit kung luloobin, amigo. Siguradong luloobin yan. Opinyon ko lang, hindi la. Ah, okay. Sige, sa inyo ito. Bisan approved Kongreso. May Senado pa man, agiban nga mga senador. Padayunon ang barangay eleksyon. Gid, kay sayang lang ang budget sa barangay eleksyon. Dapat gumastos na tulit 8 billion. Maaaring gid sa amon barangay, okmantang amon barangay kapitan. Pero ang mga konsehal nga iban, dapat bailuhan man swerte it mga buaya nga mga kapitan at korap nga mga konsehal sa iban nga mga barangay. Kung permahan ni BBM ang layi, swerte sila. Kung hindi magpermahan ni BBM, dayon gid ang eleksyon. Tama ka gid. Eksakto ka. Kung tama ka... Ano ra? Makapa... makapatindog man ita solar power plant ang Aklan. May gina-construct na power plant iya sa Banga, Pagsanghan. Pero, hindi itanat na provincial government. Private. Private company. Budyong hindi, private company. Okay, okay. Sin ba? Onong, sa radyo, wagid kay ina, naduga, abang interview ka, bumalik kang after. Nag-brown out ba, Jay? Oh, naduga daw haman ni kapobring vlogger, Archie Hilario. Nagkakautod-utod ko na itong signal sa radyo eh. Nawawala. Nagkakaduga-duga. Pakicheck lang siya. Meron sa panitan kapis. Amat-amat yun doon nga face nga ginapaandar. Very good. Saklan, wala pa rin. Hanggang ngayon. Thank you guys kapobring vlogger Archie Hilario nga nagpamati makaroon. Good morning kay Toto Arnel Rampago. Ma'am Lilian, thank you guys ha. Kay Happy Monitoring. Kay Mike De La Torre, Happy Monitoring man. Liso kita sa pihak. Good morning, Jet. Sa taga-Balete, nagkatrabaho sa tupad. Kunta, hindi magtinamad. Dapat lang, apat ng oras man ang trabaho. Ganinohong tasanda. Una ko na sa may Pulhensyo, Feliciano Cortez, sa Guangco. Unfair man sa mga nagkatrabaho. Pero iba, nagkatrabaho ang iba. Papungko-pungko lang. Ayahay. Mahuya man ka mo sa iba. Ano rong update kay... Ano? Ano paro atong i-update kay Maynard Ingalin ay... Again, pahala na yata mo't kaso. Ha? Hapay na yata mo't kaso eh. Reckless imprudence, kung ako magsaga. Ano man do problema kung hindi siyang taganat motor? Anaw tang risguron. Ha? Ita driver. Nagpahuga man ataro tag-anat motor. Ginhugam do motor, aginpahuga mi tag-ana. Agda disgrasya. So, rong responsibilidad, roanaw tat driver. Ang alang matang basuhon ta nato tag-anat motor ay bukon man imo nag-drive, nagpahugam man ang imaw it motor. Kaya hindi na naton pagpiliton nga basuhon to tag-anat motor ay bukon at imo nakadisgrasya. Okay. Aton dabi pirming ginadiin tag-anat motor. hindi man mo doon naka-disgrace. Siya gusto ba taganat motor? Ngaroon ang motor nga binakagit kung pila tong mil-mil, mawasak, masamad. Naila, baga tag-ana nga, ring motor, naggastos ka karon. Tapos, mawasak malang. Wa man naila, tag-ana nga, mawasak na ng gamit. Ay bukod na't hinangay ro pagbakay ko motor. Do problema ta, ruan na tang kaskasirong driver. So, sabton ta driver ko na nurong mga konsekwensya ko natabo. Ang bago nga ni, nagapangatubang imot kasong reckless imprudence resulting to homicide.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.20 atod kinyo, eat Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, takwad laod laod tungod wag, tapo it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaimino paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gutado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig niyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir iyo sikreto ka kon?
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500, araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagka-

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung buha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Walang inaatras na mensaryo. Wala ng kakumuhanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Masaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
4: Balik manwa sa aton nga pagpangalagad oras alas 9:30 na. Ato lang tawa to Stacia gid mga nabili nga mensahe o. Good morning gid kay Kagawad Kim Chanya Milgarejo. Naduwa gid man ko no. Naduwa gid man dahil nga nag-disconnect aro amon nga connection sa amon nga para bulik. Pila man ang minuto sa. Matag-od ba lang. Nag-disconnect man lang pero nag-reconnect na. Good morning gid bossing. Rong future sangguni ang panalugan member naton sa 2nd District Pamati makaron. Future SP member aga ima ko naman ang chairman da ita Committee on Transportation aga Tourism, ha? Kon matabo. Banwa sa 2028 Nyeben Makirang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, Ed. Chip, Kong, SP, Nyebin Makirang. Sa sige ang manual drop, load dropping, apektado ng ekonomiya. Hindi lang aklan, bilog ka pa na island. Tamagid, bagsik ni Juan. Ang mga ginahimo makaroon ang abanid solusyon, pero pakotana sa mga klanon, san o makahimo it permanenteng solusyon. Agun matapos nung pag brown out apektado ang programa namon ay sakto gid sa adlaw ang oras at programa may unang rotational brown out dong sabat ito sa mga power generator hindi man masabat yan at DOE actually hindi man masabat ita Kelco ay negosyante man lang ita kuryente ng Kelco hindi man masabat in GCP manog deliver delivery boy man ako nasanda. DOE, regulatory body, ERC, regulatory body. Pero mga power generator, gitar. Ay anda taron nga mga planta nga nagbagak down.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Or, dong gobyerno mismo, dong magpatinugit planta. Actually, rosabat ko no, sa problema nga ra. Bisan sino eksperto rin pangutanon, kung gumana rin nga bataan nuclear power plant, solve the problema sa Pilipinas. Ha? Kung hipaandar agwaot mga opositor sa nuclear power plant, aton sigurong presyo ta kuryente sa Pilipinas, kanaba-naba. O galing abo ka nag-opener, ayan nakatiwangwang po ang nuclear power plant sa bataan.
3: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
4: Dayaw takotarong sabat, ha? Sa problema natun, o galing ay ambot, asaroon gihapon, ayan pa rin ang nuclear power plant natin, nakatiwangwang gihapon, Mariones de Garapon. Kay Cloyd Beltran, good morning, kid. Ay oo, design for stockroom nga tagali, purpose sa bagay, naset na ng purpose. Ay, design yan mo for, kwan, bukod at CR, kundi, kwan kita, hindi nga, gina-design din mga para mangin na stockroom ta. Mas worth ibang barangay sa Kalibo kasi bayad ang transparent ibang kapitan. Pero mga kapitan nga mahiligid mag... ara ka na naman. Ginapaingtan mo gid si kapitan. Sugal. O sa bagay, tama ka man. Kay Exaltillo Terencio, good morning gid na sa Bita. Sa Kayangwan. Ano, pero duli ay ulihiman mag-abot. Nagpapirma lang itanendance. Kita mo, nagilinigoy rin ibang tupad beneficiary. Ang mga kumong tatlong dupa nga limpiyuhan ay ito man sa natanang katugumpok. Sa sangmuaga, ay alam na tatapos lang. May una matang barangay nga manami mata. Doong implementation ita tupad. May una kita nga ay, nako. Naano ta nga mga tao ra? Ano ta hirabot aganat motor? May kaso ng tag... driver, reckless imprudence resulting to homicide. May korte kita, depende ko ta sa pihak nga kampo kung magpareglo ta sanda. Inyo ta pagdagahigon ng wahagabot kiso may puder. May korte kita, agapate ako nga patas. Gusto gini nyo tuslion ro white hagabot. Yan na dipinsahan ko man ni Mauron. Haywa matato di mao hagabot. Kangoy matarong sambilog pirmi lang na uso yan it isyo. Pero kung mangayo man kabutbulig, magharo-haroon kamurayon. Mga ipokrito. Tama kagin makagwapo. Haman ko no may home side, ay waman sa bagay na tabo. Aba ni Arby. Ay, Arby Tori. Ayun, agang-agang nagidabi. Agang-agang nagidabi. Hinagaman kita.

0: Actually, wamat confirmation sa police. Kung sino taga-anat motor. Ipa-confirm tabi. Base anang OR at CR. Ipapangutan ako ko na kanyo nakarestore ng motor. Pero in fairness sa taga-anat motor, ano matarugabot yung taga-anat motor? Kung ginpahugam, or ginhugam, or ginpagamit ng motor, or motor rehistrado. Actually, the driver lisensyado man. O galing bangod ko. Wa sa lugar nga pagmaneho na tabo ro aksidente. Insidente. Pero kung ato ng piliton idumok to daganat motor. Ay. Ibat ang istorya ron. Siyempre, ano taro na taganat motor? Kung gin pahugam at aimaw. Doon naghugam, hay gin pahugam. Kung doon nagamit, hay gin pagamit, saga tabagat nagpahugam ag nagpagamit. Hindi man siguro. Doon natabo mata sa party driver, ano utang problema ron? Ano matang sabton doon sa korte? Kung umabot yun sa korte. Nuclear sa Bataan naging one of the tourist spot bago ka makasugod na igto mag-appointment ka na eh. Siyempre, nuclear power plant abiron eh. I was there sa Bataan, aga nag-visit ako sa nuclear plant. Na, ba, mayan kita yung nakaagto ka sa Bataan nuclear power plant? Ayan, nakatiwang-uwang pa rin. Pero, doon dapat nung sabat sa itong problema sa power. Aga presyo't power nga katas-taas. Doon kita nga nuclear power plant. O galing, ay abong nag-opener abi eh. Hindi magsugot nga pagganahon doon nga nuclear power plant. Doon konsekwensya, hara, nag-asaper kita ko rin nga ng problema makaroon. Nangin ka partner banwa sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Sangagan kong bilog nga Perside Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahida iton mahilwayon mainit nga gahon it Merkules. September 9 na kita trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati mangin, hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, ini may pasaway sa libunan, Rancho Todo. Rancho Rancho Mabilis sa himpapawid to Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bayo. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bayo. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas sa D3 Bayo kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikista lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka ng ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo ka to, ikaw labuway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabot ka.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay saton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambang kogani gina gatag saton sang immediate earn energy. Ano pag gidang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagang basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung gag D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Makatas,
0: magabuti ka.
4: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: In short, Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
6: Correct.
5: Kaya mayara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
6: Buringot.
5: So, sa hormones na to, may base ang isa, taas iya happy hormones.
6: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
6: iya
5: happy hormones.
6: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
6: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaulaunod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
6: Oy,
5: piki ina,
6: piki na,
5: no? Kag
6: piki
5: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
6: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir, yung sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
8: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
11: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado won, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan, agawa at advance interest. Simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
12: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
13: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
14: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
13: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakawas siya, nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
12: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
8: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, Storyanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad na dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Ang mga itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana milo edad-edad na bantayan ini nga mga sinyales, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500 ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super...

0: Hepatic hyperplasia. BPH. Ay pa. Maluya o kung pigaw ang force ng ihi.
1: Okay, okay.
0: Do, hindi sa kusog.
1: Hindi sa kusog.
0: Oo, kusog.
1: Hindi projectile.
0: Oo, do kay Naibla. Do, buti ba'y supon, ha?
1: Do, ikaw, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka.
0: Ako niya.
1: Do pressure hose.
0: Hindi man, hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Gamo na yan.
1: Ikaw nagigit niya kumplito. Kaya doon si Multis 5 ka.
0: Hindi man, hindi man. Gamit na gamit lang. Oh. Ah? Now, ano pa? gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy. Balikawang hawak. Dumay pain ka da? Mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. Subot siringon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. O passes ka to, or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. No? Pacheck ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. No? Mayara ta dira yung mga medical doctor, mayara man ta naturopathic doctor. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate is malignancy. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya imo prostate gland, draan dagalabay ang ureter. Dragalabay. Halin sa kidney mo, halin sa sa bladder yata.
1: Bladder mo.
0: Halin sa bladder galabay da. No?
1: Kato sa ureter.
0: Oo. Pag ang tube, ang hose na ginaagyan sa imuihi,
1: ginipit
0: na tungan sa sangdoga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton nyo na, Sir Boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo.
1: Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man
0: gyapon. Kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy Bala. So diri kita kun inflammatory, makabulig sang dako si detects by Bardin, Sir Boy. Makabulig sang dako kun inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon ng anti-inflammatory.
1: Correct.
0: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang Sir Boy. Man, basta, hindi na tamaan, gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Base, may mga nagtubo. Dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
1: Correct. Ay. Amo na doon, kakulbaan ng cancer, no?
0: Oh, Sir JP. Pwede tanan na gamo na cancer da yun, ah.
1: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Pwede mo padalman tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako, gid sa ginatawag niya prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old
0: kay up. Kay aging.
1: Hindi, ang cost ni, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ining DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kadyo tayong epekto, pero ang kampiyon kadyo ang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag na ito nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dihydrotestosterone, which

0: enlarges your prostate. So, amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys, no? To mga male, ng mga lalaki, nga 50 years old up na, no? So, kung gusto niya, kung lalo na kung ikaw single for life, ha? Single for life, wala ikatilaw girlfriend, nga? Or sa
1: past... Do ako subong.
0: Do pala sa...
1: Why na girlfriend?
0: Do pala sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend?
1: Sila na, si engineer.
0: Ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life.
1: Oh.
0: Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
1: problem. So dapat tsakto-tsaktuhan lang.
0: Oh,
1: 7 times a week lang.
0: 7 times a week lang. Oh. Twice a day.
1: Oh, tama mo na. Oh. Now, so sir boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
0: Balda.
1: Ang ilang ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
0: Ang recommendation?
1: Oo, 21.
0: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1.
1: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate, magpa-prostate examine ka. May arat na, ano gin nga, screening, sir boy? Prostate.
0: Prostate screening na lang, ang general name.
1: No? Or, nami, pa-ultrasound ka. Para ma-measure. Adil pa measure ko ligad?
0: Medyo ano na, medyo, basta makibot ka mo.
1: Medyo invasive na.
0: Kasi makibot ka nga ang nurse kayo home si imo may gloves.
1: Oo.
0: Ginputangan sang
1: gumaw na blaw.
0: Kay
1: may jelly.
0: May jelly.
1: Ay, hindi ko tayo na portrason ko yung sulbuy.
0: Kaya isulod ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
1: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga ducks. Oo. Ducks. Oo. Dakoong kulang.
0: Pag-ducks.
1: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ha?
0: Merry Christmas.
1: Nagpa-ultrasound ko. Okay, okay. May enlargement kagamay abangod sa edad.
0: Mm-hmm.
1: Sa 40s ka muna ko na gisugod na na siya. Enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
0: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin pa rin, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, and start your week right.
1: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom gi-DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa in 9 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, BPAD member sinugod ng ama ng sinitang minor de edad sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita.
2: Samantala, BFP Aklan nagbabala sa delikadong paggamit ng generator.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At probinsya ng Aklan nanganganib sa kakulangan ng supply ng kuryente dahil sa sitwasyon sa Visayas grid.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang balita, Nabas Municipal Police Station na ginawaran ng medalya ng kagalingan.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang regional, 67 years old na magsasaka, tinaga ng kapwa magsasaka sa Tapaz, Capiz.
0: Todo balita.
2: At mga mambabata sa Visayas na nanawagan ng imbestigasyon sa paulit-ulit na power outage.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Escudero inanunsyo ang schedule ng impeachment trial.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, voting threshold ng sa impeachment trial pinalilinaw ni Senator Tulfo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At VP Sara Duterte nais gawing saksi sa prosecution.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Romualdez iniling na manatili muna sa ospital.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balita international, Nepal nagdeklara ng National Day of Mourning.
0: Todo balita.
2: Dagdag pang headline, balita international, Harry at Meghan hindi pa rin gagampanan ang royal duties.
0: Todo balita.
1: Headline, balita sports, Alex Yala at Carlos Yulo nanguna sa mga atletang sasabak sa Asian Games.
0: Todo balita.
2: Sa headline naman, balita ang showbiz, sa balitang artista Alex Gonzaga, ipinakilala na ang baby boy na si Isaac Gerard.
0: Todo balita.
1: Headline, balitang negosyo, gobyerno palalakasin ang suporta sa manggagawa at mga negosyo sa bansa.
0: Todo balita.
2: Para naman sa headline, balita ang pangkalusugan ng health news sa 33 Pilipino araw-araw na da-diagnose ng cancer sa dugo ayon sa DOH.
0: Todo balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Sinugod ng ama na isang 16 anyos na minor de edad ang isang BPAD member matapos sitahin ang binadilyo dahil sa curfew sa Purok 2, si La Serna Street, Barangay Poblasyon, Kalibo. Ayon kay BPAD member Rayson Coyos, pinagsabihan niya ang minor de edad na umuwi na dahil curfew hours na. Matapos nito, sinugod umano siya ng ama ng minor de edad na si Jeffrey D. Tomas na iginiit na dapat idaan sa barangay ang usapin. Nauwi umano sa painitang pagtatalo ang kanilang pag-uusapa habang sinabi ni Coyos na nangangamba siya sa kanyang kaligtasan dahil sa umano'y pagbabanta. Samantala, nagharap na rin ang dalawang panig sa barangay kung saan nangako ang ama na babantayan ang kanyang anak upang hindi na maulit ang insidente. Kaugnay nito, Nagpaalala naman si Poblasyon Barangay Captain Yela Candelario sa mga magulang na disiplinahin ang mga anak para hindi masangkot sa anumang insidente sa lugar.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nagbabala naman ang Bureau of Fire Protection na Aklan sa publiko laban sa maling paggamit ng generator tuwing nagkakaroon ng brownout dahil maaari itong maging sanhi ng sunog. Ayon kay SFO1 Andre Von T. Rowana, acting chief ng Fire Prevention Branch ng BFP Aklan, bukod sa electrical short circuit, maaari ring pagmula ng sunog ang kapabayaan at maling pagkakabit ng generator. Ikayat ni Rowa ng mga residente na tiyakin na tama at ligtas ang pagkakakabit at paggamit ng generator, lalo na kapag may power interruption. Binigyang din niya ng kahalagahan ng pag-iingat sa paggamit ng mga electrical equipment upang maiwasan ang sunog at maprotektahan ang buhay at ari-arian.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nananatiling vulnerable ang lalawigan ng Aklan sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente dahil umaasa ito sa Visayas Grid na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba ng available power supply doon sa mga force outage ng ilang malalaking planta ng kuryente. Kabilang sa mga apektadong planta, ang PEDC Unit 3 at TBI na nagresulta sa pagbaba ng kapasidad ng paglikha ng kuryente sa rehiyon. Dahil dito, mas nagiging manipis ang power reserve, lalo na sa mga oras na mataas ang pangangailangan ng kuryente. Mas lumala pa ang sitwasyon pagsapit ng gabi dahil nawawala sa grid ang mahigit 793 megawatts ng solar power. Dahil dito, tumataas ang posibilidad ng yellow alert mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi na maaaring humantong sa manual load dropping o salita-salitang brownout sa mga lugar na sakop ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang lokal, ginawara ng medalya ng kagalingan sina Police Major Ronel Laude Bayaban at Police Master Sergeant Emily Calixto Roldana ng Nabas Municipal Police Station dahil sa matagumpay nilang pag-aresto sa top 1 most wanted persons sa regional level. Iginawad ang parangal sa isinagawang traditional Monday flag raising ceremony sa Police Regional Office CX nitong September 7, 2026. Ayon sa Nabas MPS, kinilala sa parangal ang katapangan, profesionalismo at dedikasyon ng dalawang pulis sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng komunidad. Ipinahayag naman ng Nabas PNP ang pagpapasalamat at pagmamalaki sa pagkilalang natanggap ng kanilang mga tauhan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Patuloy na ginagamot sa ospital ang isang 67 years old na magsasaka matapos tagain umano sa ulo ng kapwa niya magsasaka sa barangay Abangay, Tapaz, Capiz. Kinilala ang biktima sa alias na Binido, residente ng Sitio Ilawod, Barangay Abangay. Habang ang suspect ay kinilalang si alias Eddie,

0: Setyembre at magpapatuloy hanggang buwan ng Oktobre. Gaganapin ang paglilitis mula kahapon, Setyembre 8 hanggang 30, alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon, bago ipagpatuloy ang legislative session ng Senado. Samantala, whole day naman ang impeachment hearing sa Oktobre 1 hanggang 15. Mula Oktobre 16 hanggang Nobyembre 18 naman ay pansamantalang sususpendihin ang paglilitis upang bigyang daan ang mga pagdinig sa panukalang pambansang budget. Samantala, hiniling ng prosecution na ipagpaliban muna ang pagdinig sa Setyembre o ngayong araw upang magkaroon ng sapat na oras ang magkabilang panig sa pagmamarka at paghahanda ng mga ebidensya. Todo national.
1: Samantala, pinapalinaw ni Senator Judge Erwin Tulfo sa Senado ang magiging batayan ng botohan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung may mga senador na hindi makakadalo sa final voting. Ayon kay Tulfo, apat na senator judges ang kasalukuyang hindi nakadadalo sa paglilitis kabilang sina Loren Legarda, Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Tinanong niya kung mabibilang pa rin ang boto ng mga absent na senador o itinuturing niya silang walang boto sa huling desisyon. Ipinunto rin ni Tulfo ang magkakaibang ruling ng Korte Suprema hinggil sa pagbibilang ng mga miyembro ng Senado para sa quorum o botohan. Babala ni Tulfo, maaaring mauwi sa acquittal by default ang kaso kung mananatiling mataas ang voting threshold kahit marami ang hindi makaboto. Iginit niyang kailangang malinaw ang tuntunin upang maging patas ang paglilitis kay Duterte at matiyak ang constitutional accountability. Todo national.
0: Sa kaugnay na balita, nais namang iharapa ng prosecution panel si Vice President Sara Duterte bilang saksi sa impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay House Private Prosecutor Lorna Capunan, hindi na nila ihaharap ang iba pang natitirang saksi para sa Article 1 upang bigyang daan ang pagharap sa ng Vice Presidente. Ihingi umano ang prosecution ng opisyal na sabena para kay Duterte matapos mailahad ang lahat ng articles of impeachment. Ayunin nilang direktang makuha ang pahayag at panig ng Vice Presidente kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Todo national.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan na manatili muna siya sa ospital matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder. Sa 12 pages na motion ng kanyang abogado, sinabi na naka-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan dahil sa ilang karamdaman. Kabilang dito ang hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperthyroidism at coronary artery disease. Ayon sa kanyang kampo, mahigpit na minomonitor ng mga doktor ang kanyang kondisyon at hindi nangangahulugang iniiwasan niya ang pag-aresto at ang pananatili nito sa ospitala. Nakatakda namang magsagawa ang Sandigan na Bayan 3rd Division ng pagsusuri sa kalusugan ni Romualdez. Magugunit ang una ng kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang paghahain ng warrant of arrest laban kay Romualdez habang ito ay nasa ospitala kung saan nakabantay ang mga pulis matapos siyang sumailalim sa dokumentasyon. Todo national.
0: Sa iba pang balita, formal nang nanumpa si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at pangunahing convenor ng National Anti-Poverty Commission or NAPC. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Pacquiao na sinaksihan din ni Cabinet Secretary Benhur Abalos. Papalitan ni Pacquiao si dating NAPC Secretary Lope Santos III. Ayon sa Palasyo, tiwala ang Pangulo sa kakayahan ni Pacquiao na pangunahan ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa kahirapan. Isulong ang mga reformang panlipunan at mailapit ang mga programa at serbisyo sa mga komunidad sa buong bansa. Bago siya muling pumasok sa pamahalaan, nagsilbi si Pacquiao bilang senador mula taong 2016 hanggang 2022 at naging kinatawan ng sarangani sa kamara mula taong 2010 hanggang 2016. Todo national.
1: Dagdag pang detalye balitang national, bumaba ng halos 42% ang bilang ng mga krimeng naitala sa buong bansa nitong August ayon sa Philippine National Police. Batay sa datos ng PNP, umabot sa 2,087 na insidente ng walong pangunahing krimen ang naitala noong Agosto 2021, mas mababa ng 41.77

0: 8.6% kumpara sa 3,584 na insidente na naitala noong August 2025. Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng pagnanakaw ng sasakyan na umabot sa 67.74% mula sa 31 kaso noong August 2025. Bumaba ito sa 10 na kaso ngayong August. Samantala, bumaba naman ng 58.65% ang mga kaso ng panggagahasa mula 769 noong nakarang taon sa 380 na kaso ngayong taon. Bumaba rin ng 53.64% ang mga kaso ng pagnanakaw ng motorsiklo mula 220 sa 102 na kaso. Habang ang mga kaso ng pananakit o physical injury ay bumaba naman ng 46.83% mula sa 521 sa 277 na kaso.
1: Todo! National!
2: Alas 11.50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo! International!
2: Nagdeklara ng National Day of Mourning ang Nepal bilang pag-alala sa migit 1,300 katao na nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Bilang pakikiramay, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Nepal sa mga tanggapan ng gobyerno at diplomatic missions nito sa ibang bansa. Kinansila rin ang mga pampublikong programa habang nagpapatuloy ang rescue operations at paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nananatili sa kanilang mga tahanan at malalapit na kaanak na mga nasawi bilang bahagi ng tradisyong Hindu sa pagbibigay galang sa mga yumao. Magugunita noong Agosto 21 nang tumama ang pagguho ng lupa at glacier sa Himalayan border ng Nepal at Tibet na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkamatay.
1: Todo! International!
0: Samantala, nilinaw ni King Charles III na hindi pa rin gagampanan ni na Prince Harry at Meghan na Duchess of Sussex ang kanilang royal duties sa kabila ng plano nilang manirahan muli sa United Kingdom. Sa liham na ipinadala ng hari kay Lord Chamberlain, ang senior officer ng British Royal Household, ipinalam nito ang magiging papel ng mag-asawa sa royal family. Ginawa ni King Charles ang paglilinaw matapos hilingin ng ilang panig na maging malinaw ang katayuan ni Harry at Meghan sa kanilang pagbabalik sa UK. Matatanda ang umalis sa royal duties sa mag-asawa at lumipat sa United States noong 2020.
1: Todo! International!
2: At para naman sa balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Bumandera sina tennis star Alex Yala at Olympic champion Carlos Yulo sa mga atletang kakatawan sa Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Formal lang isinumite ng Philippine Olympic Committee o POC noong Lunes ang listahan ng mga atletang sasabak sa torneo. Hindi muna lalahok si Yala sa China Open WTA 1000 upang maipagtanggol ang bansa sa Asian Games kung saan mayroon na siyang dalawang bronze medal na nakalipas sa natatlong taon. Samantala, target naman ni Yulo na makuha ang kanyang unang gintong medalya sa Asian Games matapos ang kanyang tagumpay sa Asian Championship noong Hunyo sa Zhongye, China. Kasama rin sa delegasyon si Paul Volter AJ Obiena, Jiu-Jitsu atleta Ani Ramirez, BMX rider Daniel Caluaga, Gilas Pilipinas, Alas Pilipinas Men's at Women's Volleyball Teams at golfers Bianca Pagdanganan at Paulina Del Rosario.
1: Balitang sports.
0: At para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, kilig at sayang hatid ni Alex Gonzaga matapos niyang ipakilala sa publiko ang kanilang baby boy ng asawang si Mikey Morada na si Isaac Gerard G. Morada. Sa social media, ibinahagi ni Alex ang adorable photos nila ni Mikey kasama ang kanilang munting anghel. Ayon sa vlogger, eksaktong isang buwan na nang una nilang makilala ang kanilang anak. Nagpasalamat din si Alex sa Diyos matapos ang matagumpay na cesarean section o CS delivery at itunturing na answered prayer ang kanilang baby boy. Samantala, bumuhos ang pagbati at good wishes mula sa kanilang mga tagahanga at followers para sa bagong dagdag sa kanilang pamilya.
1: Todo! Balitang showbiz!
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo balita!
2: Malalakasin ng gobyerno ang suporta sa mga manggagawa at negosyo upang makalikha ng mas maraming digalidad na trabaho ayon sa Department of Economy Planning and Development. Batay sa July 2026 Labor Force Survey, umakyat sa 52.36 million ang mga Pilipinong kabilang sa labor force, mas mataas sa 60.7% na naitala noong Hulyo 2025. Tumaas din sa 49.21 million ang bilang ng mga may trabaho mula sa 46.05 million noong nakaraang taon. Habang umabot sa 94% ang employment rate, bumaba naman sa 12.9% ang underemployment rate mula 14.8%. Good man, tumaas sa 6% ang unemployment rate mula 5.3% noong Hulyo 2025. Ayon sa DepDev, ayon kay DepDev Secretary Ara Sinyo Balisakan, kailangan pang palakasin ang pamumuhunan at gawing mas madali ang pagninegosyo upang makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. Inikayat din ang mga manggagawa at negosyo na makibagay sa mabilis na pagbabago sa ekonomiya, teknolohiya at klima.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, tinatayang 33 na Pilipino araw-araw ang nadadiagnose ng cancer sa dugo ayon sa Department of Health. Kabilang sa mga pangunahing uri ng cancer sa dugo ang leukemia, lymphoma at multiple myeloma. Ayon sa DOH, halos 60% ng mga kaso ang natutuklasan lamang kapag nasa advanced stage na iniuugnay sa pagkaantala ng pagpapakonsulta. Dahil dito, hinimok ng DOH ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng pabalik-balik na lagnat, pamamaga ng kulani, madaling pagpasa at labis na pagkapagod. Pinayuhan ng mga nakakaranas ang mga naturang sintomas na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na primary care facility o ospital para sa maagang pagsusuri. Maaari ding lumapit ang mga pasyente sa mga malasakit center at gamitin ang mga benepisyong medical ng PhilHealth para makatulong sa gastusin na sa gamutan.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo
2: balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, LT God Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata Navara. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumab, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Ning Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tututo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo aksyon. Todo aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo aksyon. Todo aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakabihan.

0: Miyerkules. Ticha, no ibinig kita banwa sa buwan ni September dagon 2021. Oras lang banwa ro kagapag abi-abi agapag panamyaw ita maid kag hapon agamay kagapag pamati sa aton mga suki gataga pagamati sa kabilugan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Takan sa kutob ko bagabutan ko atong pagpangalagad makro edition ita to agapag ililiba. Aro ako gikinyo banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maid ayad nga udtro adlaw. Oy, kamusta sa ato yung mga suki ng mga taga pagamati? No, ganaga monitor, magkaroon ka na mga panyempo. Yes, ato nga pagi liliba. Sa ato nga mga negosyante sa Bain Krakong Kalibo Public Market. No, kama naman sa Bain Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero-bulantera banwang nagkatutok na magkaroon ka na Udro Adlaw. Nakailabas na kita. Okay, makaroon ka na gabaga panyempor. Ito nga mga negosyante, timing man, nga pupaway makaroon, no? Gabaga pang orason. Okay, matapos rong masako man kay ina, gabaga inoras kay tagahon. Na mga katodor, iba ka na, nagaduda pilok anay ita makadali. No, kapin pa sa mga timprano, pakaina, nagbukas, kwanda, kwanda mga pwesto. No, sa tagsa natin, kabaga merkado publiko sa bugos natin, na probinsya Itaken. Action. Tato na mga tricycle drivers, van ang jeepney drivers ang palipas sa Gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon na itaaton ka nga banwa itakalibo ka manaman bilog nga probinsya kitakyan. Siyempre mga katodo sa pila no ka mga terminal siya sa ton sa sentro ita banwa itakalibo nga makaroon ka nga mga panyempo no nagapailay-hilay no while nga nagawat ka na itapasahero no makaroon ka nga mga pangorason dong iba nagapatagawin ka na itapago ilabas na sa pila ka mga karinderya mga katodo ya sa Eastern aga Western part ko aton nga probinsya no nga terminal no ita aton ko nga mga pampubliko kada gabaga sa yakyan no mga katodo no iya sa to gaga pag ililiba ada lang ha kamo makatodo sa pagpamati no sa aton nga mga drivers una no nga nagapupaway makaro kada gabaga panyam po no iya sa to gaga pagpangalagad makaro edisyon ita aton nga palatuntunan sa aton nga mga katodo sa aton nga mga igmangon gaga monitor man sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapailay ilay kay bago tapos kreta ilabas pero rong iba masako pa no sa pagdigamo nagpreparar ita pag ilabas magaron no kapingid no sa mga naulihi kada nagapahao mga katodo pero sa mga awa pa ina nakailabas kamo lang bahala no baga preparar itinyo nga pinagahon magaron nga unto kay kami man no magatud kinyo maga preparar ita pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag ililiba. Sana nga mga katodo nga makapadagay tinyo kung mga mensahe no, kung may pila kung mga balita, impormasyon concern nga gusto ipagabos sa itong pagpagayag makarong karang hapon mag-comment ka dyan kamo no, sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato gidon nga pagabasahon no sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba makarong karang hapon siyempre mga katodo no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share ato nga pag-ililiba makarong karang adlaw para mas mabu na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid no sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pagpangalagan. Aga siyempre doon mga katodo no paki-palo doon mo na Facebook page mga katodo para automatic no every time na may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news yung datatar ng Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo nita notification no agod nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan yani paki-palo paki-like aga paki-share ado ato nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodek nga pagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Mag-ililiba kita banwa hasta launa imidya magkaroon ka nga hapon. Pag-aibahan kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa kamaga areas of responsibility. Mag-atsa kita banwa, no? Itapilag kamaga balita direkta sa taton ng mga municipal police station na sa bugos na taton ng probinsya Katakan, mga insidente banwa. Ginagkaginabo sa bugos na to niya probinsya ko nagataliwan ko nga mga inoran asan di ka na

0: Sa so, ayon mga todo araw pila ka mga balita, no nga toga pagatawat ligo pagatataron sa toga pagpagayag macro edition ita aton nga pagpangalagan. Asa gyud po na padayon ko mga todo, no nga makapadaga ita inyo karon mga mensahe. Na pila ka mga pagapadamyaw concern nga gusto ipagabot sa toga pagililiba macro nga hapon. Kay aton gyud nga pagatataron, no ya sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag. Asa Miyerkules nga edition it aton nga pagpangalagan.
1: May balita, may aksyon.
0: Mga imbuka tari banwa nga mensahe nga gimpadaga sa atong gapag ililiba makaron kalaga udto adlaw. May gi nga hapon na may gapag pamati sa atong mga katodo na karon sa isla kara ita Boracay. Una kaday Bro Russell Senyeres na sa Senyeres family. Una sa kay Papang Sani sa barangay Yapak Boracay. Una man kaday pare Romel Kahilig na sa manok-manok proper sa mga taga cargo port una. Sa atong mga truck driver ginagaoy labas makaron na sa karinderya ni paring Romel. Now sa cargo port, no, may gig nga Odra Adlaw, siyempre, una kay Pipoy, John Paul Argilias. Sa mataga Unamar, no, una karon sa barangay Manok-Manok.
1: Action!
0: Naman kay paring Jerome Madraso, no, sa may sitio at Ambisaan. Barangay Manok-Manok, Boracay, at kay Kapitan Rimon Quinto. Ang nagapamati, no, una karon sa Isla Creta, Boracay, sa sitio Kabanbanan, no, kay Kapitan Rimon Quinto.
1: Action!
0: May mga hapon ha, may pagpamati no, kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning kay Agaon Magaron sa Pungso da Germany. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas sa Nevada. O naman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen daw sa Dubai. Ag kay Madam Chili Temporasa.
1: Action!
0: Nauna karon sa Thailand. Ang nagapamati man sa atong pagpagalagad. Una kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong, no, sa aton mga kanon OFWs. No, nga always good, no, nag-monitor sa aton nga pagwaragwag. Oy kay paring Lionel Valencia sa mataga barangay Istansya, good afternoon. Una siyempre kay kagawad Junjun Fernandez, no, ita barangay Istansya. Aga una man kay kagawad Hel Reyes, no, sa Reyes family. Una karon sa may sitio Kabugakan na barangay Istansya Kalibo Aklan.
1: Action!
0: Kay Sir GP Magpusaw, happy viewing no sa Magpusaw family. Ang nagapamati man sa atong pagpagalagan. Una sa kay Mari Angie Romakin nga nagamonitor man makaron. Arong babayi nga Permigid Masako asas Cutter. May giging pagpamati ha, kay Mari Angie Romakin kabay pang swertihon ikaw Mare. May giging hapon siyempre una kay Papang Vernie Ebisate sa barangay Ugsud sa Banwa Carita Banga, no? Pero iya makaronda sa Banwa Carita Kalibo. Kaibahan si Papang Bini Clarete. Oy sa mga taga Parkside ha, kay paring Bernie Javier harong gwapo nga bouncer ita Parkside. Una ka de paring Jiver, no, aga sa aton yung mga waiter una, no, sa Parkside. No, aga nagapamati while nagapupaway ka na kay duty naman yung duna karon niya gabi eh. May mga hapon sa itong mga negosyante sa Oyotrong kay nung Woody Nabara. Nauna karon sa Oyotrong Terminal, no, sa itong mga negosyante na takar ng baboy, baka, no, kay makaroon ka nagabaga panyempo, nagapupahuway man anay ron kay after man kay Ina Rumasako. Mabu ka naga customer, ita agahon, mga katuduin doon na naman dayo, no, sa hapon.
1: O
0: naman kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamse Restaurant.
1: O
0: naman kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan. Kay Sir Gino Ambito, rungwapo nga principal ita Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa barangay Arcangel sa Banwa Cara ita Balete. O naman sa kay paring Unyok ka Junior Relente sa Relente family sa barangay New Buswang. Kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio family sa Bacau Sur Kalibo maaid-aid man nga Odro Adlaw. Una sa kay tatay Freddy kay paring Geoffrey Gregorio.
1: Action!
0: Na no ubos na rin mo akro gabaligya aga prito nga manok kanamiton. Bago nagligan to medyo kagagkor imo akro na kiniwa. That's why nga madaog no kapinggi sa ato nga mga istudyante magawas nga manami barato parong presyo.
1: Action!
0: Wala na sa kay paring mula Lunes hanggang sa incheck sarsa no sa Banwa Karat Libagao may ginga pagpamati no nagamonitor sa ato kapag ililiba siyempre sa maalwan nga mag-asawa no kay si Ramon at kay Ma'am Maymay Munja wala karon sa barangay Bagto Leso ginagamonitor sa mataga RK or Roxken Motor Parts au na karon sa poblasyon Leso siyempre sa mataga RK o kay Ukay wala karon sa Kulasi Antique maayod-ayod gid nga pagpamati pamati.
1: Action.
0: Sa Team Loyal Italeso Municipal Police Station ha, kay Police Staff Sergeant Delgado at kay Police Executive Master Sergeant mainit siyempre una kay Ma'am Ibadlit no Master Sergeant Ibadlit na itaatong kragaleso PNP naga monitor sa akong gwapo nga gumankon si Nana naga monitor sa Tansa Cavite.
1: Action.
0: Happy viewing. Bao opening gali makaroon no ita kwan enter ano parang marami ngampang ita basketball sa Dabas no intertown mga katodo makaroon ka raga hapon no rung opening no una karon sa Banwal kat Nabas oh, may bagantayan do mga Nabas no manami karaga taganawon no kay may una karaga mga players no nga magampang sa Banwal kara ita Nabas mamba na ton yung mga sikat no mga katodo iba dati karaga mga PBA player karagampang man makaroon magkatodo no sa apila kabaga liga no sa area karata NGR aga si Inman no iya sa aton nga pungsod mga katodo kay gin panami gid no italkalde ita Banwat Nabas daw no, kay kali Nabas Mayor James Solanoy para nga matauan ita manami karaga baga tagan awon aro mga Nabas non kay abo naro excited daw no, mga katodo kay hinaga ruanda karon nga sambuwa una no sa Banwa Kraita Nabas aranday kra nga sikat baga nga basketbolista nga kon makita ninyo sa inyo karon nga mga Facebook mga katodo pag makatira baga tay naga arti-arti baga nga naga inagi no mga katodo ay makaron gidabantayan gidra no una kra sa Banwa Kraita Nabas aranday kra nga mga players daw no, kay nakita na tonto si Marvin Hayes no mga katodo ang kaibahan man no sa rekreng team tawagan ko ando ano ra dayarong import ita Banwa Kraita Nabas o baga exhibition una una kay Migo Mongsualog sa Capitol nagapamati abilited happy birthday daw sa gamat din kahapon sa kanamiton nga ginataan nga pugita halin sa Banwa ita Burwanga daw na librero aton nga ilabas kahapon no abilited happy birthday kay Migo Mongsualog at siyempre kay Bro Yulio Garbo no sa mataga Global Paint no ag RG Paint mga katodo ya sa Purok 5 sila Serna guna sa Lagin Banwa no sa Numansia mga katodo nagapamati sa Tagana kay Sir Dante ang kay Ma'am Ruth Garbo
1: action.
0: O naman ha sa kay Sir Roger Lucero Dagalis na nagamonitor always ha sa ato kagapagpagayag sa kada udadlaw naton nga pagpangalagan
1: action.
0: May di may 31 minutos banwa nagkataliwan sa oras kada italis 12 oras mga katodo at odkinyo ito ang more powerful biotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life gadi daw sa ato nyo mga katodo sa ato nyo maigbangod tapinggid no? Sa mga mahilig una magkape dapat hindi lang kita basta-basta nga kape dapat siguradohon nato ang kape nga aton kaya ginainom ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamo nung pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sarang nga mabakay dong more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street poblasyon Kalibo, Aklan. Daw kay maabot na to, no? Nga mga katodor nagpabutyag, nagpahayag kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom it more power. No? Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte. Nga suki it more power ang nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik no rato na kraga pagdetalye itato nya magin headlines nga balita aduga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmahod balik naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi, ro'y mo sikreto ka, Paul.
13: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro'y ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harapa mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboa, Aklan.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo ang pagkana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Balik sa tagapaga pangalagad sa tagapagililiba, may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas
10: na. Todo aksyon.
16: Hoy, happy viewing kay Kaiser Edgar doon sa Bahal sa nag-monitor, no? Mga katodo sa California, no? Nagpamatigin sa tagapagpagalagad.
10: Todo aksyon.
16: Tamang kay Mangina Mercado, no? Ang kay Migo Carly Tornia Santiago unakron sa isla Itburacay, no, sa barangay Manok-Manok.
10: Todo aksyon.
16: Kay Johnny De La Cruz, happy viewing, no. Una man sa kay paring Itik Nabara, no, sa barangay Singay sa Banwa Karita Madalang.
10: Todo aksyon.
16: Ang una sa kay puno nga barangay Renato, no, Ama Katori Bukan, no, ita barangay Singay. Sa Banwa It Madalag, maayad-ayad gid nga pagpamati. Kaya siyempre, una kay classmate, no? Punong barangay Rudy Banzuelo. No, una sa Banwa It Madalag, no? Nalipat ko't ibo karon nga barangay.
10: Aksyon!
16: No, mga akatodo, no? Sa kay punong barangay Rudy Banzuelo, no? Nagpamati sa aton nga pag-ililiba, mga pinaadlaw ra. Basi kumangin na ASB member manda ita Banwa kra ita Madala.
10: Todo aksyon.
16: Grabe maro swerte itawo nga ra, no, mga katodo kay taga Iyat Imora sa Dobansa, pero ito mo kapitan, no, sa Banwa It Madalag, no, mga katodo.
10: Todo aksyon.
16: So ilang tama katodo, no, sa pagataw ito ligwa sa pila ka mga balita ngaton nya pagatrataron macro edition itaton nya pag ililiba. Unahon tani mga katodo, no, Roday kraga pagpadumdom ita aton karon nga tangalan na PNP, no, sa publiko, no, especially sa mga taga Banwa kra ita tangalan mga katodo, no, nga posible abi, no, mabiktima ita Roday kraga mga scammer, mga katodo nga ginagamit, no, Roday kraga pangagan ni Police Major Jason Mausig, no, mga katodo, ita aton karon nga tangalan PNP.
10: Todo aksyon.
16: Okay, kung ta kung mga sa kamagayran ana, no, mga katodo, galing pagpang-scam abi, no, ginggamit ro ray kraga palagan, no, mga katodo. Kraga pangayo kra, no, mga katodo, itray kraga kwarta or load, no, mga katodo, sa pila na ton kabaga igbanghod. Although magkaroon tayo karabanwa ng mga senaryo ay hindi naman gidrabag o katon. No, galing siyempre kinangan taman banwa nga ipaalinton sa publiko ang kapinggid sa aton ng mga taga banwa karitatangalan kay masibaga may una karabanwa nga magpati. No, ang magtaot ana, magpadagat ana, ikwarta or nano karaga pagkabutang banwa. Kay gingklaro ron itaton karaga tangalan PNP nga uwa sandara magkatodo, no? Nagapangayo ngayo abi una. Now kay sandig sa Roday kraga pagpabutyag ay pagagamiton, no? Sa right karaga operation, o ayuda, assistance, no? Itatoy karaga tanghalan na PNP, no? Mga katodo kay, kumbaga, di ba dati, ro, pangagamat ato yung karaga provincial director, no? Ita PNP, ginggamit man, nadumduman taman, so, sa may banuwag at leso anay, no? Sa tiyempo ni Police Captain Gilbert Batilas, ginggamit man turo, anak ko niya, pangagan, no? Nga nagapangayo man banwa, itry ka nga kwarta.
10: Toto, aksyon!
16: Kasi may una sa Gyapon ka na banwa, no? Nga nabibiktima, no? Kapin pa kun uwa ka na banwa, no? It, pagpaalinton sa publiko, no? Magapati, baga, no? Kay, sa ito man, no? Nga, kung ano ka abuot, no? Mga katodo, nga hepe, si Police Major Jason Mausig, ang sambilog doon sa ginggamit, ginagamit, itry ka nga mga scammer nga nagapati nga madali nanda no ainggan yung honro anda karon nga matawagan or makontak banwa kung gamit aro pangagan itry ka nga hepe itaanton karon nga tangalan ang municipal police station
10: action
16: no doon ka na banwa rung pila ka baga impormasyon mga katodo no nga gina paalerto gid no aton nga mga kaigmahuran. Daw mga katodo, partikular sa mga taga-banwa katangalan, agud nga malikawan naton, ang nga mabiktima kita banwa it makarunday karanga mudos. Kay ging klaro da banwa ita aton nga tangalan PNP, na partikular si Police Major Jason Mausig bilang hepe, ang mga katodo nga uwa sanda nagapangayo it kwarta load no or nagapajikas mga katodo agrong kabilugan doon ita mga personnel ko tangala municipal police station paagi abi sa pagtawag no sa roday karaga baga cellphone
10: Toto, action
16: daw na wa kita banwa bisan nakarehistro na ro aton kaga baga SIM card no may sa Gyapon ay may una ta Gyapon banwa nga nagapatagayon kara banwa it makaroday karaga baga mudos
10: Toto, action
16: no kay isang bilog karo banwa sa katuyuan agud nga maavoid naton dong makarundaya karaga baga senaryo nga mabiktima kita una italay karaga mga scammer.
10: Aksyon.
16: So, mga katodo, pero may una sa Gyapon nga naga-exister, no, banwa, may kantanan sa ray karaga pila ka baga senaryo. Mga katodo, kay importante man da nga masayuran, no, it-aton karon nga mga kay bahuran, no, especially sa mga taga-banwa kartangalan kaysa namba naton kapin pa magkaroon, no, nga tama kabudlay ro. Pagpagabuhi no itaton yung mga igbangod makaroon karaga tiempo tapos iagyan ka pa it makaroon daya karaga mga abilidad do modus ita. Aray karaga mga scammer mga katodo nga basi sa Gyapon magpati banwa saray karaga mga matawagan gamit rong pangagan ni Police Major Jason Mausig mga kaabyanan.
10: Aksyon!
16: Daw kay Daya Karabanwa, no? Adung habayon nun, itaton niya mga kaibanghuran nga, wa man karabanwa, no? It may maloko. Or what man, manugloko kung wa it may nagapaloko. Ugali ko naman, rong kalipatan, no? Hindi man natin mapaktan abi kay maabu uta banwa nga mga senaryo nga nagkaginabo, nga apisar aware na doaton niya magbanghod. Asa pila ka man nagakanabo no sa ato niya palibot like ro day karaga mga scammer ro mga budol-budol aro mga salisi banwa nga naga panagasa no hagus kadagayaan aware ka na banwa sa mga ro day karaga mudos pero mga katodo sa Gyapon may una karang nga nabibiktima no napapati mga katodo kay sandi gani banwa sa pagpabutsyag ita pila karaga mga biktima nga na ulihin na rayon na realizar no agahaman nga napapati sanda nakatao sanda kara makatodo ita aray kara nga mga kwarta no abang ugani sa manami kara nga abula dance ko anda ko nga mga baba
10: todo aksyon
16: no agtabuan kara makatodo no nga mga nabibiktima tag ama makauoy man nga ibanwa kapin pa target itry kara nga mga scammer ray kara nga mga madugluko no mga katodo kon amat. May mga pamilya no nga may na ospital, di ba? Nagapangayo karon tabulig. Hay ko namatay. Di ba gidapost nang daro anda karon mga GCash number no sa anda karon yung mga social media account. Hay nagakalit man dayon no day karon mga scammer galaw naga intra man una. Na mga katodo gidatawagan no day karon nga pamilya nga mana. ay ako ay mapadagama na ako ita makarap para bulig no nga makagawa rin yung kong pasyente sa ospital aga pambayad abi no makatodo hasta nga kung nano na rayon nga kung mabuo na rong atensyon ita rayo ka nga maging biktima
10: aksyon
16: no nga nalagama ka todo nga sa baylo makatodo nga magkabulig kay pirwisyo pa no kay kaguoy na nga ni aobrahan pa no ita hindi manami no nga mga bagay mga katodo kay ruray ka nga mga scammer wa sa daraban wa ito ginapili no mga katodo wa araga kahugan niya porki ikaw uwa-uwa ka no ay hindi ka na pwede nga biktima no pagwas nga sanda makatansa makakita nga may una kimong pwedeng buon mga katodo ay anda kagit imo karo nga diskartiyan na para nga buo banwaro anda ko niya gusto no mga katodo kay maabo na nga managkaginabo iya sa aton sa province takyan mga katodo nga mga biktima na itry ka nga mga scammer like sa mga pamilya biktima sa hospital or pasyente banwa no mga katodo may mga negosyante no kung naman may una na ka na banwa nga mga igmanghod kita no matandaan pa naton taglatabo man iya sa sangka mall no sa Kalibo ang sangka pumuyo no sa isla kaya itabura kay nga tod nga aweri mao na no, mga katodo kay nag-istorya ka na kuuna hay mingkuwa man na naging na intertinarabaga no kay siyempre di naman gid kilaga aro ray karanga tawo ako galing tag aging sudar na nga kilaga na naro anak ko nga unga nga tumana nga siman na no, mga katodo mingko ito karabanwa no ahabuuro atensyon ita biktima mga katodo hasta nga pahalibot-libot aga kaulihin na panuhan na no, kay may ginbaylo ka na parang salisiga na magkatodo no, nga itawag nga ginbaylo ka na manay aywan ko na yung manakimura na no, mga katodo kay kwarta manarong suhod itry ka na bagay ibaylo ko mananay sa imo nga kwan na no, mga katodo kay balikan ko ang ugaling
10: todo aksyon
16: na no, ulihin na marilisar mga katodo nga biktima na gali no itry ka na grupo itry ka na salisi na no, pagbuka itry ka na bag natukiban nga rong suod. Puro karapi nilo ang papel mga kaabyanan. That's why tama ka importante banwa nga kita aware gi dapat sa makarunday karagabaga butang. Now kung kinanganon nga hindi taman gi kilaga aron tawo nga istorya kato na hindi gi naton pag interte na ron no. Now makatodo nga aton gid abi nga istoryahon una it mabuhay kay mabudlay kara makatodo nga mabiktima kita no. I-try karagabaga mudos. Kay bisan siin makaroon banwa, may una kita, no, nga mga scammer, online, mga personal banwa, na mga katodo, nga nagakanabo, bukod niya mang itiya sa aton kalaga probinsya Katakyan. Apisar banwa nga, may una na nga nagkagadakpan, mga katodo iya sa aton probinsya, no, nga na-intercepto banwa sa may banwa kat Altawas. Na may nadakpan man iya sa aton sa banwa kara ita Kalibo, na no, mga katodo kay sa gayapon may una ang nag-exister banwa no kay grupo manabi kay mamba na ton yung mga organisado man sandara ng mga grupo ang raya lang takara banwa ro anday ko nga trabaho daya ro anday ko gina aubrang nga pangitanan arong pagpamintahan sa ton kag mga igmanghod
10: aksyon
16: na no, kay makaluoy kara makatodo ro anday ko nga mga biktima na no, itrunday kara nga mga scammer gara that's why dapat mga katodo, hindi kita magpadagadaga. Kapingid, no, kung nakakabaton kita, it mga tawag, sa aton yung mga cellphone, nga nagapakilaga, nga mana si Jason Pilayura, no, ang mga pangayura yun, itry ka nga kwarta, no, mga katodo, kay mamudlay, no, nga kita mabiktima, kaysa yun manimuro ni sa imo ko nga kontak, kung waman nakasave una arong numero.
10: Aksyon.
16: No? At ako nga niyo, kung may nagatawag ka ako nga cellphone, no? Kapin pa ako nga nakasave, ako ginasabta. Sayin mo ka itong Reggie Aman, eh nagapanimbang ikaw, kay base ko nagapanukot na sa imo kron nga utang. Ay, dapat hindi mo ginpagsabton, no? Kung wag nakaregister sa imo kron nga cellphone dong numero. Okay, ina, agaho, no? May pilambilog ro nagatinawag iyaw, ako ginasabta, no? At tap at kabaga numero no mga katodo kay ko na naligad may nabasahan ako may nag-message gali kakon Now sa akon karon nga account o galing sa spam imaw nag-adto baga. Now mga katulkibot akon nga ikaw man na si Reynald Banjola kay may imo man na dapat no, nga isettle nga problema nga kung hindi mo ra ma-settle hay may una ikaw nga nagakaigo nga pwede nga pagpangatubangon.
10: Totoo.
16: Matubot kita. Matubot man kita makon ita inutangan tapos may mga panukot tamakon nga ra no o galing pag bukad ta pagbiyuta ko anay karon nga account mga katodoy, mga fake account gali banwa. Agaong ko, ako lang nakaagi. Karoon kay kaabo man gali na to, nga mga igmangod. Nga pamaagi baga banwa, no? Nga para nga i set up, no? Aro anda ko nga mangin biktima, pangayuan da yun itakwarta. O galing, nagsaga manimaw, kay ako man doon na, kung ipadat binsahe, kay wa manimaw itmabuka ko nga kwarta. No? Uyang imot anak karoon nga gaway, kung mag-istorya ka kun, pero awa gini mo ti pala mga katodo sa may karaga mga scammer magkaroon nga bisan si Inlam Banwa nagapamintaha sa aton nga mga igmangod mga kaabyanan.
10: Todo, aksyon!
16: Nga ni Raton ka mga pulisan buko niya mga itatagalaga tangalan PNP Raton ka nga Crime Police Provincial Office mga katodo tanan man nga mga municipal police station naton no kay papano Banwa nagaubra sandara itry karaga mga pagpadumdum no. Kung paano naton nga malikawan, mga katodo nga, mabiktima kita, itry kay mga scammer, budol-budol, na salisi mga katodo, ruanton ko nga mga igmangod, do, iya sa aton karaga probinsya. May kailin magkaroon, dahil karaga uli, karaga maginadlaw, no, mga katodo ay, aming kuwa kita hagus, no, nakakabati nga may una pakarabanwa nga mga nabibiktima, no, dahil lagi karanong latest, na mga katodo ro, paggamit sa pangagan, ni Police Major Jason Mausig, ita aton karon nga tangalan PNP mga kaabyanan. Kay doy karabanwa, anurong nga pila ka mga impormasyon mga katodo nga aton gusto taman ipaabot no? Sa aton nga mga pumuyo kay siyempre dong iba na aton nga may mangod kapinggit sa mga nabukid gabahin na itry karabanwa itatangalan dong wakat access no? Sa mga social media mga katodo. Hay, wa pasadart idea Banwa. That's why nga gin paalinto naton sa publiko agod nga masayuran Banwa it aton nga mga kaigmanghuran agod nga malikawan man nga mabiktima mga katodo ita makarunday karaga mudos na particular runday karaga mga scammer nga mga panagasa na naman ag posible nga kung hindi naton maabisuhan roaton nga mga pumuyo hay posible no nga mabiktima mga kaabyanan.
10: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
16: Todo yung karabanwa. Doon nga pila ka mga informasyon nga ginpaabot ka to. No? Ita aton ka mga tangalan na PNP. Buligan ta. Na no? Nga maipaabot no? Sa kadagayaan. Na no? Bukod niya mang ito na sa banwa katangalan. Kaya pwede man na banwa manabu. Bisan si Inman. No? Bisan bukod pa ita official ta PNP. Rung pagagamiton ka nga pangagan. Na no? Mga katodo ay basta naga himugid itamawa karita sayod, no? Nagapamintahagid sa anak ko nga ba ising kapariyo, kumaga dahil na ruanda ko nga trabaho, modus Banwa, kay di ka rin nagasalig, no? Ita anda ka rin nga pala, pangabuinaan.
10: Todo, aksyon!
16: Kumaga sandara, gin training sandara Banwa sa makarundaya, karaga mga abilidad, no? Kung paano ka rin makatodo, maka biktima, no? Kung anda ka rin nga maskam, na mapangayuan ita kung nano karaga butang mga katodo kapinggid makaroon karaga mga panyempo.
10: Aksyon!
16: Sino sunog? Saan banda ang sunog sir? Any updates from your station?
10: Todo! Aksyon!
16: Wag idea kay ako nagaprograma no? Kay MG Ignacio or Daniel pero may nag-message siya ton nga sa area ita barangay Mubo no sa Kalibo. May una no sunog do no? Kay may mga naga-inquiry ka to nagapangutan na kung si Inorong sunog no may no, may message si Katodong Judel no sa barangay Mubo no may sunog no makaroon karaga mga panyempo. Tagamata sa impormasyon no? Kay Ma'am Lornes sa Tabay at kay MG Ignacio or Daniel no sa area no ita barangay Mubo rong sunog siguro na batian nanda no nga naggagawa rong fire truck no kay makaroon abi, no? Nga baga pa niyan po, pag once sa sunog, raton niya pag-aistoryahan. Ay, may kugmat, naroton niya mga kaimanguran. At dahil ka naman inadlawa, usunod-sunod, no? Mga sunog. Ang nagkaginabu, iya sa ato'y kalaga probinsya takta, naligan to sa Balete. Tugbang manturong panibagay. Na may sa area man kay Tamakato, sa isla Kraita, Boracay. Na mga katodo, aga, iba pagid nga area no sa may part ita Banwa Kraita Banga may ito man sa Banwa Kraita Tabas nagligan no no pero mga nagakanabo ko amat no gabaga insidente nga hindi naton mapaktan nga no? Mga katodo that's why tama ka importante sa anuman karga bagay nga kita no mangin alerto no likawan kumbaga pwede man siguro ra malikawan no kung kita ay gina siguro naton yung antes naton ay wanan do aton karga mga panimagay no, mga katodo, dapat wagi kita kat na aywanan una ang mga baga sa aton yung mga dagapukan. Sa no, nakakatastro, tanin na aton yung mga appliances na nakasaksak sa saksakan. No, mga katodo, kay mabudlay, no, nga kita masunugan. No, katodo, sir, sa mubo, kunuro sunogo. Thank you, gid, no, kay Sir Roger Lucero Nagales, no. Mga todo, no? Sa pagpaabot ita impormasyon. May mga pagpamati kay Rosel Digan, no? Nga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad.
10: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
16: May 4 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alauna, no? Sa aton nga pagililiba, magkaroon ka nga hapon, no? Sa aton nga pagpanumbalik, no? Dong report. Ani katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa Kaita Kalibo ang dugang pagabaga mensahe no aton dong nga pagabalikan sa aton nga pagpangalagad.
10: Aksyon.
16: Pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Magabalik kita magkatodo pagkatapos ay dugang pagabaga pahanomdom.
10: Aksyon.
17: Kapoy.
18: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer nga nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko
5: niya yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pinaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumato sa Every Bio, ang pinaskod, asig na lang mag-ayo.
8: Every Bio, ang Every may Physio. Ang Physio, yung may Every. Every Bio. Mabakal sa mga butik. Every Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa

0: Mag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
3: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililibang may 13 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alauna.
2: Todo aksyon.
3: Sa giya po na padaling kamo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Na iya sa ato gagapag-ililiba, makarag-aod to adlaw sa aton nga pagapangalagad.
2: Aksyon!
3: Talaga daw, kaya gina-check na aton makaroon, no, rung linya, ito aton karoon nga mga todo reporters, no, sa area kaita Barangay Mubo, no, sa Banua Karaita Kalibo, no, sa natapo nga rang asunog.
2: Aksyon!
3: Ito si Sir Jason, no, nag-responde, kaya basikon imo lang ka na ma-report anay. No, ya sa to gagapag-ililiba, no, sa to gagapag-pangalagad, no, kay may mga nagapabot, no, itamin sa ikaton, no, nagapagutan na, no, sa it updates, no, nagapagalit updates, magkatodo sa rekaragasunog, no, nga natabo, no, magaroon una sa may barangay Mubo, sa Banua Karaita Kalibo sa aton na pag-iliba. May ginagawa po namin ang pagpamati, no, sa station drug enforcement team, no, mga katodo, ita aton nga Malay PNP. Una karon sa isla Itaburacay, no, kaday Master Sergeant Teddy Dalisay. Una, no, sa isla Itaburacay kaday Police Officer Baklas, no, kay Police Officer Balaguer, no, aga sa bilog, no, nga team ita Station Drug Enforcement kuwanton nga Malay Municipal Police Station, no, sa isla Itaburacay. No, yarong magkatodo sa itong gagapag-ililiba, no, sa gamat sa pagtutok, sa itong gagapag-pagalagad, makarograg edisyon, ita Anton nga palatun tunan.
2: Aksyon!
3: May mga hapon na kay Sir Hamilton Cabales, no, sa barangay Nubuswang, no, gasakon niya makasimanwa, una sa Banua Katnabas, kay former SB member, Longlong Diasis, no, nga nagapamati sa barangay Hibon.
2: Todo aksyon.
3: Sa Banua Katnabas, una kay Checkboy Jan Delmar Garingalaw.
2: Aksyon.
3: Sa ito na nga mga miyembro, no, ita Philippine Coast Guard nga nagabase, no, sa barangay Binaswerte, no, sa Banua Karaitnabas, nga nagapamati, no, sa ito nga pag-ililiba, una kay Sir Vargas.
2: Todo aksyon.
3: No, aga sa bilog, no, nga team ita Coast Guard Nabas, no, nga nagamonitor. Iya sa ito gagapag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. At siyempre, una sa kay Toljo, Luis Alamis.
2: Todo,
3: na una sa Vice Mayor's Office, no? Ay taban wakit na bas na sa opisina ni Vice Mayor Stephen Bolivar. Ganaga monitor sa Anton nga pag-ililiba.
2: Todo,
3: no, maayagig ka nga utran lang, no? Aga may gig pagpamati, no? Sa Anton nga mga katodo, ganaga monitor. Sa Anton nga pagwaragwag, magkaroon ka nga hapon. Mga kaabyanan, una, no, sa Banua Itnabas. Kay ato oreta, no, kambal, no, una sa poblasyon Nabas, nagapamati man, no, iya sa ato karagapagwaragwag, magkaroon karanga kahapon na nun.
2: Aga,
3: siyempre, no, sa ato ng mga driver, no, ita, una karon sa GM's Terminal, no, garaga monitor, no, sa ato nga pag-ililiba, una kanday part dupong, no, nagapamati, siyempre, rungga po nga dispatcher, no, kay Part Barok Distura, una kay Nong Janing, no, may nga pagpamati, siyempre una kay Tunet Alayon, may nga Udradaw, ano naman kay Nomboy Cheryl De La Cruz, no, rong dispatcher, no, ito van nga Biay Kalibo Altabas Vice Versa. Nagamonitor, samtang nagapupatungka, no, magkaroon ka nagabaga panyempo, una karon sa terminal, no, sa barangay istansya, Kalibo mga kaabyanan.
2: Aksyon!
3: So yan sa itong pag-ililiba, no, sa itong gagapag-pangalagad, while nga ginahuwat-huwat naton, doon koneksyon, no, sa area, no, ita barangay Mubo, no, mga katodo, no, para pag-basyada, no, itry ka nga pila ka mga impormasyon, no, mga katodo, may kantanan sa nagguntad ang sunog, una sa barangay Mubo, Kalibo. O, ginapaisayo, gitanagali ang rong cellphone, no, nga nawigit, no, mga

0: katodo ya karon sa Banwa Karaita Kalibo, no, kay may ginpalaga katon nga mensahe, no, rong cellphone, no, ano ra, Redmi Note 13 black with case nga color pink nga may sticker nga dinosaur aro tagana ay si Crystal May Ritarino, nagsakay sa tricycle halin sa Auckland State University, no, ag nagpanaog una karon sa unahan itagay Sano Grand, no, mga katodo kay wagid mapanuhan aro ray karang sinakyan, no, nga tricycle, no, mga katodo, no, so sa tricycle, no, nga sinakyan, no, ni Crystal May Ritarino, mga katodo ha aywan, no, or nawigit ro na karon nga cellphone, no, mga katodo ay kun may una karon nga nakapugot or nakakita, mga katodo, hay mag-contact, no, sa rekragan numero ang 0935-918-4976. Uman, 0935-918-4976. No, kay importante ra, no, nga cellphone. Cellphone ita estudyante, no, kay Crystal May Ritarino, no. Palihog lang, no, basikon na napanuan ninyo, no, or may nakapuot ba si bagawa na panuwan i-try ka naga driver, no, nga may nahuwag, no, nga cellphone or kung sige, no, nawigit o day ka naga cellphone, mga katodo ay pwede man, no, pakibalik iya sa istasyon itradyo todo or magtawag, no, sa numero 0935-918-4976.
1: Todo aksyon.
0: Ya, sa itong kagapag ililiba, no, sa itong kagapagpangalaga, check na itong linya ni Katodong June Cabicilia, no, sa pinagkabaga impormasyon, no, nga igabasyada sa itong kagapagpangalaga, no, direkta una sa area ita Barangay Mubo Kalibo.
1: Aksyon.
0: No, para nga mabuna ito, no, nga pinagkabaga impormasyon na no, karabanwaro nagkaginabo na rason, itry karaga pagkasunog, no, itry karaga bagay una sa Barangay Mubo, mga katodo, kay ito, no, si Katodong John Cabicilia, kay Sandig, siya nagkagin pa nagkakato na picture, no, ay simentado man, no, nga bagay, no, mga katodo, noong pinaka first floor, no, nga makita na ton, no, mga katodo, dalangid, ha, kay gina-activate na ton, itong linya, ni Katodong John Cabicilia.
1: Aksyon!
0: May ganing, wagot yung bat si Katodong John, maka dali-dali, mga to, anto, sa Barangay Mubo. Yan sa ito talaga pag ililiba, mga katodo, para sa impormasyon, no, itaton yung mga igbangod, no, mga katodo, nagapagutanan, no, update sa rekaraga sunog, mga katodo, nagyuntad, makaro karaga untad daw, gina-activate tarong linya ni Katodong June Cabicilia.
1: Aksyon!
0: Lagi, no, kay ginadayal, ito talaga technical partner, no, parang igabasyada ka to, no, mga katodo, rong pinagkabaga impormasyon, mga katodo, saray karang sunog, una sa Barangay Mubo Kalibo, standby.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Sa line number 1, Katodong John, with the report, please come in.
2: Sino kayo, pre? Ha? Si karami kayo? Musical? Ha? Musical? Sorry.
0: Katodong John?
2: Okay.
0: Proceed, Katodong John?
2: No.
0: Proceed, Katodong John? Go ahead. Wa sige mot monitor partner, no, dalagi da kay madya wagid, no, ita monitor si Katodong John.
1: Aksyon.
0: Dalagi da balik ka to na karon nga linya. Go ahead, Katodong John. Katodong John. Wagid partner, no, wagid naga sabat, wa sige mo ita monitor.
1: Aksyon.
0: No, si Katodong John na Cabicilia, no, una karon sa area ita Barangay Mubo. No, ya sa ton sa Banwa Karaita Kalibo, no, kay may sunog gara, no, nga natabo una, no, mga katodo, pero nakita na ton ya sa anak karagagin padaga, no, nga picture ay mingkowa na gitman, no, ita kagayo, aro ray karang bagay, no, mga katodo, talang gitlang, kay balikan na ton itong linya ni Katodong Jun, no, agod nga matawan kita ita mga impormasyon, may kantanan, no, sa ray karang sunog, una sa Rasambit nga barangay.
1: Aksyon.
0: No, kay madasing man, no, nga naka-responder at yung karagang Bureau of Fire Protection na Kalibo, no, agod nga maapula, no, runday karang kagayo, no, sa nagkasulog dong bagay, no, magkaroon karagang baga panyempo, kay makaroon abi, no, magwas nga nagatagi ti rong sila, kay Ah, mabaspog ba man? Warong nga dupoy-dupoy kera ita hangin?
1: Todo, aksyon!
0: Balikan tarulin niya ni Katodong John sa line number 1. Katodong John, pasok!
3: Katodong nga, Rinald, no? Iya kita mismo makaroon sa area, no? Kung siya naguntad rin nga sang kasunog, no? Sa sang ka panimalay, Katodong nga, Rinald, no? Gani ay nag-respondir, ya? Baya mga siguro. Nag-respondir, ya, ato mga taga-Bureau of Fire Protection. Ruwato nga kakag no, eto itong barangay poblasyon, halos kanan halos nga mga fire volunteer katulong rin na nag-adtour yan no. Kaya nga balay ay mid-dry eta kwanra ng si Dayong kwanra nakahaloblak kanya katulong rin na no. Dayong Gagdura. No, panag-anag ka na katulong rin na dahil mga ni si T.D. Cardinalis no. Aga suno sa ato na kalistorya rin, raana rin karang mga pamilya. Ay dahil patay sindik iwag na itato niya akil ko ay siguro nagkwanta nagsurkat nagground tag nagkwanta dahil anam lang tiya kung habi rin ka istar ang sabi ng nga pamilya no medyo daywal tag istar dahil babawal tang buhay na Rinald no sunok batas na ito ay nag-spark ako nuro ay nga niya ita kurintis at okay na kundi nag-brand out kayo na nga to haya siguro ay nag-ano ta harta na tabukta na sunog tara ng buhay nga ro damage matakara katulong Rinald no daywang grado ra abot matakara sa second floor nag-abot sa second floor do kalayo no yung abo mabuhay-buhay kami ro nakarist
0: oh may gani katulong John may gani ay simentado ro rekrega bagay no pero kumbaga siguro kumbaga kahoy imora basi ko natupok timora
3: ay tugdang talaga rin mo katulong Rinald dahil ro aton yung mga taga Bureau of Fire Protection aton ro aton yung mga fire truck ay hindi kaagi katulong Rinald dina sa may atong tulay it mamubo no
0: ay hindi kay go
3: sandarya sa may barangay laging banwa no naglibot sandarya sa may barangay laging banwa palik ko rikara dahil di karata sanda nagagi no haya kung magagi abiro atong mga fire truck sa tulay medyo lang katulong Rinald no? May isot abiro atong nga kwan agar mabugat ra atong nga pa-tubi ra nag-respondi sandarya nga ni ay halos nagsunod man nga ni kita no tapag responder ya aga hakita nato aga dikaragin pagkabuliganan ra no ruaton ra nga kakag itaton nga
0: bali naga umpisa ron kagayo katodong John una sa suod sa first floor it kare kare ga suod bagay
3: oo ka dikaragin tama ano kita kare kare katodong Rinald no sa ato nga taga Bureau of Fire Protection no sanang pamilya katodong Rinald no
0: oy ikaw lang ikaw lang ipisa-pisa katodong John para dire-diretso
3: sige katodong Rinald no mangutan na kita. Rosunog, gararanang umaman. Rosunog, ma'am, sinagaling sa first floor o second floor. Sa first floor, katulong Rinald, roon nga sunog. Pero sa imo, kita mga manaseran ka na rosunog, ay sanhi kita at turin kira. Tapos nag-brand out kayo na, no?
4: Nagpago, habis ito sa
3: buhay. Pilang bilog siya na, ma'am, nag-star kira sa inyong buhay nga, sa buhay ninyo?
4: Ang manghod ba lang, ang manghod nga, daywa, ag sinanay, statay, ag akong
3: tuwa. Sinanay, statay mo. Pamilya, no? Cardinalis ka, ma'am, no? Ngani ay first floor nag-umpisa tayo paadto sa ibabaw. Oh. Ay nakas ano ro mga nasalbar mat ninyo ma'am, iba ninyo mga gamit, iba mat. Okay. Ay bijo takita nato nabi ma'am sa si babaw sa second floor do sunog ma'am.
4: Ngani wag sipot kita sa babaw.
3: Kita kita si babaw, ngani maboy-boy abi ma'am naglibot pa cyber fire truck nato nya no. Mga oras ninyo na siren na sunog ito yung buwan.
4: Mga 12 gid kami nagbot ya.
3: 12 nagakalayo ka.
4: Raya pa lang ang portion, no? Quarto.
3: Di ka na pa lang sa piyak, sa kwarto. Sa kwarto, tagli niya sa first floor, doyan nga nung umpisa sa sunog. Kasi mong kwarto, sa imong magwang, no? Ano ang ganyan mo, ma'am? Ano ang pangalan, ma'am?
4: Isa.
3: Si Isa. Bautista. Cardinalis Bautista. Oo. Ngani, inyong dinanay ni mga bayra, ma'am.
4: Oo.
3: Asos mga amigo, tama nabitan na halos mga cardinalis nga, no? Iyan sa mga barangay mubo, katulong nga Rinald, no? Ngani, ay, ma'am, di kita si Babaw, ma'am. Pupalibong kita ito si Babaw. Ugos kita kuno katulungan rin. Di abig kita katulungan rin makasakal. Gimbutan ka unit line, no?
0: Oo.
3: Ita yulo line ro aton nga kwan ita taga Bureau of Fire Protection pre under investigation pa. Katulungan rin nagkuna no gidrosan ni ita raya sunog, no? Nga nataburya. Pero sa aton pamilya, sa inisyal na aton nga napag-alistorya, naga-emotional man yan ro sa bilog nga igmanghod, no? Sa bilog kataganat buhay nga raga. Kung si Ina, first floor nag-umpisa ro sunog sa sangka kwarto kuno kanang maguang. Nga kung si Ina, hiranda ginadudahan, raya nga napag inano ita brand out kaya katong Rinald at hindi mag-circuit siguro rin na karangalin niya nga ni haya katutunuan no pormiro at ako no ikara sa nga kwarto nga to pinapatro kayo no aga simpre nagpa mga alas 12 kung nung rason nagpanawag nagtawag ngayon sa data bulig no sa atong nga taga Bureau of Fire Protection dato nga ni katong Rinald nga medyo malayo-layo pagilibutan ka atong nga taga Bureau of Fire Protection dahil hindi kaagi sa tulay no pag abot ka na katong Rinald ay ito takunur kayo sa ibabaw sa second floor ta nga ni ro anda nga bilog to nga second floor nga inabot ito kayo halos totally burn na katulad daan at ang mga siding at ang mga siminto nga ra. Dahil at aron na binlan katulong Rinald no nga nasunog siyempre di ba ta masunog ra yung mga siminto nga ra. Pero ang datang mga kahoy nga manaka ano ro na mga kabitan at andang mga sami halos tanan yung mga dingding nga naka salet materials. Ay ubos kita katulong Rinald it asunog no. May nag andam tang nahakot nga ni ro pilang bilog lang ra nahakot kira no. Mga box na nangara nga isudan ni Chambong si Unandang ra aga pilang bilog ta katulong Rinald nga andakara nga nagwa sandang panimalay no mabalwal ba mabalwal ta si kontrol ta biray taga anak ra mga kardinalis no nga ni haya kusuno sa anang tungunga ni Tay TD Cardinalis haya sa bilog kuno nga si kontrol ay ubos kita kuno tutsunog sa ibabaw katulong Rinald dahil magbahol gitar bi nagbahol kayo dahil wa agi abi kaabot ra tong mga taga Bureau of Fire Protection na budugang na buhay-buhayan ana sempre magkontak pa sandar ko mapadto pareha sa tabok eta mubo ani doon katulong Rinald nga medyo sempre bago na fire out ra nga kalayo ra isunog ay abo uta katulong Rinald da damage si ito sa ibabaw no abo tara nasunog ito sa ibabaw nga porsyon kanang bayan isunog sana nga unga nga ra ay randa nga second floor ito sa ibabaw totally burn kita no. Agi mo man dikara sa sikas first floor katulong Rinald so, iya gabi kita tutanaw na kundiya ay abo ging sunog no mga bangko halos anda tanan itong maigapat no mga anda tong mga kama ubo sunog katulong Rinald no akita bin natong riya oh to totally burn gid no ra nang atong kwarto nga ginhali na sunog no ubo si katulong Rinald ita sunog no nang nga mga script mga wiring mga kon lang ra mga kon ita kama nga ra binlan anang bakal ba nga ra nga umpok-umpok nga anang spring ha doyon nga kwa na ano gid sunog ito sa sud no aga doyon katong Rinald ro nagakanabo ra no aga sa makaron medyo naga emotional ginyani ra nang pamilya nga ra ni Tay TD Cardinalis no nga konsiin ay sunog anda nga nga panilay umpisa alas 12 it day nga nga turo ablak katulong Rinald aga hindi pa naman natin katulong Rinald masure kung ano ginawa dahil yan sunog no dahil ginibistigan patato nga taga Bureau of Fire Protection ay so pero sa sunog lata sa pamilya sa andal at ang nasairan ni Karabi naga iya nagalistar ni Karanang Maguang aga magbangod na aga tatay sinaray na ay pag binrun out nga to dato tana nga pagbalik si Rutiwa gagagulpi lang yung sumudro kuryente ay basi ko nag ano ta nag lunay ta siguro kung ano man runa ro nag ano sa andang araya nga panimalay katulong Rinald so para sa mga malinunin man aga kwanyan man fire out yun waon man ito nasa si babaw to pila ka mga fire truck ro nag buligan na yung katulong Rinald yung maapula raya nga sunog no may tristiris patangan nila iba lang din gamit nga ni alin sa second floor ka to ay anda may ato kita tong anda lang gin guyod siguro ya panto sa may tiris nandang wa matay nga iabot it kayo no? Pero ito sa sud ay halos tanan patira ng kisami no kisami ka nabay no ubos ito ita kwan arani sana nga nga dikara kisami sa pinakagwa nga porsyon ay nakuha nyo tangan ni katong Rinald no nabakbak ko tao nag kwan nyo ta kaluspak ko tayo mo nakalugda kakahulog no dahil siguro siyempre wat ginakabitan dito kahoy abi karana karanga yung siling haya nasunog ay siyempre rana karanga mga anak karang mga dan mga town spout na nangara ay nagkalahulog uta katulong Rinald pero ro kabilugan nga building ina matagyapo no dahil simentado matay mo halos ro tanan nasunog ra katulong Rinald hayro mga light materials mga gamit rito nga madali masunog mga dingding o ano runa nga mga kuan ay ubos at sunog katulong Rinald no ro gilang ra napaandar yakin pa agwa nga ra nga pilang bilog ilang ra anda na pagwa ay doon ilang ra katulong Rinald andang hasalbar ya sa sunod ita andang mga panimalay katulong
0: Rinald. Sige go ahead katulong John proceed.
3: So para sa katulong Rinald matatawa yun no inimbestigan na atong taga Bureau of Fire Protection sa sunod no ruan na nga mga investigador para maimbestigan gid kun ano gulusan ni ita sunog ra masairan gid ato no matapos ita investigador ya man datong taga Kalibo PNP ro ato nya taga MD RR Remote Banat Kalibo ya man no kompleto no ro kakag nato no agro aptag no nagarespondi man sandarya iya sa sunog nga katulong Rinald yung buhuligan ng dara aga mapula raya nga sunog katulong Rinald super sa makaroon matutawa yun aga fire out yung man dusunog iya sa sangkap panimalay ni Sir TD Cardinalis iya sa may barangay umubo sige po para sa
0: todo action
3: ako man si katulong John Kabisiling Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo live report
0: amo gigas siya mata sa report ni Katodong Jun na Kabisilya no agaro investigation karon itanton niya Kalibo Fire Station Bantayan sa pila ka bagadyo sa public affairs program itradyo

0: Aparo kita pa no tempo sa toga pagililiba sa toga pagpangalaga doro pila ka mga balita gawa ta matatar no ta magabot sa toga pagililiba makaroga hapon bantayan sa pila ka mga education public affairs program it radyo todo Aklan. Partner nato sa technical science si Katodong Rigi Plancio. Hasta la declarado toga pagililiba ako man din Katodo nang kaaksyon makaroga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Sir Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata na vara.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsyasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hey,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang iyong blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang iyong blood sugar.
2: DTX 500 garantisado.
1: Epektibo.
2: Aramis DTX 500.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro po na. Kaya mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong na pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agudinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, yung tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound
4: ganagapanubos sa imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis! TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: lalakas
8: at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health.
1: On Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ay may libre pero quality na medical checkup araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: Delma Bell Pawnshop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawnshop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawnshop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Landanggay. Tatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilang mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
9: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
9: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1990.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retrado won, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po, nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: So Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo.
14: For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Dilactos, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong pag-ihi. Nagnamira akong mugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami ra inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado, sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod huwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sinuma na, Hinebra na,
10: Jeans Tanalo promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal
10: ng Hinebra product.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet test. Shally na!
11: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, kaya tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
15: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinakikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama. Pabigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Apo. Si Perla po ng Balanga, Kuya Boy.
0: Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Apo. Nanay Perla, ilang taon na po kayo?
1: 64 na po.
0: 64, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, okay. Nanay Perla?
1: Opo, matagal na po. 1 year na po mahigit.
0: 1 year nang mahigit, opo. Nanay Perla, marami po sa atin na mga kababayan po natin na ngayon pa lang po nakikinig sa ating programa. Nanay, okay. Pwede po bang kwentuhan niyo po kami ng mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Perla?
1: Marami pong nagbago sa aking katawan, tulad po nga po na isang survivor stroke po. Mm-hmm. Una po yung paghilo ko, nawala. Yung paghila na ang katawan, nawala po. Mm-hmm. At saka po yung pagdudumi ko po na dating 1 week na hindi pa nagdudumi, ngayon po halos araw-araw po. Mm-hmm. At saka po gumanda po yung katawan ko. Mm-hmm. Dati po kasi payat ako, ngayon po medyo mataba na po. Mm-hmm. At saka po marami na po akong pinagsabihan na nagpapasalamat po sila dahil yung isa pong pinagsabihan ko po is nawala yung kanyang acidic. Mm-hmm. Tapos po, tapos po yung iba naman po, maganda rin sa katawan nila. Malaking pagbabago sa kanilang katawan dahil po lagi silang umiinom na po ngayon. Mula po nung sinabihan ko po sila.
0: Mm-hmm. So marami na po kayo. Marami na rin po kayo natutulungan, nanay, na mga kababayan po natin na umiinom na rin po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Opo, tsaka isa rin po yung kapatid ko pong Tagalimay. Na-encourage ko po siya. Ngayon po, umiinom na rin po siya. Talagang maganda rin po sa katawan.
0: Tama po yun. Malaki po yung naitulong ng ating po namang rice coffee sa ating po namang kalusugan dahil po doon sa tuloy-tuloy na pag-inom po nito, nanay, di ba? Sa marami pong mga... kumbaga mga kababayan po natin ang naghahanap po naman ng kasagutan dun sa kanila po naman mga problema sa kalusugan. Alam niyo po, nanay, sa dami po naman ng mga nagtitext po naman sa atin, nagpapaabot na kanila po naman mga problema sa kalusugan. Tayo, nanay, medyo di ba parang naaantig ang puso na ng inyong lingkod. Kasi, di ba, napakarami po sa atin po pala na mga kababayan po natin na nakakaranas po ng gaya po sa inyo ng stroke na hindi na po naapektuhan yung kanilang paglakad, yung kanilang pagpananalita, yung pagtatrabaho, yung pamumuhay, apektado po pala lahat. Nalalaman natin, nanay, di ba, na diba, pag meron po palang may karamdaman sa loob ng bahay, hindi lang po yung may karamdaman, yung mismong pasyente ang namumroblema. Buong pamilya po pala, nanay. Di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Kaya nga po yung mga anak ko, kung umilanto ako nila, 5 bucks na po ng 5 bucks.
0: Tama. Opo. Kasi mas gugustuhin nila kahit po, di ba? Mas gugustuhin nila na maging malusog po tayong lahat. Di ba? Yung po talaga, nanay, ang napakagandang nagagawa ng ating po namang rice coffee sa ating po namang kalusugan kasi nababago nito yung hindi lang po yung pasyente, hindi lang po yung may problema sa kalusugan, pati po yung buong pamilya natutulungan po dahil po sa kaginhawahan na hindi na nila kailangan pang magbantay ng ospital, di ba? Kasi kapag tayo po ay may mga karamdaman, di ba, yung pagbantay lang natin sa pasyente sa ospital, malaking problema na. Sino magbabantay? Lahat kami may trabaho. Sino nang kukunin natin? Di ba? Doon pa lang namang problema na tayong lahat. Di ba, nanay?
1: At saka po yung... Saka po yung gastos, Kuya Boy. Yes. Hindi ko malaking yung gastos.
0: Kahit pasabihin natin public hospital yung pinuntahan po ninyo, yung pagkain lang sa araw-araw, yung, di ba, yung kailangan mong magluto ng para doon sa magbabantay, yung mga gamot kung minsan di ba yung mga gamot hindi naman natin hindi naman kung minsan available doon sa mga libreng mga butika, Eh, bibilhin mo talaga. So, talagang napakahirap. Ganun po yung iniiwasan po natin. Ganun po yung iniiwasan natin na hindi tayo mapunta doon sa ganung kalagayan. Para, di ba, kaya po nandyan yung ating rice coffee para ngayon pa lang matugunan na yung ating po namang pinoproblema sa ating po namang kalusugan at hindi natin hantungin yung ganung uri ng kalagayan po natin. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo. At dahil po, thank you very much po nanay. At patuloy tayong maghahanap ng matutulungan tungkol po sa ating rice coffee. Makukwentuhan tungkol po sa ating rice coffee dahil ito yung kumbaga nagawan tayo ng maganda ng ating rice coffee. Ang tulong natin pabalik ay yung maitulong din o ma-share din sa iba natin mga kababayan. Yun na rin po yung magiging tulong natin sa kanila dahil tayo po ay nabigyan ng magandang kalusugan ng ating rice coffee. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo.
1: Kuya Boy, mayroon lang po ako itatanong.
0: Go ahead po, nanay.
1: Kailan po magkakaroon ng rice soap po dito sa Balanga? Wala pa po kasi sabon eh.
0: Wala po sabon hanggang ngayon, nanay.
1: Opo.
0: Sa lahat po yan ng mga ano, ng mga butika dyan sa Balanga?
1: Opo, dalawa lang po kasi yung mayroon dito ano, nagbebenta ng rice coffee, yung South Star at saka po yung Value Health.
0: Yes, sige po nanay, hayaan po ninyo at papaabot po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Gawan po natin ang paraan para sakali po ay madalhan po madalhan na po dyan sa inyo ng ating po namang ano ng ating po namang sabon para makagamit na rin po kayo ng ating sabon. Noted po 'yun, Nanay Perla.
1: Kuya Boy.
0: Opo.
1: Opo. Kuya Boy, yung Salimay din po, sana lagi nilang deliveran ng rice coffee sa South Star. Kasi po nung nandoon po ako sa Salimay nung patay yung nanay ko, wala kaming mabili sa South Star ng rice coffee.
0: Limay, Batangas. Saan yung nanay? Limay, Batangas.
1: Limay po. Limay, Bataan po.
0: Ah, Bataan. Limay, Bataan. Ah, okay.
1: Opo.
0: Limay, Bataan.
1: Mayroon na po. Opo. Mayroon na po doon sa T-Star eh.
0: Mm-mm. Kaya lang, wala pa sa ibang mga butika doon.
1: Opo, wala pa po. Doon pa lang po.
0: Sa South Star pa lang.
1: At saka nauubusan.
0: Nauubusan.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sige po.
1: Opo.
0: Sige po, nanay.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Noted po yun, noted po yun.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, nanay.
1: Po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless
1: po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Bye-bye
1: okay
0: po.
1: Okay po, mag-iingat din po.
0: Thank you very much.
1: Thank you po.

Tawag lang po ninyo ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Ang inyong mga kwento at mga nais nyong malaman dito po sa ating programa. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Winnie po.
0: Sino po?
1: Si Winnie.
0: Winnie, okay. Taga saan po si Nanay Winnie?
1: Dito po sa ano, sa San Jose Occidental Mindoro, dito sa Barrio Marini.
0: San Jose Occidental Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Winnie?
1: 62 po.
0: 62, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Winnie?
1: Oo nga po, kaya lang. Well, gusto ko pong ano, yung tumikip po ng ano, ng rice. Ano na ngayon, yung rice coffee.
0: Opo.
1: Rice premium. Oo.
0: Ah, yung sabon.
1: Opo, rice premium glow soap.
0: Oh, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Ano po yun? Ano pong tungkol po doon?
1: Sabon po yun. Wala man po dito. Saka yung ano, yung premium, ay, yung ano, saka yung kape na ano, 25-in-1.
0: Ah, okay po. Wala po dyan sa inyo sa San Jose.
1: Opo, wala po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan?
1: Opo, kasi nga ang nilibot namin, ang nakapinipilantahan ko na bumili yung giwa, wala daw silang sabon. At tapos nagbili ako ng ano, ng 14-in-1. Ang price na rin niya, 195 na rin. Dati 180.
0: 180 po dapat. Wala pa po tayong... kumbaga, pagbabago sa presyo.
1: Dati nga po, 180.
0: Mm-mm.
1: Tapos ngayon, 195 naman na. Sabi ko, nagmahal naman na.
0: Baka po, pinatungan na po nila. Pero as of now, dito po sa atin, wala pa pong sinasabi sa aking price adjustment sa ating po namang produkto. So, wala pa pong price adjustment. The same pa rin po yung SRP, 180 pesos lang per box.
1: Hindi po, 185. Nakabili din po ako, 185. Tapos doon nga kay Giwa, 195.
0: Ah, yun po. Pinapatungan po nila.
1: Opo.
0: Maghanap po kayo ng mas mura. Yung hanggang 180 po. Kasi ang SRP po niyan, ang suggested retail price ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. Nasa sa kanila po yan. Kung gusto po nilang patungan, yun nga yung pakiusap ko sa kanila, sa mga butika, na huwag naman ganun. Kasi, di ba, kawawa yung ating mga kababayan. Pero nasa sa kanila po yan, kung talagang gusto po nilang kumbaga patungan yung ating po namang produkto.
1: Oo nga po. Kaya na rin po ako, naka-isang buwan na po ako ng gamit. Naka-sampong box na po ako.
0: Okay. Ano po yung mga naitulong na po sa inyo, Nanay, ng pag-iinom po ng ating 14-in-1+1, yung ating rice coffee?
1: Ay, malaki na, Kuya Boy. Pinagbago ng katawan ko.
0: Bakit
1: na po? Yung lumakas na ako, Kuya Boy. Tapos, maliksi. Hindi na masakit yung mga paa ko. Hihilo. Yun po. Sabi ko nga, tulukan ko nga sana nga yung 25-in-1 at saka yung sabon. Eh, wala man nga din dito pala.
0: Sige po. Sige po, Nanay Winnie. At yun po yung ipapaabot po natin sa ating mga deliveries na malagyan po dyan ng sabon at ng ating po namang 25-in-1 sa inyo pong lugar sa San Jose Occidental Mindoro kung talagang wala pa po. Pero kung hindi pa po ninyo nalilibot lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, mas mainam po kung makikita po muna natin lahat. Baka po kasi sa ibang mga butika ay meron. So kung sakali po, pero papaabot ko na po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo ng ating sabon at ng ating 25-in-1 para makapagsimula na po kayo nito.
1: Opo. Kasi po ilang beses na ako nagtanong, Kuya Boy, wala naman nga.
0: Wala talaga.
1: Dalawa. Dalawa.
0: Okay.
1: yung alam ko. Yung, so, Star Drug, wala rin yung 40, yung 25, tapos wala din silang sabon. Tapos, napunta rin ako doon kay Giwa. Mm-hmm. Mayroon na doon kay Giwa, yung 14-in-1, na 195. Mm-hmm. Tapos, ang sabon, wala man doon nga kay Giwa. Yun lang man ang alam ko. Dito sa San Jose, ka, ano, Kuya Boy.
0: San Jose. Napambila. Wait lang po. San Jose, Occidental Mindoro, Kigiwa, Butika Giwa, Savers Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Savers
0: Pharmacy.
1: Hindi pa.
0: Tapos yung TGP, The Generics Pharmacy.
1: TGP?
0: Apo,
1: TGP?
0: TGP, The Generics Pharmacy.
1: Ay, hindi pa yun, Kuya Bo. Yung dalawa na yun, wala pa.
0: Oh, tsaka yung...
1: Ay, sa generic. Nakapunta na rin kami sa generics. Wala.
0: Wala daw, apo. Sa HJJ. Wala. HJJ Pharmacy.
1: Wala man. Hindi ko alam yun dito, Kuya Boy, sa San Jose. Kasi naglipat-lipat na ang mga kwan dito sa San Jose. Kaya hindi ko na alam yung mga yan na.
0: Apo. Meron din po sa Santos C Store.
1: Meron din po sa Santos C.
0: Santos C Store. Tapos, Butika Plus. Butika Plus.
1: Saan po? Butika?
0: Butika Plus. Opo. Butika Plus.
1: Sige po.
0: Meron din po sa Kini. Opo. Kini Pharmacy.
1: Meron din doon sa Kini Pharmacy.
0: Opo. Kini Pharmacy. Kini. Opo.
1: Sa Kini Pharmacy.
0: Opo.
1: Sige po.
0: Doon po, nanay. Puntahan niyo po yun. Tanong po tayo. Kung talagang halimbawa wala at naubusan na talaga ng ating sabon at saka ng ating 25-in-1, balitaan niyo po ako muli at sasabihin na natin sa ating mga deliveries. Okay po. Aasahan ko po, nanay. Winnie, yung ano po ninyo, yung tawag po ninyo sa akin para sakali po malaman po natin kung talagang wala na o naubusan na ng ating po namang ano, ng ating po namang 25-in-1, tsaka yung ating sabon, sasabihan natin yung ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay Winnie. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Basta po, Nanay, huwag po ninyong ihinto yung pagiinom po ng ating 14-in-1 plus 1. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yun para po sa magandang kalusugan po natin.
1: Hindi po talaga po, hindi po.
0: Yes,
1: hindi po,
0: thank you. Thank you. Pati po yung mga anak po ninyo. Pati mga anak po ninyo, pwede nyo na pong painumin noon.
1: Kuya Boy, wala pa akong anak.
0: Wala po kayong anak.
1: Talagang matanda.
0: Sino po yung kasama po ninyo sa bahay?
1: Ay, yung tita ko po.
0: Yes. Tita ko. Basta ang ibig ko lang sabihin, pamangkin, painumin nyo rin po ng ating rice coffee at pagamitin nyo po ng ating sabon kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan, Nanay Winnie. So, kailangan nyo lang po pagamitin lahat po ng members ng family po ninyo para maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga karamdaman ng bawat isa po sa atin.
1: Oo nga po. Bakit po hindi man nakalive tayo sa radyo? Araw-araw kami nakikinig.
0: Ba't hindi kayo nakalive dyan ngayon? Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Ma'am Winnie?
1: Yan po sa Bambi FM.
0: Bambi FM, hindi nakalive ngayon. Sige po. Hayaan po ninyo.
1: Nakikinig po kami. Nakikinig nga kayo.
0: Iba yung kausap ko.
1: Ganun po. Sige po. Ganun na lang po. Kasi matagal ko nang gustong bumamit nga ng sabon. Wala nga kaming makita.
0: Tama.
1: Yung kwan nga, 5-in-1 na.
0: Yes. Sige po, Ma'am Winnie. At doon po sa mga nabanggit po natin butika, puntahan niyo po muna. Tapos tawagan niyo po ako muli para kung sakali po talagang wala, masabi po natin ito sa atin po namang mga deliveries. Okay po?
1: Okay po. Sige po.
0: Maraming salamat, Ma'am Winnie. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Salamat. Ang ibigan si Ma'am Winnie ng San Jose, Occidental Mindoro.

Dali-dali pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang yan.

Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating paladong tunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong kwentong ibahagi po naman.

0: mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. At siyempre mga kaibigan, pwede kayong magpaabot ang inyo po naman mga mensahe, text messages dito po naman sa ating programa. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, dito po naman sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli po naman, pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abla, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bit na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Oh, diba?
0: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: The Rice Coffee!
1: Punta na sa mga suking butika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best. We the best music.
0: Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabili sa butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.21 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao,
1: malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balita.
0: Banuat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Sa amat-amat yun kita nga ginabugagan ni Trangkaso. Mat sana ga ugo improve gun gidmando aton nga Golden Voice. Pwede yun kita nga kumanta. Kay mat sa amat-amat yun nga ginagayasan, itabad nga espiritu. Espiritu itrangkaso plus ubo agpaos.

sa 88.5 FM, ang radyong kaibigan mo. Mapa-TV, mapa-radyo, mapa-online, via Facebook Live, ha? Ag kama naman sa TikTok, sa YouTube. Walang sinasanto, mga bibig na di kayang ibuka, kasi takot sila magsalita. Superhero na ang bahag. Aton niya mga kaigmanghuran sa mga kabarangayan, makayang ibuka ang ibuka. Nga timprano pa nga nagabangon kay ina, ag nagausoy ko aton nga signal. Pagpasinsya gid. Bag-uyang makong agi ro legislative inquiry, hay. Nagapagpangindat agihapon do supply ita kuryente. Imauron ro kabangdanan nga pag-usoy nyo kay inat mga alas 4 uwa kami. Mga pasaway sa lipon ng ginahina. Kay bangod nga ni nga naapektuhan o pagpamisok, pagpangindat ita supply ita kuryente. Pero harago na, kompleto ko na. May radyo ag may online ag may TV na po tayo. Ani pili yang konsiin kamo mas komportable nga mag pamati magtan-aw. Pwede man nga sa Facebook Live, pwede man nga sa Kalibo Cable, Aklan Cable ag Paradise Cable, ag pwede man sa aton nga signal sa radio frequency nga 88.5 FM. Konsiin yang, ha? Konsiin yang kamo komportable. Nagpaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, nga motion, buksiyon do inyo karang mga monitor, magmamati it mga nagabaga nga mga balita, impormasyon, mga balitang pulis, balita sa dayagan ita panyempo, isyos ag balitang politika. Abo nga nagatutok makaron sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. May nagahambal sa Senado nga taumana kon magagas panamon. Pero rosa kongreso hagagas tananda. Hindi man pwede nga kongreso lang. May una man nga version do aton nga mataas nga kapugungan. Pro Senado. Anda abidayon doon nga ginakonsolidate. Pagsambilugon niyang. Karong eleksyon ay pagahalinon sa November 2028. Agro term ay pagahimoon nga 5 years. May mga argumento abi kahapon ay namati kita sa sesyon ita Senado ay pilaro nag-oponer. Pilaro nag-oponer, ha, haraho pasahon kuro akon nga raiyang bungahan mga katodo para insaktuhan gid aro aton nga pag ataot information sa aton karaga mga kaigmanguran, mga pinalangga nga mga tagpagamati. Ay kahapon do natabo inaprobahan gid matangani ita Senado sa ikaiwang pagbasa o Senate Bill number 2387 makapagsalita sulnap ordong layi na si idulon na sa bagong radyo nga naga ubra, ha? Nga ubrahong limang dagko kanya ng pungaki kay mapapatuloy wrong termino it barangay official ag mga miyembro it sangguni ang kabataan. Patay patay lang sa kanya batang pasaway ka ba susti so bangod ka ra unang atayin na magpairal ka pa ay may posibilidad ipilip sa idol ng bayan mga pasaway sa lim kaya ipaiway anay hayaan basta nandyan si pero November 2, 2026 barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon ag sa kanyang makayap umuway ibu pero ro mga uwa bumoto sa mga kataya mas kontra sa rayang proposisyon sa namadami ka pa kaipospon ang obrahong limang dagon ang ibutang sa November 2028 do barangay ag sanggol

0: ang kabataan election. Roa Bumoto Pabor ay si dating Senate President Tito Soto III, Joel Villanueva, si Kiko Pangilinan, ang si Bam Aquino, ang kamanaman si Risa Hontiveros. So yun, do mga senador nga uwa magbuto pabor. Sa ginapaboran it kadagayaan nga mga membro ita Senado nga ipaiway anay ro eleksyon makaron. Ro eleksyon pagahimoon sa 2028 it November. Ang obrahong 5 years mga katudo. Ay una pa yung sa second reading. Pro author ithagna ay matsa nagapanguya. Parehas abimana kay Senate President Tatis Escudero. O mana kon maihabol pa namon. Ay kahapon abi pagtanaw naton ko agenda kita Senado ay una nagabalandra salita king agenda gid matanandaro ra yang house Senate bill so that's why nga nagmonitor kita pero si Soto nagpangayo ita dispensa sa akon manang saga nga perception ag sa bulok nga ginghambay kinyo especially kay Chis Escudero siyempre tawo malang ag nakagubot ana ag naging dating Senate President si Tito Soto so nagpangayo imot pasaylo saan ang perception nga nagkasaga malang manmana ako ang harat amana ro akon kung ang gihapon mana it may pagbag-o ro akon nga pananawan ay por dahil mana okay ta sa mga barangay opisyal. What a problema. The problema, abi, ay sasanggo niya ang kabataan. Nga kung ipapospon man na naton, ay magiging mga magugang ut amana sanda. Sobra ut amana sanda sa edad. Hindi man mana pwede mai-apply ro holdover. So kinahangan man na naton nga magabaylo. Ipabakante ro mga posisyon.
1: Ang inyong mga
0: agbayluhan ay pwede ba garon? Ay matsaging kutaw-kutaw mo gata. Matsaging hampangan. Pero term of office. It mga sangguni ang kabataan mga katuto. Agrosambilog pamana sa mga issue sa mga incumbent ng mga two-termer barangay official. Halimbawa, abimana si Kapitan nakadaywayon agrayon doon ang pinakalas kunta pagpailiher na na agrayarong last nga term ay kung ipospon ag magpadayon ay ging huyap nga makakonsume ut amana sanda ita lima nga dagon. So kung huyapon manaruday wang atong anom plus durayang apat ay napugong dagon yut amana pero akonsume it mga opisyal. So sa 2028 hindi ut amana sanda pwede nga makapailiher ay ano to? Masugot ay hando mga last termer. Kaparehas abi ni Kapitan Bimboy
1: sa radyo serbisyo
0: ni Kagawad ni Kagawad Kapitan Wendell Taiko.
1: Hindi ko sa kanya mga balitang nagbabaga seryosong usapan ay nan
0: si Kapitan Nini Reyes.
1: Di mawawala ni kompleto ang araw ko pag di ko siya narin.
0: Oh, sino?
1: Seryosong usapan ng bayan.
0: Sino ro mga second termer?
1: Titigilan pagbakulit kalalo
0: ang mga barangay official naton
1: na nagdating ka namin mabayaran sa iyong
0: mga pag-abot ita November 2028 ay ginahuyap nga nakakonsumo gon kamo 18 years hindi gon kamo pwede nga makapailiher ko no kaya paro mga issues nga ginaawayan makaron kaya nga ni ro iba nga mga senador nagahambal mahabol pa ba natin pero pagpapospon it barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon pwede taron kung adlaw-adlawon nyo
1: magsalita ang
0: may mga tatlong Domingo pa kamo o apat nga Domingo nga hearing or session.
1: Yeah.
0: O galing
1: know,
0: sa inyo nga paggagas ay maabot-abutan takamo ita September 28. Ay o, daywang Domingo lang. Antes wrong filing ita Certificate of Candidacy. Pero filing it Certificate of Candidacy kay ikapat nga Lunes. That was September 28, ha? Ika-4th Monday po. Ha? Sabugan it September. Ay makahingabot? Ay makaron pizza gis pa lang? Kung sa 14, 15, 16, 17, 18, at 21, 22, 23, 24, 25 ang higagas ninyo, makonsolidate ninyo, pero Senado, Agrokongreso, ay base. Ah, may tsansa nga maipaiway. Pero pag hindi, ang maabutan anak ko filing, pero mga kandidato, ay mapile anak ko ang Certificate of Candidacy. Ah, mga katudo. Ay uwat at may pagbago sa schedule ko calendar of activities, ha? Sa paghiwat it barangay ang sanggo ni ang kabataan election. Nakuha nyo mga katudo.
2: Berwada!
0: Kani ro mga incumbent makaron hay relax relax. Ro mga aspirante nga mga new fight ay doble kamas doble kayod. Ha? Doble kayod ha? Doble kwan? Ugod. Ayaw kita kamot ungkat ay basi kun madayon ta ay mismo ro sinado gahambay sa unga ni mana kun may hingabot pa natun ta hambay nanda kahapon pero kun hutuhutan tananda ron pag ginusto may paraan ayaw may dahilan
2: komentaristang walang sinasanto.
0: Ani ga pangamuyo kararo mga last termer namanahay madayon do eleksyon
1: ako napapakita
0: para kung madayon
1: serbisyo totoo trabaho
0: ay hindi sada maapektuhan
1: ani kani idol
0: pag pero pag hindi madayon
1: maririnig mo sa kanya
0: pag hikonsumo ro November 2020
1: usapan ay nandiyan
0: ay hindi na kamo qualify hindi na kamo pwede nga makapailiher base sa debate kahapon sa Senado mga katudo good morning anay ha sa mga taga temporary public market aton niya mga negosyante isda negosyante karnit baboy baka anwang kanding manok agka man naman sa mga nagabaligyat panakot nagabaligyat mga tinuga una sa nagaobra ita lumpia rapper sa nagakuskus niyo sa mga nagabunlis bangos sa mga nagatimpla nagalibod it kapi maayad-ayad gid niya kahon una kinyo tanan-tanan sa aton niya mga market enforcer ha ang kama naman sa aton niya mga cargador good morning sa aton niya mga garbage collector sa aton niya mga street sweeper magandang umaga po good morning ha sa mga taga barangay Poblacion Kalibo sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte sa mga taga Old Buswang, New Buswang sa mga taga Andagaw good morning ha kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega sa pamilya Vega ina sa Andagaw ha at kay Ninyo Bigar o tag-ana it Uncle Bro ang coffee shop ng bayan kinahidlaw kung matang magkapi at magkaon ko buy one take one ding dong hamburger kanabiton ha gawang Uncle Bro kabaratuhon niyang 48 pesos may kapi ka na
1: sa idol ng bayan mga pasaway sa lipon ng ginahin
0: good morning ha sa mga taga Uncle Bro ay base makapamasyar ako mga nangan
2: may punto ang bawat komentaryo
1: hagasakan niyang makayap kung buhay ibubuhay sa ikaw
0: kay Kapitana Juliet Melgarejo at Bagong Andagaw. Dito ako kahapon eh. Nangisyoso ako sa ginaobrang Andagaw Market. Kabahay sa kadasig ta. At kanami ta ha. Paliteryo. Pero pag-obra it mga stall. Agad do mga customer maagi sa tunga. Ay kita na na sa left and right ro mga baligya. Manami ro disenyo ni Kapitan Juliet Melgarejo. Ang nakasayod ba ya kamo?
1: Yung serbisyo totoo
0: trabaho. Nga una yon sa 85%.
2: May punto ang sa kanya mga komentaryo.
0: Nasa 85% na po.
1: Diyan ni siya.
0: Kulit. 85%.
1: Wala di kompleto ang araw ko pag di ko siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakay di kanya.
0: Pro kompletion.
1: Makulit ka lalo na
0: it ang Andagaw Market.
1: Kasalanan ka di ka man namin mabayaran sa iyo.
0: Pro gagagsun yun lang hay CR.
1: Handa niyang ibigay.
0: Ag mga connection to be agro yun dun yung mga hinugasan niya ron sa papag.
1: Nabay,
0: anang agagyan agro anang tangke.
1: Hingi ng kabalik.
0: Manami ha, kasarangat yapan. Ay igto kita kahapon, huwag kami mag-abot ni Kapitana eh. Akon mataabi nga ging hungod nga agtunan, agtanawon, ay kanamiin mga katuto.
2: Salita ang superhero.
0: Sa Banwat Kalibo only Andagaw pagang ito naka-establish it sarili nandang barangay market.
2: May punto ang bawat kwenta.
0: Diba nga mga kabarangayan ay talipaparon kalhit-kalhit pero ro Andagaw naging pakamayad nga una sambilugon lang ha, sambilugon yang ha.
2: May punto ang
0: agod sang kalugar yang ro agtunan agtuyoon itawo.
2: Matalinong talakayan. Masarap paking
0: grabe ro utok ni Kapitan Juliet no. Piniinuhan tanana nga magpaobra ita sariling market ro Andagaw no.
2: Todo berrada, berrada.
0: So congrats ha kay Kapitana Juliet Melgarejo. Pero barangay Andagaw nga rahay premiado eh. Nakabatot award. Best barangay mga katudo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Natagbuot ako sa DepEd niya ra. Ka dapat doa si kasuhon tanat DepEd. Pero pagtao ita libre nga edukasyon sa mga hindi baga kaya nga makapa-enroll ag maka-eskwela. Rayang mga kapuspalad naton niya mga inunga. Pamilya it mga inunga. Dayat akunta ro pang targeton.
1: Mga walang boses.
0: Kay nano ay ginatawan patananda dingdong it idea ro mga estudyante. Especially ay mag-aumpisa ko no ro information dissemination.
1: Itabawat bukanya ng bunga ikay mapapatulala.
0: Agro pag-edukar sa mga inunga sa grade 8. Noong may grade 8 ka na, may unga ka nga una sa grade 8.
1: Na magbayaran ka pa dyan.
0: Ay araw na tagbugo. Ang watamakot ay isipan si
1: masaway sa lipon ng ginahin. Nahayaan basta nandyan si idol. Sik-sik ka pagbaba.
0: Tipid sekretary Sunny Anggara nga ray.
1: Ipagtatanggol ka niya.
0: Pero mga grade 8 student ko no.
1: Yung isa ikakahamak niya kaya sa lupo.
0: Ay turan it DepEd
1: kung
0: mauno magamit it contraceptive o kung kondom.
2: Berrada, berrada.
0: Aga plano pa ni Anggara nga iakip daya sa curricular pro responsive reproductive health. Ay sa di karong pamaagi nga imbis wa ta kontat idea ro mga inunga. Ay maka idea lang.
1: Tapan lang ako.
0: Motion man ho ah.
1: Kita sa radyo sir.
0: Wa kaman manat pag nabdos ka ra ay magamit kita kondom mali yon yon.
2: Ay
0: nga ning tun-an mo pa kara secretary Anggara nga mag-experiment ro mga inunga ha, di ba?
2: Berrada.
0: Is nga watat kamuwang muwang ro iba baga ay ging tun-an ta ninyo ay sos Maria kagusip man.
2: Berrada.
0: Para ka kunya tara ha ay taog ang baga sa iba. Comment abi kamo kung tama ro decision nga ra ita DepEd. Ibutang sa curriculum. Ag ituro sa eskwelahan especially ma-start sa grade 8 pasaka mga katuto. Meron niya ni may 13 anyos ay naganabdos.
2: Berrada, berrada.
1: Meron niya ang bahala
0: from kaya mataro mga uwat kahadlok at nalipat sa andang ginikanan at nalipat sa andang mga future. Pero pag tinunan mo ra ay sos Maria basiro iba bulok man mana may kondo bugon ta lang para mana dong namit
1: di ka makapagsalita kahit na ikay walang pataas, walang mababa, patay-patay lang.
0: Abo nga dapat problemahon ang asikasuhon sa DepEd.
1: Atay na magbayaran
0: ka. Pagdugang it mga manugturo.
1: Sa idol, nagbayad mga pasaway sa lipong nandina.
0: Ang imit gidro standard it quality education. Pro pagtaot kaya magkasangkong sa aton niya mga inunga.
1: Tatanggol ka niya, hanggang sa
0: kanyang. Apa, sa kaon.
1: Sa ikapahalang niya kaya sa
0: o estado it kaayam na anot anay tag mga kondom tarin nyo ay tag mga haslo ta turan tanin nyo maggamit it contraceptive ag kondom do mga inunga turan tanin nyo nga mag ino pills magpa inject rito ag magpa takot ay sungkot ba siya tingtong ani nga ra innocent ra kon paano magtakod kondom eh. Ito na, kung hibatian na saan ang ungara, magkatigo lang imaw. Ay, Maria Kagusi, pasinsya lang si Idol. May aton nga haagyat istorya mga katuloy. Natagbo ako kahapon.
1: Usapan ay nandyan siya, kulitan, tawanan, di mawawala.
0: Pero dali yang, ay haraan ay rodayagan, itapan niyem po ha, i-check anay naton mga katudo.
1: Tatalakay, di kanya.
0: Lagi kay katudong Obit Badrina.
1: May mga.
0: Pero panyem po naton today ha, manami-nami ro ato niya panyem po. Umpisa kahapon wagot nagabalingasong hangin nagabalilin niya kagabkab nagabalilin niya habagat wagon ita uwan alin kainat aga-aga may sangkiring asaw-asaw kabi eh pero waman gid magbasko mga around past 7 no nag-ugan-ugan ang mga katodo pero waman gid magbasko pero i-check na to na araro komprehensibo nga balita ginahatod katon ni katodong Obit Badrina.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, para sa kompleto ng mga detalye katodong Obit, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon, particular na sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. Patuloy na makararanas pa rin hanggang kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan, kasama din mga pagilat pagkulog, particular na sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din dito sa may Calabarzon area, ilang bahagi pa rin ng Mimaropa, at maging dito sa may area ng Ilocos Region, particular na yung Pangasinan at La Union, ilang bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley Region. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad na hanggang malalakas sa mga pag-ulan na mararanas sa may bahagi nga ng Zambales. Mapapansin naman natin, may kumpul ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, bahagi pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Kaya po ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman natin ang mas maliwalas na panahon at posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw, posibleng may mabuo na low pressure area dito sa may West Philippine Sea. At once na mabuo po ito, posibleng ito yung maging dahilan kaya medyo hina yung habagat. Kasi inaasahan natin na pag nabuo yung low pressure area ay kikilos po itong pakanluran at hatakin ito medyo palayo ng ating bansa yung habagat. Ibig sabihin po nito, this coming weekend, posibleng mabawasan na yung mga pag-ulang nararanasan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon. So ito po yung ating outlook this coming weekend or sa mga susunod nga na araw. Muli, mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon. As of 5 a.m. na may naka-issue pa rin po tayo na heavy rainfall warning, nakataas pa rin ang yellow warning sa ilang bahagi ng Zambales at dyan po sa amin sa Bataan. Kaya posible pa rin po makaranas ng mga malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. So mag-ingat po sana kayo at sa mga kababayan po natin na nakatira dito sa may area ng Zambales at sa may hilagang bahagi ng Bataan. Iba pang bahagi ng Central Luzon, patuloy na makararanas ng mga light to moderate up to occasional rains or heavy rains, particular na po sa susunod na 3 oras. Ang next update po natin ng heavy rainfall warning ay mamayang alas 8 ng umaga. Samantala, as of 5 a.m. may naka-issue naman po tayo na weather advisory. Ito naman yung inaasahan natin ng mga pag-ulan sa loob ng 24 oras. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan base sa ating weather advisory sa area ng Zambales. Habang ang malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, maging sa may area ng Pangasinan, La Union, at dito sa Benguet, at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, ay makararanas ng mga, kung minsan po ay malalakas na mga pag-ulan. Again, dulot po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Ito po yung mararanasan sa araw na ito. Muli, mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide dito po sa mga lugar kung saan naka-issue po yung inaasahan natin na posibleng malalakas na mga pag-ulan. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Zambales, habang mga occasional heavy rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, at dito sa may bahagi po ng Benguet, gayon din sa may area ng Pangasinan, at gayon din sa La Union. Makararanas naman ng mas maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog na maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon. Again, dulot pa rin ito ng southwest monsoon o habagat na patuloy na iiral ngayong araw. At narito nga yung mga temperatura natin sa Lawag, sa Tuguegarao, narito naman yung sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, at sa Legazpi City, sa bahagi naman ng Bicol Region. Sa may bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog din ang maranasan sa may bahagi ng Palawan. Ito ang narito po agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Malaking bahagi naman ng kabisayaan ngayong araw, lalong-lalo na po no, sa mga kababayan sa Eastern Visayas, ay makararanas ng mga light to moderate up to occasional heavy rains. Dulot din po yan ng southwest monsoon o habagat. Narito yung temperatura naman natin sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, mas maulap na kalangitan yung mararanasan sa may area ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, habang mga localized rain showers and thunderstorms at mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa araw na ito sa nalalaming bahagi ng Mindanao. Ang agwat ng temperatura natin ay narito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Asahan pa rin po natin again yung mga localized rain showers and thunderstorms kadalasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Bukas, inaasahan pa rin natin na posible pa rin yung hanggang sa kumisa yung malalakas sa mga pag-ulan, pero mapapansin nyo po na bawasan na yung mga areas na makararanas sa malalakas sa mga pag-ulan bukas. At kagaya po nung binanggit ko rin kanina, posible po magkaroon ng low pressure area sa may western section ng Luzon at Visayas na maaring magpahina ng habagat. Kaya po towards the weekend, mapapansin ninyo hanggang bukas na lamang po yung ating weather advisory sa ngayon, dahil nga po posibleng humina yung habagat at mababawasan yung mga pag-ulang mararanasan dito sa may western section ng bansa. Pero mag-ingat pa rin yung bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet bukas, dahil nga posible pa rin yung kung minsan yung mga magkakaroon pa rin po ng mga occasional heavy rains. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na anumang gale warnings, anumang bahagi natin bansa, bagamat patuloy na paalala ng PAGASA, kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas po yan ng alon, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naglalayag na maliliit na mga bangka. Samantala, ang ating araw ay sisikat, mamayang 5:45 na umaga't lulubog, ganap na 6:02 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan po real-time makikita nyo po yung ating mga ina-update na mga weather advisories, thunderstorm information, thunderstorm advisories, mga flood advisories, rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Pumunta lamang po tayo sa mga websites ng DOST PAGASA. At live nagbibigay update mula po rin sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City, no? Ruaton nga weather specialist. may namataan nga cloud cluster o kon nagatugotumpok nga mga marites nga mga gayom. Ha? Di ba garo nagatugotumpok nga ron mga marites? Diba? So may nagatugotumpok nga gayom, pero maisot man kung naro chance nga magiging LPA or magiging Bagyo Imaw. Kuha man kita ta gale warning, so manami ro aton nga panyimpo sa baybayon. No? Ang sarayang pag-abuton niya mga inadlaw, ay basi kuno kung amat-amat yun nga magahina. Kasi ginahigop ko ni Mao eh. No? Ginahigop ko ni Mao pa guwa. Ita Islat Pilipinas, no? Ay, por dahil nga ni, sarayang masunod nga bugan, basi in the middle of October, ay makambyo gondo amihan. Mabugos yun kay habagat mga katulog.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Ampod the Jinjin Mary Cipriano, no? Aganang ginapatamyaw o anang gumankon nga si teacher Arnalyn Iturriaga Silverio, no? Etleso Integrated School nga naga-birthday today. Ah, makaroon nga adlaw ba? So happy happy birthday kay Ma'am Arnalyn Iturriaga Silverio, Etleso Integrated School. Ah, happy birthday makaroon nga adlaw. Aga bless morning man ha kay Nanay Josila Fernandez, no, nga naga monitor man makaron sa aton karang pagpangalaga do pagpanamyaw halin kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Ayan, good morning man ha kay Nang Hilda De Leon Igos, kay Nung Buying, no, kay Roger Lucero Nagalis, no, agka man naman kay Donald Esmeralda, no, nga naga-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Ayan. Kay Sarhinto Romel Morato, nga naga-kapi-kapi yun makaron, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Samtang naga-monitor ka to, naga-mantener sa iti aos nga busin.
2: Todo berada, berada.
0: Maling nga aos, basta maintindihan ang mga katudo, no. Kay Mami Jo, kay Joe White, kay Joe Malapad, ina sa area Itapuok, no, nga nagamonitor man. Kay GB Matore, nga nagamonitor man sa Old Buswang. Kay Linchin, no, ag kay Nilia Di Jose Arepedro, no, agahon pa kunoy mo nakahibayag katon sa isyu nga ra ita contraceptive or condom, no. Kay Kim Beverly Reyes, no? Ag kay Yolalia Fernando, no, nga naga-monitor man, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Steve Pador, ha? Ag kay Jima Kiswani, no, nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad, ag kay Toto Aljon Francisco, no? Una sa Pampango, Libacaw, no? Kay John Bindol, no? Ag kay Annalyn Franco Ayunes, nga naga-monitor man kay Nang Odi Chavez, no? At kay Nung Hector Chavez, ha?
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ginapatamyaw na it happy happy birthday makaron, ha? Si Bia Villanueva Rodriguez.
4: Happy birthday!
0: Yan, so good morning, ag happy happy birthday, ha? Kay Bia Villanueva Rodriguez.
4: Happy birthday!
0: Nga naga-birthday makaron haling ra kay Nang Odi Chavez, no, ro pagpanamyaw, no, aga kama naman dugang tagamyawon kay Nomer Puerte, ha, maayad-ayad gid nga agahon. Aga kama naman kay Paring John Navarra inasaog Sipli Bakaw, no. Aga kay Andro Junior Swalog, aga kay Edmond Panondo, kay Rosie M. Isog, kay si Kapitan, Kapitan Prani Reyes, no? Nagamonitor man katon sa aton karang pagpangalagad si Karin Mayor, no? Ag si Roy Buntogon, ag si classmate Jacinto Turati, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo berada, berada.
0: Si Katodong John Cabicilla naka-standby gon direkta sa may provincial hospital. Agka man naman, no, maos-os dayon imaw sa temporary public market mga katuto. may mga kaso et dengue makaron, no? Iya sa Banwa Itakalibo. Ay kahapon may nagtawag katon ag nag-informa, no? Ngaroan ang unga ay positive sa dengue test, no? Positive sa dengue bawa. Dayat aro makahagawag-hawag, no? So dapat roaton niya mga health official iya sa Kalibo ay maglibot, mag-conduct it investigation, information gathering konsiin nga mga area ro may maabo, no, nga mga kaso aga magtumar dayon it nagakaigo nga action like abimana sa paging o misting, no? O kunano ro na nga pangpatay it mga namok, especially ro ray mga dinggi carrier mga katuto ay makahagawag-hawag, eh, no? Ay may kakilala kita nga tumawag katon kahapon nga roan ang unga ay nagkadengge ag inog confine sa provincial hospital. Ayan, ay nagpatabang pa kato, no? Ay, ko, dahil ang ina, kasi ro problema nato sa provincial hospital, uwa kita it mabutangan, ay punuan, no? Grabe, makaroon do pasyente sa provincial hospital.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay, matsa, inhinalin lang yata nga ni sa may St. Gabriel, eh. Happy, happy second birthday sa anang apo nga si Nini Nea Custodio, no? Urain it Poblacion Altabas ang nag-monitor man makaron. Kay Marilo Iragaturea, ag kamanaman kay Elsie Iguban Mulas, ag kay Ramon Salido, no? Maayad-ayad gid niya agahon. I-check na to si Katodong John.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, direkta anay sa may provincial hospital. Bago rato niya todo, bantay presyo todo, bantay supply. Sa mga detalye, Katodong John, pasok!
5: Daywa ka vehicular accident katurong adyo din, no? Nagkanabo agaro mga biktima maging pangdawa iya sa ato niya may provincial hospital. Alas 11, punasot gabi. Nagabot iya rin nga nga biktima at vehicular accident nga si Laika Transi. 26 anyos sa pangidaron karon no imo taga Uyutrong Street iya sa may Banwa ita Kalibo nga kunsiin imaura katrunga dili eh, sakay sa ana nga motorsiklo pagabot ta di karon sa may barangay Mubo ay inagi mismo sa may Tulay it barangay Mubo imo tara na aksidente tumumbay mo sa motor nga naginasakyan nga kunsiin dayon ra nga biktima higing kabuliganan ra nga gindala iya sa atong may provincial hospital dahil si Laika Transi ay nakaagom katulungan Juliet mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas na kusin dahil nga nga biktima hiya makaroon sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil nga sa ka-minoridad no sa ka-DCCT Anjas nga tinuga imamaray na aksidente sa motorsiklo imamaray taga-barangay laptag sa Banwa ita panga kusin sakay manimo sa anang motorsiklo pagpunta di karoon sa may barangay Tabaaw imara katulungan nyo nila na aksidente tumumbay mo sa motor nga naginasakyan nga kunsiin dahil nga nga biktima nga kasangka 17 anyos na taga barangay Lapnag ay ging dalaman niya sa ato nga may provincial hospital dahil imara katulungan nyo nila nakaago manit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas nga kunsiin dahil nga nga biktima hiyaman makaroon sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital ngani daywa ka mga vehicular accident katulungan nyo nila nakabalagya sa logbook itaton nga emergency room itaton nga may provincial hospital matulang kita sa mga nakakonfine ho makaroon niya sa ato may provincial hospital sa ato nga surgical ward may 53 ka mga nakakonfine diya sa ato nga video wards may 70 ka mga nakakonfine sa ato nga OB wards may 144 kananay ag may 33 ka mga nakakonfine sa ato nga female ward sa second floor may 81 ka mga nakakonfine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 127 ka mga naka-confine so matotal sa kabilugan katrong adyo dito kay Barro ICU ward agro isolation ward may total nga 516 ka legal age at may 33 ka mga nga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katuro nga dyan, no, nagdiretso kita sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo public market sa makarong pangurason katuro nga dyan, no, nagahulat-huat yun, no, sa ato nga igmangod na kung ano mga isda riyang mabakal niya sa sulit ato nga merkado publiko ang kumpilar o presyo harar o mga mabakal niyong isda ya sa sulit ato nga merkado publiko may tiyaw kita riyan, nami sa ingon ra sanggato sa 720 Rokilo. May tulisan kita rin, brato, sin Sanggatos Rokilo. May sulig kita rin, sinto utsintas, tatdo sintos Rokilo. May ato na yung aloy, no? May aloy kita rin, nakabuabo rin itong aloy nga rin, presaran presyo, do sintos Rokilo. May mataan kita rin, no? Matang baka, sinto sisintas, tatdo sintos Rokilo. May gurayan kita rin, do sintos, tatdo sintos jis Rokilo. May ato na yung salay-salay, no? May salay-salay kita rin, ay 140 kilo, may tamban kita rin 80 kilo, may ato na yung isdang bato, no? Katarang Roger Ambito, isdang bato, ay 220 kilo, may panit kita rin, may panit kita rin, may intok na batangan, 240 kilo, may ato na yung bisugo, 180 kilo, may salmon kita rin, may salmon, no? Kay parang Rimon, may salmon imaw, 210 kilo, may danggit man niya, 300 kilo, tilapia, 120 kilo, agrolawa yan, 160 kilo, no? Daya rong mga isda, nga mabakal ninyo iya sa sunditaton nga, merkado publiko, katulong Judil, no? Ang pag-abot matasado yung bangus, abo matagyapon ng bangus, pagaling niya kang Kapitan Nerio Fernandez, Lucky Porpoise Dealer, kay Ma'am Nining Tolentino, pag-adto sa, kay Bro Jopil, no? Kay Bro Jopel, kasari-saring mga bangus ro na randa nga ginabaligyan, no? Sa Rodilin Bunlis bangus, no? Depende siya got bangus, may intok ka na ginapakas na to, na 140 at 160 rupilo, no? Pag-abot sa mga gupat ang bangus ka ro ay 200, 220 at 240 rupilo. Nga ni Pili at ako mo, no? Ita kung ano ro, kaya ko ita bangus na gusto niyo na bakun katong dilo, makalaon, makarusaan daw na Webes, no? Pag-abot sa karne, abunda, matagitat karne, gato, gato, mga chinil, no? Kuwato nga, dress chicken, no? Agro backyard, 200 at 210, matagihapon ng kilo. Kuwato nga, native ng manok, 380, matagihapon ng kilo. Pero kabot ng parts, si kanit manok, kung mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili ata ka mo, no? Iba't ibang presyo ron natin nga, mga karne na itong manok, no? Katong nga, Jules, no? Karne ito nga, baboy, abo batanya puno karnet baboy natun makoriya ro atunya kasih purcha paglimpo aya 300 kilo pero ko babo tro parts si karnet baboy nga mabakal ninyo sa ibat ibang presyo pili ata kamo no sa atunya karnet baka ganuang no tri ara nang unod karay 420 kilo pero ko babo tro parts si karnet baka ganuang mabakal ninyo sa ibat ibang presyo pili ata kamo kuno gusto nga aon makaron sa adlaw nga wibi sa party it atong mga karneria nga ginalasa o nagnakadisplayon sa mga latok kita to niya nga meat section kita to nga may kalibo public market sa mga karon nga pang orason abunda matagita paabot sa karni no abo matagyapon karni nato niya nga naka-display o ginabaligya sa so dito to nga merkado publiko pagabot sa gulay katurong gyud no iya sa magsakan area abo ra mga ginabilugkos bugkos nga mga gulay no pilit ako barato ron wang lamay niyo sa ginabakal yung aso ano pagabot karon sa kilid dito to nga fish section di karon do mga ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay. Pagkabot mo di ka na sa Maikili, di taton nga meat section, ay di karoon kay Ma'am Bibi, aga Sir Jopil Magallanes, sari-sari store, kompletos, itados, wala ka nang hanapin ba, inatanan, puso ninyo't mga panakot sa imong ginabakal, kung ano ginalamhay mo, ina di karoon sa kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kay paring mong sa baliro, nanang dry fish section rin, katunganan, agrato, nagabligat tayo, ina sa pinakalikod ng porsyon, di taton nga, kili, di taton nga meat section. Nagdikarami ako sa guwa, katrong adil, no? Palapos ako di kara sa Maya Kalatsotsi Road at di kara ro atong sa likod ko di kara ay di kara ro mga gabligya at mga nakasari-sari ng mga kakanino. Ang di kara sa akong nga kilid no di kara kay Ma'am Maria P. Ukay-ukay baka namin ito. Mabu-abu o nga pamakayo no nakita naka-display na ng mga ukay-ukay riyak at rungan yun no yung mga brand new talaga rin nakarang naka-display riyak riyak kay Ma'am Maria P. Ukay-ukay pag-abot ito ko sa pinakadulo Matot Kalatsotsi Road ina di karon do nakasari-sari naton nga mga gulay man runa ra to mga agao no kamuti saging balingta ina inyo makita di karon sa kato sa punta gid itaton nga pagwaog kamot ta sa chiron di ka naman sa aton nga main building kaya aton grocery section Suwalog sari-sari store no ga monitor sa daruna kay Toto Andro Suwalog Junior no ay na moro gamanig runa al sa tabok na karon kay Roy Buntogon Restaurant pangmasa ro presyo walang problema kaparato makapapaw ka makailabas daruna Roy Buntogon Restaurant. Ang dikara sa akong likod, at dikara naman ay sa de, sa kabaan nga na itaton nga sa Lorenzo Road, dikara kay Papa prutasan ni Papa Dads to agar ana makipira kinumbani nagabligat mauro na nagasigapong manato programa riya halos tanan ni Karal maglibot-libot kay dikara radyo tuduran dang yang ginapamakian. Thank you bisa mga listeners no ya dikara kay Mama Maria Pio kay okay no nagasigapong kita ro na rana nga atong programa katulong ajul nagamonitor sa darya tanan ina kaya dong bani aga kay Papa Dads no nagasigapong man kita dikara sa nang grupo ni Karal kila tigdon nagabligat mga nakasari-sari ng mga size ng itlog do kay mga prutas man sa daro na ina makita ninyo kani mas mayan magtultimprano kumot Antoria agod nga makabakal ka mo at priska pang nagabutan ng mga isda ya sa sunditaton nga merkado publiko sa makarong adlaw nga Huwebes ang bago maestro no bao ay ginagreclute happy happy listening no Rokronel Jangsiap ina sa may Division Road sa may barangay Tigayon si Toto Freddy Colonel Rwanda Karanga manager no naging tiba na kami kabo no dahil birthday ko atong isoon no kay isoon Christian Tanya Milgariho kabi ito kita kabi sa nang residensya sa Chipupoy ang kay Maninay Marlene ay ito kita kabi sa nang residensya no happy
0: ay tao kon may habilin pa makaron John tao kon may habilin pa iwan ako may invite kabi
5: eh oi tao kon may habilin para ay yung nagpaguli na ako dito sige pata bu patabi ra nang bisita ra nang mga inkampuran ay nagagabutan man katurong adyul no sa nang residensya no sa may Rizal Street no ina bisan na makaron kay star sa anda mang pamilya no ay dahil raan na nga buhay ay ginapatindog pa ng Dechi Pupoy no agaro itan eh ag glass ag aluminum supply no rako nga gumankon roga manage kay Toto Freddy ag kay Nini Amor Sampiano de la Cruz no ipan inan sa may parang gatigay man road na kong adyos no ay happy happy listening kita kay paring junior ag kay paring Rapi Alcaraz no inas may parang gatigayo no happy happy listening kita sa pamilya Alcaraz dahil ang katong ginilo may atong dato nga balita no
0: katodong John natagikin yung itam katodong John, uwa o naging dagakat bumunggo nga to sa kuan sa box no garden box it Puok GT Port nga motorista
5: wa matsawag gid ako
0: eh, dahil may aksidente kahapon eh sinunggaban na ro garden box nga ro niya concrete no concrete box base ita sa sangka motorista
5: private hospital imo katrong o base sa private hospital imo katrong gil kin dala no dali yati kada sa provincial hospital naton dahil wag ilang ro nakalagbok ko na dahil wag ilang ko hitter na wa hilagbok it aton yung mga security guard dahil hindi pa kita rin pwede makasood dito sa sood inuusoy kita rito no dahil wag ilang ro kung wa ro na gindala sa hospital ay wa hilagbok it aton yung mga security no ina nga nakaduty sa aton yung may provincial hospital pero makaroon pero dahil wag ara ka mga vehicular accident nga aton yung balita no kaya taga uturong tara sa kababayra agra nga minorbidad nga taga Laplag Banga katong adyol din nga lang ro nakabaagro na sa lagbok kita to nga provincial hospital dato nga nakasunggap nga to sa paya Puok GT Port ay wa ra yang dala katong adyol wa man ato nabawa man ato nakita ra only nga dayo gila ka bitula ra sila nga ro naka record sa aton nga may provincial hospital dayo nga balita ginato gyud kinyat more power no coffee no baka namiton mag-inom ko more power coffee para sa immune system agi mo man raton nga Santon Plus. Dahil kami hindi nga nag-report, halina sa ating area o ba responsibility o magaling ito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Paadto rin sa ating masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market. Siya po para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga yun, kabisilihan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katudo nga John Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa temporary public market naton. Ging pahabol kot pangutana ka na ro sumunggab nga to kahapon no madugumun man eh no sinunggaban na ro garden box concrete box no una sa Puok ka GT Port sa bilit yung tanga nito pero hamat-habot agihapon na nabagay. Good morning anay kay Kapitan na Bernabe Boy Aquino ita Barangay Bakausor nga nagatabi John Caton makaron kay Manong Bong Chavez no ina sa New Buswang bao good morning lang man doon kay Kagawad Darius Dimohina ag kay Giyaki Dimohina itlaondes lechon kay Lisa Bernardo ag kay Harold Di Tomas ha, sa akon nga ihado ita Harlis Karinderia maayad-ayad gid niya agahon nag-enjoy lang gid sa pagpamati kay Jean Urbano, morning po idol, greet ko lang. Nag-iisang anak ko ng happy 12th birthday kay Jan Cedric Urbano Martinez, no? Greetings coming from Mama and Urbano family. So happy happy birthday, ha?
4: Happy birthday!
0: Aga good morning man sa mga taga-barangay Mabiloron, no? Speaking of Urbano, kababong Urbano sa Mabilo, no? Good morning sa mga taga-barangay Mabilo. Gabiyon gid ina kay Kagawad Inday nga nagapamati. Timprano pa nga nag-complain wa tagihapon man nakamot if be live. Ay, dali ang makon ay ginarestore pa, ginareset pa makon do computer.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay naga-enjoy gidabi mo sa pagpinamati samtang nagapaandar ko ana nga rong washing machine kada agahon.
2: Todo berrada. Berrada.
0: So good morning sa mga taga Sitio Baybay, sa mga taga Pudlon, ayan, ag sa mga taga Tabok, Takas, sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Altamar, ha, ag sa mga taga Sintro Proper. Ayan, so good morning ha. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiag, ag kay nung Muli, ag ina sa pamilya Rilo, no, ag kay nung Dolpo Morado.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ang kama naman ina kay Ampod Glenin Torres nga nagajaging-jaging. Gawoking-woking kay bahan do It's TG Group Hard to Get Engineer X.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Aga siyempre ro tropang pilok ha ina sa pamilya Perer. Ayan, good morning. Oh, aga enjoy lang gid sa pagpinamati. Matcha birthday yata ni tatay na sa 17
2: at Rentillo, komentaristang walang
0: sinasanto. Ay, anong problema? Dahil kawa rin mga higot nga ron nga nagapamayo. Agad wakat problema ako. Abo-abo, ding-dong roan ng mga nakahigot nga ron, no? Nakakord, nagapinamayo. Kada agahon, doyo-do-kwan, handaan. Tanawon ta kung maubos natin doon. Good morning kay paring Michael Perez.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, ha?
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning. Kay Lakaw, ayan, kay Eric Nazario, kay Steve Pador.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17. Agroray nga oras, agroray nga balita, ginhatod katon. Pagkatapos, humabak, relax. Gold Eagle Beer. Magabalik ako. Pagkatapos, hindi makara.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.

0: Magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA-CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na! Dahil may

0: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik kita banwa ha, sa aton karang pag ililimawag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
8: Todo Berrada. Berrada.
9: Kung pasinsya kita anay kamo sa aton nga boses ha, pero matsa nag-uimprobon kidman no. Naduduga agon si Paos. Ay may sekreto kita dong ha. Sayin mo doon kung ano na itong sikreto. Kung kapoy mag-relax. O yun do, ana nga sabat. Ah, hindi ko pagsugpunan.
8: Komentaristang walang sinasanto.
9: Si Aklan Governor Joen Miraflores nalipay ngaging balita ngarong opisina it Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO Aklan ha kay nakataot agali it ginatawag nga nga assistive device sa 14 tanan ka mga aklanon nga mga senior citizen ha. Nano nga mga assistive device? Bali may siyam ka mga wheelchair naging panao sa siyaman ka mga beneficiary, may daywa ka mga walker para man sa beneficiary, may daywa man ka mga quad cane sa daywa ka mga beneficiary, aga stick cane asa beneficiary, di bang tungkod agro na yung quad cane nga rahit ang apat sike nga gina buitan man it mahina undo anang atuhod no aga kama naman duraya nga walker wheelchair no suging pasagamatan da ko mga beneficiary mga katulog.
8: Todo Berrada. Berrada.
9: Timing man kahapon may nagtawag katon aga nagapangutan na kun siin sarang makapangayo it bulig wheelchair. Abay ko sa LGU Kalibo kasi taga Kaano Imoray, no? Pamilya Reyes. O kaya sa Provincial Capitol, inamakon sa opisina it Provincial Person

0: with this ability o kon pidaw mga katudo, no? Una kay Mr. Randy Anthony Ribaldo, no? Pwede ka nga maka-request ay basi matamay anda. Pero makon, por dahil nga ni, nga ruwana nga rang nanay, ay may edad-edad yun, ag haoperahan, ag may stainless, iya di ka na, banda sana may panuok, hindi kita katindog, hindi makatikang, no? Kaya gina wheelchair na lang, ang mga katudo, no? Ambay ko, tistingan tamakon it panawagan hinaga. Basi matamakon, may una nga mga wheelchair nga, mga segunda mano, agamit yon, agwaon ginagamita, pero mayad pa ta, pwede pa ta ba yung magamit? Kasi sayod ko nga may mga aklanon, kalibunhon nga bukot suwok, bukot dalok ba nga i-share, roanda nga mga gamit, kasi tested and proven dun eh. Kung amat, nagapanawagan kita, no, may mga pamilya at pasyente iya, sa hospital bill, or pangtosto sa hospital, mga patay nga ron, no? Hindi magubong, ay wat bayad sa kabaong, wat na bayad sa nicho, no? Sari-sari haro atong kinakater iya. Di karon na ako nagabilib sa ugalit mga aklanon ag kalibunhon nga hindi na bayad kantigo mamati. Ginatukob agi sa natkaguoy. Ag nagatawag or nagaagtur iya ha, para nga ni nga informahan kita. Nga mana idol haramana ro among pledge or do among maibulig, may ambag sa imong atong panawagan. Alimawa, nagapanawagan do pamilya it na hospital ay wat pang bakat bugong. Bisan pang pamasahi lang ang pagkaon. Todo berrada. Berrada. Kung mga pagkaon, ay wat at problema ron ay abukit at mga pangilaga, no? Pero sandat abi hay kusa nga nagatawag, idol, pahapita man na iya. O idol, hapitan la tamana namon ikto sa nasa hospital daghan. Ita makaon do bantay pasyente pati ro pasyente, no, kon makakaon yon. Mauron baga kabinugawanon do tagipusoon baga tiyagon it mga aklanon ag kalibunon, no, kaya ginadayaw nato. So sarayang oras kon sino man makon do may una nga wheelchair ay basi pwede nyo nga ma-share. Pinaagi iya sa programang Todo Berrada, no, agud kon maihatod nyo iya ag pwede pang mapuslan magamit, ay tawagan ko dayon do ratong nagapangayo itbulig. Agod ipaklaim ka na riyan, no? Agod imagotaro personal nga magpasagamat. Kasi several times ha, nga nanawagan kita at wheelchair, may una kitang nagdunar, daywa. Ay Rosambilog, tinaotag, Rosambilog nga to ay ging save naton para kung may una nga makapangayo pagid, ay maitao. Pati kuraya nga mga walker, stick cane nga ra, no? Ray mga tungkod, rayang mga saklay, aga quad cane nga ra, nga kinatawag, no? May iyaman ka itong naghatod. Mga hindi naman pinaglumaan, ginamit yang, no? Pero nag-okay naman, sanda. Agwaon ginagamita, itoon sa binit ng butang. So para mapuslan ni tiba, ay ging pakamayad nanda nga ging daga iya sa broadcast center base sa atong panawagan, no? Agaging tao naton sa natong nagakinahangan, grabe ro kalipay. Todo berrada. Berrada. Ay pila man manaron kun bakgun. 'Di ba wheelchair nga ron pila kun bakgun don ay day mga saklay nga ra. Dayang mga tungkod nga ra, no? Or dayang ginatawag nga quad cane, stick cane, no? Ag mga walker nga ra. Pila tabakon dun ay. Matod, aboro ni kato sa Kapitol, nakakita ako. Ya sa Mercury, nakakita ako, no? Rose Pharmacy, nakakita ako, no? Ag sa mga iba pa nga mga parmasya ag butika, iya sa Banwa Itakalibo, no? Ag may mga nagabaligya, matakaroon ito kaso sa may Kapitol. Ayo galing, eh siyempre, sa kagan nga pobre, hindi man doon kimo magpatabang, magpabulig. Ag mangayot bulig kung may ikasarang sa nang ikabakal, di ba? Berrada. Berrada. So ngayon, nag-apila kita, no? Kung may una, pwede ka mo nga maka-drop by iya sa broadcast center or mag-message man lang iya kakon or mag-message iya kamon sa Radyo Todo nga may una, agon ipa-pick up namon anytime. Ay nag-runda man makarundo amon nga Radyo Todo patrol, ha? Roamon nga patrol scope team number 1 at patrol scope team number 2 nagarubing man makaron. Ha? Ngani kon may una kamo, mabahuron niya pagpasagamat ko rayang nagapangayo nga ra it bulig, no? Ag siyempre ako ron, magapasagamat man, no? Sa magadunar. Kon may una kamo nga mga wheelchair nga uwago na gamita, ag bag-o pa, pwede pang mapuslan, ay base, pwede niyong maidunar. Kasi nakita ko rin ang wheelchair, kahuyang nga ipost ko eh. Doan ang kariton, may mga gapos yun ah. Roan ang ibang party it bakal na may mga gapos yun. Makagadlok ba yan? Base umusgang ro, pasinti ag kaibahan man nga umusgang magkagapagos roan na karang kariton ag ro, ibang party it anang bakal kuray nga nga wheelchair. Todo berrada, berrada. Sayon ko ha, nga may mga una nga mga ginatago. Pero depende kinyo ha, kung idonar ninyo, ishare ninyo sa inyong isig katawo, no? Ay mabawro balik karon, mabawro pasagamat. Kung may inyo karanga igatao.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Katumtumanta ha, sarayang kalipay ngaging balita. Pero hambay ko, paagtunon taman sa Provincial Social Welfare and Development, no? Kay Ma'am Banji Galyega, no? Rurayang arang pamilya ita, nagakinangat wheelchair, anang unga, no? Para ito lang mag-transaction, agad makomply ro mga requirements sa kinahanganon ng nga wheelchair, no? Kasi ro banwat kalibo pinagi kay Mayor Juris nagapanauman eh. Tapos ro aton nga gobernador nagapanauman, ha? So gani kun ano ro mga requirements sa ipahikutar naton sarayang nagakinahangan nga ra it wheelchair mga katudo. Ay ro akon malangara baka sakali nga kun may una man nga magasabat sa igmanghut naton tagray mga second hand or pinaglumaan, no? Hagamit ag madali ma lang ag bag-o pa, mapuslan, matibay pa, ay pwede niyo yung maidonar, no? Pinaagi iya sa Radyo Todo, no? Ay maitaon naton doon sa nagakinanggan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Si Katudong Rinald Banjola naka standby.
1: Radyo Todo live report, report.
0: I-check na ton, ay base may investigasyon doon aton niya kalibo PNP sa ratong sumunggab nga motorista, no, sa flower pot, concrete nga tong kaang, kabaho-baho, ha? Inasa may Pooka GT Port. I-check na ton sa report.
1: Radyo Todo live report, report.
0: Katudong Rinald, please go ahead.
2: Katudong Rinald, sa at magaling sa atong Trenga First District at atong Trenga Provincia Katakan, may tantanan sa natabo kahapon nga sunog, no, sa Barangay Lubo sa Banwa Karaita Kalibo nagatuga, no, ita masobra 2 million pesos, no, nga damyos rong daging tuga itray karang nga sunog katodong nga dugal sa panimagay ita Pamilya Cardinales, no, una karon sa may sitio Ilawon Barangay Lubo Kalibo katodong dugal, no, kahapon ita Udradlaw dahil karang katodong dugal doon confirmation katon ita atong Traga Bureau Fire Protection Kalibo nga katin, no, 2.4 million pesos arong inisyal nga danos nga ginlatag ita atong Traga Bureau Fire Sanding Tira Katodudel sa ginasunod, no, nga operational procedure sa manual ita atong nga BFP sa Raykarang nga panimagay, no, kahapon una sa may barangay Mubo sa Banway Tira ita Kalibo ang posibli pa, no, nga magataas in kaso nga makasubmitter na, no, ita under nga affidavit of loss, no, rolay ka nga tag-ana atong panibagay based abis sa pagpagusisa ita aton nga Bureau of Fire Protection Kalibo katodong gato dahil kaya siyempre hindi man gina makapenetrate lagi, no, insigida ro atong talaga fire track na nga glibot hindi ka na sa may area, no, itabanwa ka na ita naman siya kay hindi man nakagi, no, sa tulay na to, no, sa Mubo Bridge katodong gato dahil kung sasihin sandig, no, sa pagpagusisa ita aton nga Bureau of Fire nga magkaroon ang dagi na sunod, no, initial nagagawa sa pagpagusisa nga posible, no, faulty electrical wiring, no, may problema, no, sa linya kera ita kuryente, no, nga naga upisa ron de kera nga kagayo sa ginasugid, no, sa kakwarto ita unga, no, nga naga tener sa nga naga panibagay nga madasig kera nga naggapta paadto, no, sa pinaka second floor man ita ron de kera nga panibagay katodong nga dudal kung nga tasiin daya kera rong madasig, no, nga ginamon kera ita kagayo although nga sa may pinaka idagom ay sinintado imaw katodong gidel o galing sa may part ita ibabaw ay min ko may ito nga human, no, sa light materials nga daya madasin nga ginamon ita ray karang kagayo kay nagamuligan pa kahapon aro ray karang at pinagkabaga residente man doon nga mabuligan, no, nga makular o talaga kagayo, why nga ginahugat nung respondin naton, no, nga Bureau of Fire Protection katodong gadodel, no, agadin makaroon, although nga makaroon na i-unduhin pa, parang nga pagpangusisa, no, ita-aton karoon nga Bureau of Fire katodong gadodel, kay Rory Kraga mga din pambuo, no, nga posibli nga maipailawom, no, sa examination, agad dumatumod tunayhan, pauna gidman, no, Rory Kraga nga ginhalinan, i-try ka lang nga kagayo, no? Pagkasunog sa departamental makaroon na problema, no? Sa linya ita or supply, no? Ita kuryente kay nag-anubikapo, no? Nag-ulting, nag-run out and then bumalik ka katodong gadodel gadoin sa bilog man tingin na considerar makaroon, no? Nabasi kung pagpanbagay may mga damage, no? Rungin nga ita kuryente nga posibleng nag-spike o kung ano ka lang nga mga nagkaganabo nga ray ka lang ginapamantaw nga rason, no? Ita ato nga mga otoridad kay doin sa linya, no? Ita kuryente aro kita pamantaw magkaroon agad yung nasunod no, sa investigasyon kita aton na BRP Talibo at katodong na Jodel. Samtang sa piyak na mahin sa dugang panaton na balita no, iya sa aton karamiya Talibo Municipal Police Station may tantangan no, sa reikarang na aksidente nga nagduntag no, di karoon sa may area kara itapuo sa Gitipod sa igin pangutama itong kaina, no, ratron ng mga autoridad, no, katodong Jodel, sandig, no, sa ginarili katon na information, itapil na itong mga miyembro, kaya itatapulisan at rumpila sa mga miyembro, no, itatap, no, nga nag, ina-istorya na itong, nga roday kranya aksidente, no, kay nakabura kabii, no, wala karon sa may puok sa duty point sa katodong Jodel, na tabu roday kranya aksidente, at roday kranya dikinangani, asang kayo gaki, no, na imoratubong ahoy ilo-ilo, no, pero nag-tandrabaho iya sa ton sa Banwa Kala Ita Talibo ang dasandig sa inisyal na pagpagusisa at sa ton karang Talibo PNP na naroday karang biktima, naroday karang rider katodong Jodel, hay madasig, no, roan na ton na pagtabagandan, ako na ton na motorsiklo na posibli maduwa ang kalitag-control at sumunggab, no, sa rekarang pinaka-power box, no, katodong Jodel, di karon sa may area nga itapuok sa Gitipod aging kumpirmar kita aton ng mga otoridad nga nakailom no o una sa intuwin siya kung makahinilo nga ilimon chloride karang nga driver ita motor at katodong Jodel
0: na sa binit yun makon nga mayadro flower pot nga ron concrete no sunggaban na pa
2: ay hindi ka mo sunggab doon nagaliraw na rin no karang nga panuok sa katodong Jodel no at may kalasigun abir pagpadayagan na no, itaray-taray niya motorista, baseman, no, sa pilag na nga nakakita, no, bago matabuo, robay-taray niya aksidente, kabiig, ang doon ni, na ginaobserbaran, no, na una sa provincia, kung makahinilo ang ilim nun, para na sambi taraga driver, katodong Gabriel, ang iwa-inora, no, ita din na presentar, no, sa account rin ng mga kapulisan, no, ita anabi taraga driver's license, huwag magiging patita, ang restro, no, kung anakaroon ng motorsiklo, katodong Gabriel, ang nakong atisid imora din dayan no sa hospital ita aton talaga nagresponde no nga mga rescuer no sa area no para sa mabuligan para sa ambig karang nga biktima matapos nga maimbulbar no sa rekaing aksidente kami tunakron sa Puok City Point iya sa aton sa Banwa ita Kalibo hanggang sa piyakarahin may kaso no ita pagpanasaw ita pambuwang na manok no gin report man sa aton karang nga Kalibo PNP namatak na alas 2:00 sa kahapon ita hapon at katodong Gabriel no itray karang nga complainant na si Mateo at 33 anyos na ita sityo o resident ita sa Puok sa Kalipapa sa Barangay Puok no sa Banwa Tara ita Kalibo kung na si Mimora nagreport sa katodong Gabriel na sunod talaga pagpahayag mga otay sa hapon ita agahon ang nagidaman tara diskubrihan maraan na kung natulay uwan, no, nga pambuwang, no, nga manok nga nabutang sa suhod ka na kung residensya dito sa compound ay ginaligar, no, ay missing, anak ang review, tuloy ka nga naka-installar, no, nga CCTV, ay nakaroon sa mga residensya ang nakitaan na may unakaroon nga uwagid na silagat ka nga yaki nga nakasok-sok, no, ipahudi, nakashorts, ay nakasiralas, arda buo, no, itray ka nga pambuwang nga manok sa katodong Jodel, rason, no, naging pablater, itray ka nga pagreklamo, at sa aton tayo na Kalibo PNP ang makaroon, hay palaging parang follow-up, ita aton nga Kalibo PNP. Samtang sa Piatabahin, may din report man, no, nga nagbayad, no, itray ka nga fake ka nga kwarta, no, kahapon, nangatak na alas 2:34 itapon, Rory Kraga complainant, no, asang the senior citizen na residente, kita ay ni kadilisin agin niyo barangay ang dagaw sa manwa tala ita kalibo imor na kahayag na mga tap na alaw na kinsi kahapon ita hapon no rode kailang na wagin makilaga na individual ay nag-adto no sa nakaroon na restaurant kinahangtang una sa nakaroon na residensya sa ay ni kadilisin agin niyo no sa manwa tala ita kalibo ay nagbayad no wagin na butang perlater kung pilar kwarta siguro 500 ra kaya nagtunsinyo imaw, no? Ita 410 ang katodong budal, matapos nga rin na kumatunsyong nga pagpaon is 85, no? Kung nasin, huli yung pag-distubrihan, ita ikaral niya kumpleinang niya pay-through, anak ko niya kwarta naging bayan, na tarasambi karaga persona matapos na uwa-utan, na makitaan, nakakanaw-utan, oray ka nga wagin na kilala karaga persona, rason naging pagkakayan, oray karaga pag-reklamo, naging report, tantan tayo na kalibo pinti para nga maabisuhan doon yung iba pa natin ng mga ibang nagbabasi na maka-encounter man na ito nakarunday ka na sitwasyon at ito doon dahil na makamaton no ito pay na kuwarta. So far, no, sa iba natin yung mga municipal police station na sa Premier Distrito ito at ang talaga probinsya katasyan so far matutaw ay lagat na reported mga nabribuon ka na insidente sandig sa ato na pag-istorya sa ato na mga kakulisan sa Premier Distrito kung probinsya Akyan. Nainis na talaga report direkta sa Kalibo PNP sa Japon para sa Todo Birada. Ako lang si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay Katodo ng Reynald Banjola direkta nga nag-report no, sa anak karang area of responsibility sa una distrito kuaton nga probinsya Itakyan. Ilong tagali ito, no? Agkabaskog taruan nga pagsunggab. Huwag hindi mo makapahalin. Matibay, mataroobra at kontraktor ke. Bukon mata ita substandard, ay sinunggaban ni mo ko taga Iloilo nga to, ay huwagid. Huwagid ka pahulag. Huwagid ka pahalin. Una gidro concrete pot nga ro, no? Flower pot. Ah, nga obra at kontraktor. Una sa may puok ka GT port, no? Ah, so ay tama ko hisunggaban na. Ag sa kaabong tawo, kasi uwait orasan nga may mga tao una sa GT port nga ron, agkadasig tara padayagan ay nakainom tagali mga katulog. Ay, Maria Kagosip Santisima sa langit, oo.
1: Uwait
0: may hinapit, uwait may nadagahig nga ibang tao ron na, mga bystander.
1: Pagdaya
0: ang mga nagtupamasyar nga ron na sa puo ka GT port mga katulog.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: May policeman, no, di ba? May outpost ina sa tunga. May outpost man ito sa kaano. Nag-patrolya man do polis. Pero may mga haras-haras tagihapon nga ra. Ay por dahil nga ni nga uwaon sa tamang pag-iisip ay nakainom.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, ha? Kay Randy Arciaga Santisas. Kay Ampod Rex Rentilio, no, nga nagapamati makaron sa barangay na Luok. Ampod Rex, ha, good morning. Kay Noel Taay Batiles, ag kay Lori Sirodo, no, nga nagamonitor man. Kay Nung Daning Sablaon, ha, good morning. Sa pamilya Sablaon, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pangalaga da banwa. Plus duraya nga mga tao, no, nga sayo nandang peking kwarta. Mabaskog taruan ng buot. Wala na naisipang kung madakpan sandahay, pwede sana makulong. Wala na naisipang aruandang mabiktimahay, ultimo malang ang nagabubaligya. Agro kwarta nga hibuol kandahay, mabahot ang bagay ron. Halimbawa, sininsilyuhan imay 400 G's. O, inaun ka na ro item, may sinsilyo pa imaw. So, ginansyado imaw, double haman. Nakakwarta na imaw 400 G's, may ana pa nga item nga to nga habakay.
1: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Grabe ko tama karon, no? Kaisog ko mga tao nga sa'yo ninyong piki ay pag ginamito.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Okay, i-check anay nato si Katodong Rolly Boy. Direkta sa may segundo distrito, no? Sanang natipon niya mga balita.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Oh, i-check naton Katodong Rolly Boy sa mga natipon niya mga balita. Please come in.
3: Yes, katulong nga dyan, no? Padayon nga ginabistigahan, magkaroon ko ato nga naman siya, pulis siya natabo kahapon at alas 8:20 sa Tagahon ng isang vehicular accident sa Provincial Road at Barangay Baguio sa Banwat naman siya. kung siya rong imbolbado kararong sa kamichibisi lancer kontra sa sangkas kaigo nga tricycle sa investigasyon. At ato nga naman siya pulis rong mga Mitsubishi Lancer nga ginamaniho raya ni Josephine Reyes, 45 anyos, may professional driver's license, ag residente at barangay Albasan sa Manuat naman siya. Agrong driver man itasambit nga Skygo Tricycle ay ginamaniho man ni Brian Palata, 15 anyos, ag residente at Kapangkalan, Negros Occidental, pero presente nga nag-start iya sa bahin at barangay Tabangka sa Manuat naman siya. Nga nagamaniho itasambit nga tricycle nga white professional driver's license nga kunsin sunod sa investigasyon dugang kung ato nga naman siya pulis samtang Mitsubishi Lancer kapadagagan sa provincial road sa barangay Badyo, no, per direksyon sa bahin at barangay Albasan, no, pag-abot sa nasambit nga lugar ay nakibot imaw nga gulpe na lumagapok na ro na likod na nga posyon kung anang karagay maniho nga kotse ay gali ana ay sinunggaban imaw sa likod itasambit nga Skygo tricycle nga ginamaniho karang 15 anyos nga unga nga kunsin nagdahil nanging dahilan nga nakaagom rayet mga damages sa likod nga portion sambit nga Lancer nga Mitsubishi nga kotse kag rong nasambit mat anang motor tricycle nga nakasunggab haywa mat at nag angkon ng mga kalita, no, mga slight
0: matibay ros kay gogali kumpara sa kotse Mitsubishi.
3: Oh, Skygo. Oh, murong nga ni kasudong jidel kaso lang ang Skygo at ang tricycle amot asumunggab sa likod
0: nga portion. Oh, ngani, pero matibay na makon galero Skygo kumpara sa Mitsubishi.
3: Ay, oron.
0: Pero Mitsubishi tana ro, abura na nga damage, pero Skygo hambang ni mo, what damage?
3: What damage? Medyo slight lang, no? Medyo sang kruti ang katulong dyan. Pero ano ang mga biing aside karakara na kasunggab.
0: Daya ro, mga driver ko naman nga white training, di ba? Dapat kung nagasunod ka sa sayak dyan, hindi ka magdukot. One part, ano nga ni, sang ka sayak dyan dapat doon ang distansya. Diba?
3: Moro gani gani magani kanon kabutag ana plakar ya distansya amigo eh.
0: Oh. Dapat kasi kung naga sunod ka sang kasayakyan dapat do distansya, no? Ko imo nga sayakyan sa paagto rito sa piyak nga sa. Pero iba nga ikaw nagagusot ta. Pero iba nagaagaw pa. Wa na dana isipa nga dapat ay habang una ron eh kun magbuo ka ita kwan dayang ano nga nira dayang lisensya. Una ron sa exam. Katotong Rolly Boy, what's yung kabuti examin da?
3: Tama. Ay, 15 anos, tanong mo ko na
0: na. Ay, gali man. Pero ana lata ay pasikat, do katulin.
3: Siyempre, mako-mako pa tayo man 15 anos. Kapit pa ay, wamat at ka, kadisgrasyahan man, po dahil nga ginatawag ba nga may sidecar. Kaso lang, may kadisgrasyahan sa kung imot na sumunggab.
0: Agkompleto pa, kompleto pa gali imaw.
3: Wa kita.
0: Kompleto nga ni.
3: Oo.
0: Kompleto ba yung lasyon?
3: So, for further investigation da, I do not know kung masito lang da, po dahil sino sa tag-ana man gani, sino sa atong nabungang informasyon, nani sa naman siya PNP, ay kinangan karaman na ma-repair gito anang nalikod nga portion, ay kundira ma-repair man, ay kalaw, ay matamanatan awon, kapit na wasak, ano na, medyo nabasag, ana ka nga may plate number ba nga kristal, nga na ba, putangan ite crystal nga plate number ay nabasag ta. So sa baturon sa mga ginatanaw pero wa pa man ma-estimate, no, ginapa estimate kung pila gid damages or kanon for submission no kung pila gid mga damages nga posible nga ipresentar itag ana man itasambit nga Lancer Mitsubishi nga sa gamay ni Skygo nga tricycle katulong gidel. So magluwas karon sa ibang mga municipal police station bahay. Kapasalamat kita ay matawhay, no, unless otherwise kung may inagin man basi late rong ada karang report, but according sa aton mga municipal police station mana katudong ruli as of broadcast time wa pa man mana kami 8 mga gidispuntihan ag may mga information nga nabaton halin sa pila ka mga area namon nga may mga accident o con incident man magluwas sa Manuat Buruanga, no, nga what response, no, rong ada karang communication nga aton makontak, no, for how many times na aton nga kinakontak pero walang response katodong Judel. Buwan tabang kung matawahay rong aton nga area, particular segundo distrito aton nga probinsya Taklan as far as disability situation is concerned based on police files and inside story. Report halimuya sa aton nga naman sa municipal police station, ayro aton nga balita, ginatod ka aton 8 more power probiotic and 1 coffee mix ag Santon Plus. para sa Todo Birada, ako naman sa Katudong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katudong Rolly Boy Herrera. Ambangan inibingay almanon, 15 anyos pinasugtan mag-drive. Ayan. Alinon nyo ay may mga ginikanan tang nalipay ay bisan 10 anyos ay kantigot amanas toto magdaga tricycle ay kantigot amanas toto magdaga ita motor. O, kuan nyo naisipang aroyon ng mga edad nga hindi pata pwede magbuyot it manubela.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ang disgrasya nga nagna-aksidente ro may mga edad-edad yun. O, rayang mga nagahagong aabot-abutan pa, daya pa kayang mga masupok roandang mga buot, roandang tagipusoon, roandang desisyon ay mga bata.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Isip ko, aksidente, no? Ay roandang ginaisip, ay mayad yuta sa namagpadagagan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So yun doon, dosambilog sa mga nakikita natong rason, agbagay-bagay mga katut. Samtang sa pihak nga bahin, kahapon, di ba, interview naton si First District Board Member Apple Cliope. Rong Department of Energy nagpasalig sa sangguniang panlalawigan nga posible man nga sa madason nga buwan ito Oktubre ay maging maayos yon do problema sa kuryente sa Panay Island. Asuno ra ha? Sa pahayag ni Board Member Apple Cliope, base man sa statement nga ging tao, no? Ko representante nga nagrepresent, ko ahensya ita Department of Energy, no? Sa ging hiwat nga legislative inquiry, ko Martes itapon, una sa sangguniang panlalawigan mga katudo.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Roaton nga Pedro Aklan, o kon Provincial Environment Natural Resources Office Aklan, may bag-ugon nga Pinro Head, si Attorney Divina Carion, formal yun nga nagpungko. No? Kabaylo ni outgoing Pinro Engineer Jorly Subiaga. Ha? Agro proper turnover ceremony ay ging pangunahan da ni DNR Region 6. Regional Director, Executive Director, Attorney Raymar Niel Pascual. Pascual, no? Return over ceremony kung nagtaliwan nga September 8 pa natabo, mga katudo.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Aga, siyempre roowa pa at kahuman-humanan nga malay public market perwisyo sa mga negosyante at sa mga mamagakal. Si SB member Alan Palma Galihar o committee chairman ita Committee on Market and Slaughterhouse, no? Agro pagpatindog kuno ko nasambit kara nga tindahan. Hay una ron saging bagay kara nga ordinance sa market code nga may total nga budget nga 300 million pero phase by phase kuno. Ro phase 1 hay 19 million. Apagang roona mga katuto. Oh. Ay supaalin sa 319 pagang. So we will try karon na sa aton niya pagbalik ha, kung may oras pa kita nga matawagan si SB member Alan Palma it Banwang Malay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, sige. So oras sa Pilipinas, alas 7 in punto agroray nga oras ginahatod katon. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako. Pagkatapos gijaman kan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: po niyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
13: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, pero ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Sura Mires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
18: para sa Senate Manalo!
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Pamakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
26: Try ko po itong rice ko. Kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
25: Mm-mm.
26: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso,
25: nag-coffee
26: ng rice coffee. Thank you
25: very much.
26: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
25: Tama.
26: Marami pong salamat at 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
25: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
27: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Happy, happy birthday, anay, ha? Kay Auntie Gina Rintilio una sa Pook. More birthdays to come. Suno kay Evelyn Reyes. So, happy, happy birthday, ha?
29: Happy birthday!
28: Okay. So, balik kita sa aton karanga pag pangalagad Banwa. No? Padayon ka mo nga nagapamati, ha? Si Bungning, si Nang Cristina Tambong, no, nagatabid man yon kato, nagamonitor sa aton kara nga pag ililimaw.
27: Todo Berrada. Berrada.
28: Si Mr. Pablo John Beltran. Okay, taliyang. Anong oras ba? Anong oras ba yung meeting? Alas 9. Oh, sa Barangay Tigayon. Tanawunta. Kung makaabot paro atong gasolina nga ron makaroon.
27: Todo Berrada. Berrada.
28: So, hindi na patat alas 2 ay may schedule kita hindi na, no? Iya sa munisipyo. Okay, sige. Tanawon na ito, na. Ara na. Si SB member Alan Palma, iya sa piyak na ito nga linya, no? Kasi, abuguman niya mga reklamo. Gabi yung gitkurayang nagtaliwan niya mga dinomingo, no? Nagtaliwan niya mga binugan, pagsugod man itbugan ni Septyembre, ay nagailinugan. Ang may mga portion galiuna sa Katiklan Public Market or sa Malay Public Market, ay doro yun nga ron nga lokasyon, haging dibatihan pa ron. Aging aprobahan ni Mayor Prome Bautista o lokasyon, no? Nga butangan it Malay Public Market, no? Nasayuran naton nga kung sumasumahon ko, no, ay maabot it halos 300 million ro pundo nga pagagamiton hasta nga mapatapos do manami, ha? Kita ko ro plano, eh, itsura, eh. Ita Malay Public Market. O galing, face by face ro pagpatuman. Pero ato niya pangutana kara, una bagaro 300 million o nagasourcing pa it another pan para ibutang uman para makompleto ro 300 million nga ron. Ha? Nga pagpatapos ita Malay Public Market. No? Ay haron, hindi naton pwedeng pagampason do mga mugo-mugo it mga negosyante ag mga manugpanindahan ag sa mga nakakakita, no, ko sitwasyon. Mayad pa manaro tindahan itangalan, mayad pa manaro pagani, oh, tama tangalan. Oh, roanat naman siya, mayad-ayad pa man yan iman, bisan papalin, eh. Oh, rumakato.
27: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
28: Anat ibahay. Oh, check na to sa piyak na linya, ha? SB member Alan Palma at Malay. Sir, good morning.
0: Good morning, Katudong Judel. Kumusta nga ko niya, Kwan? Yes, Lord.
28: Okay, sir. Daw, ari ka lang di sa loyo ko. good morning sa imo. Ag sagamat gid sa timpo ag sa oras nga gingtaon nimo iya sa programa. Agod duraya nga mga nagamugo-mugo nga nagpaabot iya kakon ay makabati, no, sa igataon naton nga update, no, sa rayang estado ita Malay Public Market nga haunagon nga ging mugo mura ag nag-deliver kagon ita privilege speech para investigahan, no, do status, no, kasi nasayuran ko nga patsa nano pundo toro trabaho makaron it Malay Public Market. SB Alan Palma, sir.
0: Siguro pag-umpisa na ito, no, kung sigid mo nag-umpisa ron ang ato nga pasilidad sa Malay Public Market. Balikan natin siguro katulong Judel tag-on 2022 naging pronounce o ging pahayag, no, at local government nga may plano ron, no, may development plano ang Malay Public Market sa tuwa time. So, kita bagong pungko nga SB member at kita ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse. So, sa nabatian na akong plano nga matigay na man ang pagpating dugit Malay Public Market. So, in advance na ako nga nagpasad ako eh Malay Market Code. Para ano bala, kung una ron tang plano, pag una ron tang mga patakaran, especially sa bidding, sa mga patakaran sa merkado publiko, eh at least kahit paano magadungan ba. So, ang unang ang aton nga development plan, siyempre hindi man lang pagkapuntuhan ng gobyerno kung wala kita it program of works, development plan. So, kung ang inyong na kung inyo makita sa makaroon ang may bubong, no, na may poste, aron ang nauna nga pundo nga gintao ni former Congressman Penjaresco nga 10 million. sa Dagon 2022, nag-groundbreaking. Pagka-groundbreaking, aron ta ang 10 million nga initial na gintao para sa Malay Public Market.
28: Okay.
0: So right after that, may nagtao pag-edit 19 million kung di ako magsala. Tag-amuna na ang sa phase 2, naging ging obra ato nga time nga wala na nasundan. Okay. So sang nakita naton ini sang 2024, nangawa ako nga personally, no, syempre ang ako nga paglaom na once nga may disenyo rod kag initially na puntuhan, nga expect ako nga
28: diretso ang trabaho.
0: Yes. Syempre bago pa lang kita kato dong Judel, wa pa nato maintindihan gid fully, no, kung ano ang proseso at mga proyekto. May una abi nga pagginambal nga patindog ako at munisipyo, dire-diretso ron. Kung patindog ako at eskwelahan, dire-diretso ron. So, in short, katulong Judel, tang 2024, nanotisyahan na ako nga duwa rin kahit development right after the phase 2. So, nagpatawag ako at committee hearing para maklaruhan. Kasi siyempre, sino ba lang hindi maila nga matapos ng ating public market. So, nagpatawag ako, yung privilege speech na akong karoon, no? Yung privilege speech na akong ran sa June 13, 2024. Para maklaruhan ako personally as the chairman and committee on market and the slaughterhouse, kung basi na wag kita gyapon madugangan, no, ang mga struktura sa ating mga public market.
28: Okay.
0: Only to find out na sa phase 1 nga 10 million plus phase 2 nga 19 million estimated, no, magapalo it 250 to 300 million para makumpleto o bilog
28: na Malay complex. Public market.
0: Yes. So dito nato na sairan na si LG Malay dapat mag-invest personal. Nga pundo it Banong Malay ang pinaka madasig nga paagi para matapos no aton yung merkado publiko. Maliban pagin kung kita mag-outsource, no, mangayo kita sa mga senador o congressman, mabaho labi nga kandidat at katulong Judel, no, para matapos no aton yung public market. So in short, right after sina ang ginging growth up naton, insigida, nagrekomenda ako sa ating engineering office nga for 2025 nga budget, dahil ging patawag ko kato nga privilege speech kag nag-committee hearing kami is 2024 eh. Nag-request ako nga kung mahimo pasudlan it 100 million.
28: Okay.
0: Para operational lang aton nga public market. So, ging take man it municipal engineering office nga aton nga suggestion, kag rekomendasyon nga kung pwede masundan ito 100 million para by 2025, ay may una tanga continuation, no, sa ato niya mga Malay public market.
28: So ano na tama?
0: So ging sulod man ang da. Pero ang ging ano lang, no, ang ging duging slash, duging imo lang tanga 60 million for 2025. Now, so ang mabahol nga question right after sa andang nga pagsulod, no, it pondo nga request nato ni 100 million ay 60 million kung balahay makapasa sa budget deliberation. So in short, katulong Judel, hindi man kita membro at budget and finance, no, wala man kita, hindi man kita kaibahan sa mga deliberation at mga pondo sa aton finance committee. So ang ini nga budget nagtupa sa resolution nga nag-request sa aton nga local chief executive nga kung pwede kita ka-loan sa land bank amounting to 60 million for market, 60 million for slaughterhouse, and an amount, no, for the expansion of Malay College. So, amo pa gining natabo, no? So, we're happy nga dapat matigay doon. Kaging aprobahan namon sa konseho ang authority nga maka-loan si mayor for the fund, no, para sa ating merkado publiko sa bagong slaughterhouse ng AA kag sa ating Malay College expansion. So, right after that, nasayran naton. Nga wala pag-iit masalot. No? Wala pag-iit masalot. And then, that's the time na nag-meeting na naman ako sa 2026, early this year. Nagbalik ako dito sa Malay Public Market kay nag-request man ka ang MIED, no? Si Ms. Anahaw Kahilig, na bulikan imaw, uman, nga ma-prioritize ang market.
28: Mm-hmm.
0: Kay hindi man natin pwedeng nga intrahan, no, kung ano mga priority sa natin yung local chief executive, which I believe ang anagit ng priority sa makaroon ay rong Malay College expansion.
28: Uh-huh.
0: Pero ang pinaka-recent niya development katulong Jutel ay naging consider man ni Mayor nga may 200 million nga outside source sa aton nga AIP kag may aton nga 60 million nga pwede nga matigayon nga maloan. Hopefully, no? Hopefully this year for next year's continuation sa aton nga Malay Public Market. Hopefully. Okay.
28: Now sa matag-od nga istorya ging conceptualize aging plano pro pagpatindog, no, ita Malay Public Market o galing wa imaw it bilog nga pundo, tama?
0: That's correct.
28: Kasi parang phase by phase, eh, no? Phase 1, according kimo, may pila to, 10 million. Second phase, may 19 million. So a total of, pila pa lang, 29 million.
0: 29.
28: Agroin mo nga tong, lang, no? Ruin mo nga tong request sa engineering na 100, ay matsaro andang pasalig, ay basi sa isintagang, pero waman gihapot may nagsugod. Tama?
0: Wa.
28: Yes, tapos correct. Si Mayor nagpasalig nga may outsource nga 200 million pero raya suntok sa buwan pa.
0: Ang outsource naging initiative man nato noon sa Todong Judel, no? Kay siyempre kung tanaw nato nagbi kung 60 million ang alimbawa makalunggi man ta 60 million hindi man sa gihapon matapos.
28: Mapatapos.
0: Ang pagbibugan itatong yung merkado publiko.
28: Oh, kasi
0: so, I requested na dapat may outside source kitang ibutang sa aton nga budget nga in case nga may magtauta hindi kita ma-question it kowa hindi kita ma-question it kung sino man nga mga ahensya at gobyerno dahil may nabutang naton nga pwede kita ka-outsource.
28: Oh, at least malinaw baga, no, sa mga malaynon at sa aton nga mga tagpagamati, no, nga rurayang pagpaobra ita public market wala po siyang pundo, no, may pundo man ay phase by phase, no. Kung si Inman naghalin, no, ay basta ro importante ha postdoc, no, at least klaro baga, no, maduga ro kwan aro magain nga impression it mga malay, no, no, kung naman uha patapos, no, kasi sayud nanda nga mana a total of 300 million pero 300 million yon bukod patat buyotron doon do total cost, no, kung may una nga 300 million dumalay mapatapos ang tindahan, kung wala imaw nga ron phase by phase, no. Naka-phase 2 pa lang, a total of 29 million. So, kabo-abo pa ta, no? SB Alan?
0: Yes. And isa pa din siguro nga aton man gusto nga ipaintindi, no? Sa aton yung mga, siyempre, ako, siguro it's a good thing na naka-interview man ikaw, Katudong Judel, no? Gusto man tani na po niya mag-post man ta regarding Malay Public Market.
28: Mm-hmm.
0: But I wanted everything to be sure about sa funding. Ang gagawa abi sa matutuod katulong Judel, just like niya nagahulat kita itirasya kung sino ta makatao, no, na magadugang. Sa pundo it manong malay, may nagamay na basahan gani ako nga kami aton nga possible nga 1 billion, no, a projected local revenue next year, and why is it na hindi kita kakatapos it merkado publiko. So we have to understand siguro, intindihin natin nga ang local revenue at isang banwa o local government 20% na development fund. Kaya sa development fund usually wa matagatutok sa isa ka proyekto lang, no, ginawas agon sa ibang mga proyekto, kalsada, drainage, ano pa nga mga pasilidad para mag-improbar ang isang ka banwa.
28: Uh-huh.
0: So iya sa banwang Malay, abo-abo priority ro ating mayor, which isa gani sa ato na mention kaina. Gusto na nga ma-expand ang Malay College dahil sa pagkabuabo estudyante. So, I cannot question his will, his priority. So, kung ang 60 million matigayon, ay kabay nga matigayon no. Ay tabuabo abi no ginasya siya marungo.
28: Pero makaraabero argumento karon isbialan. Total ha umpisahan yon, no? Dapat bisan papaalin do aton ni alkalde ay butangan nga butangan kon priority ang Malay College is because kung gainabo nga estudyante nga hindi maakomodar, no? Kinahangan ng expansion, additional facility, that's good. But kanugon man nga pabay-an, naro aton nga ra nga Malay public market.

0: administrator, o dyan ako gapangapi, o dyan ako gailabas, no? So nakita na ako ng sitwasyon. Kag sayod e taga Malay Public Market ang akong presensya, kag ang akong inisiyatibo, nisaka ko si Mayor. Kumahimo lang. Siguro isalot na lang natin sa atin yung budget. Ay, may mga rason man nabi si Mayor, no? Which valid man ta. So, nambalang natin. Siguro, I'll see to it na kung once nga biskan matapos lang ang phase 3, mabuksan natin ang pila ka stall, mabid natin sa atin yung mga gabaligya o dyan sa may public market, at least may kasunod na income sa Banwang Malay.
1: Oh, kasi numero uno abing problema ang mga ging relocate, no? Agaro sitwasyon ina sa area ginabaha. Doon do problema, pero kung matapos ta kuntaro tindahan niya ro nag elevated imaw ag hambag mo nga di tama. Kung si indo matapos sa phase 1 phase 2 amat-amatan halin, no? While nga ginapatapos ginaton ang pangkabilugan para at least mahuas naton sa perwisyo ang mga negosyante pati ang manugbakal naton isbialan.
0: Yes, that's correct. Ang 19 million, no, nga structure sa uling inakon ng pag-istorya sa NIED, first quarter this year, gin-advise ko imaong i-open for bidding loan. So, ang domain pool yata kastol nga ready for occupancy loan. Pero ginahulat lang nga linyahan ikurinte. So pwede na actually kalipat ko kung may linya ikurinte. Ang 60 million na katunog yun dahil ang ako mantang istorya sa engineering office, no, since last year, 2025, nga kung ma-loan o ma-utangan na ni Mayor Tondo, nga unahon ang satunga sa idalong at bubong para malipat ro na natin yung fish, meat section, and vegetable section.
1: Yun.
0: Para hindi isang na dito sa guwa.
1: Oo.
0: Kaya ang sa guwa nga ron, katulong Jibel, nga makita niyo sa mga picture nga nagalipot sa social media, ay dalan taran. Bukuntaran it pwesto it mga mapagaligya sa palingke. Or picture arani sa mga nagabulante. So, doon ang akong request na kung magpupa ang 60 million early next year, unahon sa nga, kaya abe, tuloko na ito ng ang bubong, no? Kasi think ko, maabsent it 5 years ang bubong.
1: Wala, gospak na ang bubong.
0: Oo, dilapidated ang tabubong kasi kalawang ron. So, ang akong request na gusto ko man ipalabot, no? Salamat man sa Radyo Todo. Nga kung naroon ta ang 60 million, i-rehabilitate anay ang aton niya main complex, ang bubong, siguro doon niya Durablimao. Pangaywa, i-plastar na sa tunga ang sa idalong at bubong para makalipat ang aton niya mga palingkero, ang aton niya mga malugbulante. Pangaywa, pangatlo, kung kaigo pa ang 60 million para sa additional nga duwa ka sa building sa magtimbang bahin para ma-enclose ang area, doon ta ang plano. Kung 60 million lang din ang mapsan, at least kahit pa paano, fully operational ron ta. Tutog sa presenting occupancy sa ato ng merkado.
1: Okay. Now, balikan ko anay, tag-imo nga tong several times nga pagsaka sa kay Mayor Promi, no? At sa imo nga tong inyo, nga iyakip sa budget for 2027. Ano? May chance, nagsugot to ato ng Mayor nga budgetan for 2027, bisan 50 million.
0: Yeah, isang August, no? Last month, nalipay man ta kita, no? Dahil nag-invite man ta si Mayor na si Mied magpresentar, no? Magpresentar it development plan. So, kaibahan sa ginpresentar it Mied, kasi si Mayor mismo ang nagpatawag kung ano ang plano, pila ang income at merkado publiko, kag ipastar kung ano itsura at merkado publiko once makunduhan. So, positive man ta ako dahil pag-istorya man ako na being personal ko gid imaw, ko gid mismo ng inyo sa ana, na tagaan mo ni priority. I do not question his priority about Malay College because it's education. But ang ako ginamba sa ana, let's also prioritize Malay Public Market for the economic movement, no, sa aton yung mga negosyante o dyan sa may Katiklan, which ang Katiklan ay sentro sa makaroniya sa mainland Malay. So, positive ni mga katulong Judel, hindi ko lang siya pagpangunahan kung anong-anang direksyon. Pero overall, okay man tayo.
1: Okay, by 2027, do yung gina-project na ton, posibleng nga matugpa, agad makaumpisa guman na SB Alan, lastly?
0: hopefully no, kay ang tanahon naton ang

0: ang tastada sa makaroon, ding sulod naman eh, sulod naman ta sa aton niya annual investment plan eh, ang market eh. Dito naman ang kantidad, may 200 million na outside source, may okay. 60 million man ta sa aton niya AIP. So, positive man ta ako nga matigay nun ano, dahil sa buhay yun, no? 2022 kita nag groundbreaking with former Congressman Harisco. So, kung 2027, 5 years kita mao. No? So, hindi kita nato mapanginpuslan ang 10 million na may bubong na ragagpuste kung hindi kita white development at white continuation ni proyekto.
1: Okay. Sige, di karay lang kita na ako kutob, no? SBL, nagsagamat kita sa chimpog sa oras naging taon mo, at least mapahagan-hagan nato, no? Ro, mga pumuguyo, nga wak kasayot ko istorya, no? Kita yung arang pag-construct it, malay public market nga abinanda, ay una ta intact ro pondo gali, ay uwa ta, no? Kwanyang face by face, kung may una kitang pondo ibutang, kung may una kitang pondo ibutang, ag makaroon nagapaninguha ka mo, pinaagi kimo, nga nagaporsige, nga mapanami ag mapatapos gidoro yung tindahan. Thank you again, SB Alan.
0: Nagpapasalamat pa na ako, no? Katudong Judel, no? Sa Radyo Todo, nga sa kaigayunan nga kita makapagpaliwanag, because I believe this is the proper platform ang makapastar kita. It's insakto, factual, accurate na informasyon. Kaya ako gina-encourage ko man, no, ang mga malaynon niya kung naila man sanda na magpungko sa ako ng okay. istorya. Dahil ang social media abay sa Budong Judel, no, halimbawa kung ako mag-post, hindi ko, kung may magpamangkot pag
1: hindi mo ma-explain. Yawag
0: kita ako explain, no. May chronology abay ro natabo abay sa atin naman yung public market. And okay. once again, abuging salamat sa oportunidad, kagsabay nga matigayan nun, no, kagpositibo man kita, nga marsulbar nato ro pila ka mga doubts, no, kag pila ka mga question, kag mga pangutanay sa aton nga mga malaynon, patuloy sa aton nga malay public market. Abong salamat ka tudong Judel kag mabuhay ra kito.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Abugin niya salamat, no, kay SB member Alan Palma.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Pahinagahan naton dugangan, tara ha. Sukod yun abi kita sa oras, overtime na kita eh. Pero sige yan, aton galing adugangan. Good morning kay Kasilip ha, kay Princess Nailga Dimesa, at kay Dr. Jones. Huwag kita't oras banwa sa aton niya pagpangalagad. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo. With katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Top. Ako man do inyong anchor man, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abugin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Kawikaan, Kapitulo 37, Versikulo 23 hasta 24. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya ay hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, itwebes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Sa himpapawid. Jujet the Jet Race.

0: Magaw Umon. Matsa may planong tumugparong ugan. Rong Pagasa may severe flood advisory. Pero sa gihapon, mahidayito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Dong malay nga tindahan hindi magpaiwan banwa. Sa kabuhay-buhay man matapos nga tindahan. 16 nga barangay. It kabisirang banwat kalibo. Ngarong tindahan kabuhay man matapos. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman. Nakabangon nga may ginhawa pa. Dapat dangay ag bagay ang magpasagamat kita sa Diyos kay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang. Adlaw kitang Webes. Pizza Jess kita sa buwan 8 September. 20 días na lang. Oktubre na. 18 días. Piling it si Uzi. Kung madayon eleksyon barangay ag sangguniang kagugangan. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulid mainit na gabaga. Nag-aaso-aso pa ang mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Generator.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Konwa kamot landline. Kapinuna kamo sa mga magayong asityo, baryo, punta't bukid. What pantel ko? Importante may cellphone signal ag load ka gang. Kung may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makarong mag-aum nga daw it Webes. Unahong tanay panyimpo, ayara may cyber flood advisory para sa kalibo. Pero suno sa Pag-asa, sa pinakalitis nga weather update, habagat na nag-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, ag bilog nga Visayas. Rong probinsya at Zambales, maka-experience at monsoon rains. Rong Metro Manila, nabilin nga Central Luzon, probinsya at Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, ag Occidental Mindoro. O may occasional rains. Samtang bilog nga Visayas, Central, Western, ag Eastern, nabilin nga Luzon, Zamboanga Peninsula, ag Northern Mindanao. May kukalit-kalit ka pagwarugan ag pagdugdugdug. Tanan, epekto, it habagat. Ag sa nabilin nga Mindanao, apektado matay it localized thunderstorm. Pero, suno sa Pag-asa, posible rong a plus flood or landslide sa bilog ng Pilipinas. Bangod kong pagbubo it mabaskog hasta tuman kabaskog ngawan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ay heavy to intense rain sa Zambales. Sa ibang parte Pilipinas, ay moderate to heavy rains. Rong ma-experiensyahan. Rong forecast with the coastal water condition sa Northern Luzon, Visayas, ang nabilin nga parte Luzon, pati rong Mindanao or bilog nga Pilipinas gid, mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, nagaabot sa 29.7 degrees Celsius. Kasarangan it init. Yakaton sa Aklan, kapingid sa kabisirang Banwa it Kalibo. May severe general flood advisory rong pag-asa. So posible rong grabe nga mga pagbaha.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Roaton nga panyempo, magugagumon, may pagdugdugdug, makarong nga gahon, aga pagasunda nita pag uuwan-uwan, hindo ng hapon. Temperatura gaabot sa 29 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh, may occasional evening rains, ag magagumon man kagangitan, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.48 atong temperatura 26 degrees Celsius, magamig-gamig sang kiri, ag magag-umon ang kagangitan. Duhangin na gayop, south-southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso nga nag-abot, 16 kilometros kada oras. Dong air quality, after ita hagos kuwang-kuwang sambugan, nagdami-nami ungidman, fair na, ruwaton nga air quality. Ulit haze, kinagalin sa Indonesia pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Bilogin niya sa ngadlaw nga magagumon, may pagpangilat at may pag-unganugan sa kabisirang Banwat Kalibo. Pero walang bagyo ha. Walang low pressure area sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Doon nag-apekto ka ton, habagat mga kasi Manwa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Kan o panabaton itatun nga kalibo sang gunyang bayanong kopya. Ngagin padaga it commission on audit. Pero matsawa kita't binati ag masyadong mahipos dong kalibo sang gureang bayan. Ag matsawa gidit planong talakayon banwa dong 2025 Commission on Audit Financial Report kong banwa it kalibo. 2025 ha? May batan pa nga ni kita. Pero balikan tani kalibo. Ay rubatan tinalakayot at batan sang gureang bayan. Mayad parong batan sang gunang bayan. Concern pa kung paano ginagamit yung pundo ni Juan Pasan Cruz. Ang kalibo, matsawagid sa inyong bungog sang gunang bayan. Rong 2024 nga audit report, kung wa pa natin pag tinalakaya iya, wa pa natin pag unahi talakay, wa man mag susaw-saw itsang kiri, ruwaton nga sang gunang bayan. Sumausaw man lang actually. Sangkiri manang ang pinatay man dayon. Tema karon no 2025 dahil ngarong 2026 next year pata magawa ron. No 2025 binagwa na nga nakabaton yut kopyaton nga sanggunang bayan wa ta kitad binati nga gin agenda nanda. Aga gin patawag no local finance committee. Ano natabo? How many deficit na naman? Ruaton nga banwa. Tapos makaroon nga 2027 nga budget. Nag-increase pagid kita. Itaton nga target banwa nga koleksyon ag mas mataas nga pundo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Pilang dag-una since 2023 nga deficit ruaton nga Munisipyo't Kalibo. Alin pa 2023 o 2026 na kita makaroon? Actually, ginexpectar ko gagi. nga sa 2027 kung sin magwarong 2026 nga audit report, siguradong deficit na naman kalibo ka ra.
1: Todo komentaryo.
0: Haman! Komentaryo. Ay September ron, rong tindahan nga sa bilog sa main source of income at kalibo, hindi gihapon maka-operate, huwag gihapon matapos-tapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Since 2023, rong Economic Enterprise Development Department, itbanwang kalibo, deficit man, ha? Deficit man, amakin mo. Nagumpisa gang rong pag-deficit at Economic Enterprise sa 1.5 million ko 2023. Makaroon nga 2025, lumubo dong deficit sa 8.1 million. Eh, kailangan natin explanation kara. I know, sa bilog sana karang rason, tindahan nyo man. Dahil nga hindi gihapon matapos-tapos. Butang bagon, next year, 2027, kung nag-deficit dong ka mido makaroon at 8.1 million. Halin sa dating 1 million plus yang ko 2023. Ginexpectar taguta nga sa 2027, deficit yumanda. September na, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, inugsarat libro na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero raton nga sanggo ng bayan nga nag-aprobat budget, mga nangan, Oktubre isubmit yun at Executive Department doon nga proposed 2027 annual budget. Ay aprobado doon ng 2027 nga annual investment plan. Ay dapat abi, ay maunang maprobahan doon annual investment program or plan. Ay ginsubmit doon ay July pa. Ngani nga aprobado doon AIP at kalibo. Sorong kasunod karon banwa, budget isubmit na ita Executive Department Oktubre. Tinaga-deliberate kamot ta budget for 2027. Wanyo pagpangutan ako naman it na deficit yuman kita. Saray nga rang at 2025 naton. Rumido from 1 million to 8 million nga deficit. Ano ang nangyari?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wagin kita't binate sa aton nga sanggo ng bayan. Yan eh, wa, perde pa kamo. Ah, perde pa kamot batan. Kunisog it buot yang. Ah, lakas ng loob. Ah, aga, will. Aga ginatawag. Bukot will, ha? Nga porsigihon ng pag-usisa kung paano ginagamit ng pundot manwa, perde pa kamo kalibo at manwang batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang speaking it batan, kahapon naglingling ako sa batan. Ginimbita ako sa batan. Ha? Gintanaw ko tag na itong hagyan ko malang. Tagdaiwang kabagay nga mansyon nga what permit. Ha? Te, anyo to? Engineer Tulio?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, hindi gin mabaso na to nung kalibunon nga magpangutana. Ah? What's happening? Ah? To our town. Kama naman ko mga pangutana, Congressman Jess Marquez, dati ni Vice President Emmanuel Pilaes. Tag si Vice President Pilaes inambos bungod kong isyo sa Coco Levy Fund. Samtang sa ospital, kay Bahandong Sangka, General, anang hambal. What's happening to our country, General?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tiwa man nagagayo ron. Ay, kamo isbi. Kan open last month nyo pa na receive dong kopyat kuwa audit report. Wag gid ako't binati kinyo nga may sambilog kinyo nga nagproponer or naghimot manifestation during sa inyong plenary session nga bi Mr. Chairman I would like to request the presence of the local finance committee to explain why, huh? Why for several years since 2023 rong munisipyo deficit, makaroon deficit na naman.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: O, balikan daron sa kabilugan kung aton nga pagililiba sa pihak kaparte, banganangan. Makamanumano man aton si Atty. Hepti. Ah, abo na gapangutana. Ang kinangan ni pangutana ko gid kana para maintindihan publiko. Si nagaagto dong RFSC. Ano rong RFSC ang ginatawag? Pati sa Atty. Marin ka na nagapangutana eh. Ginhingyo, naginyan ako nga kung pwede. Next time man ako na ma-interview mo si Atty. Hepti, ipangutana mo gid. Ha? Sa landline kita matawag dong ang nangana kay Atty. Hepti. Landline kami matawag Atty. Hepti. Arayang-arang RFSC. Ero ginatawag nga Reinvestment Fund for Sustainable Capex or Capital Expenditure. Ag sa akon nga pag-intindi, ha? Ginagamit ta nga pundura para sa pagbakagit mga transformer, pagpaobrat mga substation, pasilidad sa mga substation, ano pa, mga poste, kung ano-ano pa. Sa akon niya ta nga pag-intindi ron, pero mas med ang rong general manager mismo rong mag-explicar ka ton, kung pilang milyon na yung aranga RFSC, pilaro aton karanga ginaamot sa aton nga monthly nga billing, ah, aga pila gundong tinipon aton, may nabilin pa baga sa aton nga rang reinvestment fund for sustainable capex?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Sa pihak nga parte, balikan taring illegal nga sementeryo. Illegal doon eh, what permit? Karon sa may San Lorenzo Drive. Nga katura, haya ginpapundo ko aton nga local government unit. Stop! Ha? Hindi ka mo magubongit patay una. Pero unang-una, illegal doon sementeryo. What permit? Hamat nag-extend takamot sementeryo ni karon. Ha? Ag bukod at anat munisipyo ron. Bukod tayo mo't kaparte at municipal cemetery, kundi pribadong cementeryo ay rungugta. Pribado! Pero hamat ginpasugtan nga maghubong rikaron. Kaabugon dong nakagubong rikaron. Ako nagtaliwan ko nung adlaw, may ginyubong na naman. Ipagdumdum ko, pundo na. Ha? Pundo na dahil garong cementeryo ay illegal, what permit? Di naman may ginyubong na naman. Hadaga na naman kita tanga sa hangin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Samtang balikan tanabas, nano kamatood, Mayor James Ang Solanoy. Mayor James Villanueva Solanoy. Ngaroon atong ininisuryahan, ngaroon nga gugtang ginatindugan. At makaroon nakatiwangwang gihapon nga Health Center at Nabas. Wapa ko no gali, mabayari ng tag-anat yugta. Ha? Wapa mabayarit local government unit it Nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo todo.
0: Ta mo ginang, pati yugta gali. Wa nga ni gali mabayari pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Anak ng tipaklong talaga, dong. Pag-i-plaster ay dong, dali lang, awanan tayo rong aton nga mga mensahe. Bago tabalikan si JM Attorney Ariel Hepte. Dong, plaster na ni dong, aton nga ibilib dong. Okay, salandang ano kita maagyan ba nanay. Good morning, katodong Georgette. Listening from Banga. Ah, iya ka na sa Banga, gali. Matsa, kahapon, dito ka pa sa House of Representative. Baka rin iya ka na sa Banga. Kadasig ka, Congressman Papadis Marquez. Ah. Listening from Banga with the Conglito and the Hilasio Guarino. Good morning, kid, Colonel Hilasio Guarino. God bless always. Thank you, kid, kay Congressman Jesus Papadis Marquez. Kay former Congressman Lito Marquez nga makaroon nagamonitor na sa libas sa Banwat Banga with Tatay Lasyo Guarino.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: And pa.